Okay. Okay, balik tamang igsoon may igala. Adunay 5 minutos ang milapas sa alas 8 kabuntagon sa atong panag-uban sa programang Barug sa Kamatoran. Unsa may atong unsa may naa sa atong panguna-una karon mga igsoon? So ang isa sa atong giulatan karon ang actual footage. Kana bang equal footage nga argumento tali sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, mahitungod sa impeachment ni Vice President Sara Duterte tali sa defense team o sa prosecution. Kay kining prosecution team nga gipanguluhan ni Jerby Loistro, kunin mo silang tanawon mga igsoon, mga igala ba? Adto lang ta sa kana bang tinawhanon? Ato lang kuanon bitaw ang kana bang patas nga panglantaw. Nga di lang nato unahon nato ang level sa tawhanong panglantaw. Si Jerby Loistro uban aning ihang mga team kini sila mga igsoon, mga igala. Gigamit lang ni sila. Gigamit. Og, of course, nga nung nagpagamit ni sila, tungod kay posible, nainganyo sila sa beneficyo nga ilang madawatan or ilan ang napahimuslan. Og posible ka na nga mga beneficyo, tuwan na karon na enjoy ngadto sa ilahang kaugalingon nga kalipayan og nadangat usab ang pipila ngadto sa ilang distrito. Nganong mudangat sa distrito ang uban? Tungod kay aron nga magpabilin sila nga kana bang apple of the eyes sa ilahang mga katawhan sa ilang distrito, muna nga ang benepisyo nga ilang nakuha niining ilahang ingnunta pagpresentar sa ilang kaugalingon isip prosecution panel against the vice president is na-enjoy ni nila o ilan na ning napahimuslan. O kay nalambigit manggid ang ilang ngalan sa malita, isa sa posibleng nga hunaw-naon ani nila, nila ni Jerby Loistro, ato na gining tuduhan. Kay sa oras nga mulingkod, sa oras nga dili ma-impeach si Vice President Duterte, ug makalingkod siya as President, mauna nang taknaa sa kalbaryo sa atong kinabuhi. Ana, gina, mao ginay mahimong linugdan. Busa, kining nabilin nga mga tuig para sa administrasyon ni BBM. Ang kanunay ginilagi ampo, nga unta, magpabiling piskay ang panglawas sa Presidente. Nga unta ang presidente panalipdan gikan sa mga katalagman o disgrasya. Kay bisan pa man o grabe nilang paningkamot karon, lisod pa man gyud kayo mapatuman or wala pa'y makita nga dako nga porsyento nga magmalampuson sila sa pag-pin down sa kang Vice President Sara Duterte. Pero dili kumuingon ha. Lahi ang sitwasyon sa Senate. Tungod kay ang sitwasyon sa Senate, di ta makaingon nga kumo kay naas minority, maihap na nato sila nga apil. Dili inana, lahi ang sitwasyon sa Senate o sa Congress. Kay actually, kiniging Congress, totally sunod-sunod ginis presidente. Ha? Kay dili gani ka magsunod-sunod sa presidente, ang pribiliyo nga imong gihandom para sa imuhang distrito o para sa imong kaugalingon, lisod kay na nimo mangkon. Lisod kay na nimo mangkon. Sama gud ni Jerby Loistro nga napamanggani utang nga wa ni mabayri. Pero ako imposible. Sa 8 million nga utang ni Jerby Loistro sa kang Vice President Sara Duterte, wala siya ana. Di ko motuo. Pero di lana niya buhaton karon nga bultuhon. Kay kung mabulto nagbayad, diretso karon. Mugawas man ang kamuturan nga nakabayad na gid sa 8 million. Og di malikayan nga maguna-una og daotan ang tawo nga ato ana. Gikan na gintos malita. Ana mana. Subusa karon, mas antuso na sa gid ni Jerby Loistro nga kunuhay tirahon siya nga wa sa kabayad.
sa utang. Or ka, iya pag ginang dugay-dugay yun. Para kung mubayad na siya, dili kay totally makauna-una ang katawan nga, ah, nakabayad na yun, gika na yun, tos malita. Hmm? Pero kung may ngong kakaroon og 8 million, kagamay ra na sa benepisyo ni Jerby Loistro. Kagamay ra kay na. Mauna nga, mga igsoon, mga igala, kining kampo karon sa prosecution panel, ah, hinaot-unta na i-live ni sa Senate. Ah, kay makita na to diya, mga igsoon, mga igala, ang equal footage sa laban. Nga mo-presentar ang prosecution, gukod. Ha? O ang defense team po mo, o sa kwan pa mo padayag sa ilang preventive and counter measure, then ang katawhan ng mulan tao magtimbang-timbang. Kaya at this point, mga igsoon, mga igala, although si BP Sara Paghihapon ang pinakataas, ha? Si BP Sara Paghihapon sa entero Pilipinas ng mga leaders ang pinakataas o rating. Kung kining impeachment trial ni BP Sara, pagkakita sa sambayan ng Pilipino nga murag di kayo sold out sila sa depensa og mas ma-interpretar nila nga aduna gid sala, so maginahinay ni kunod ang ilang kasing-kasing nga na mandegya po sala si BP Sara, so magkahinahinay. Pero kun ha, ang defense team ni BP Sara mapribintahan tanan ng mga atake sa kaning ni ang prosecution team, unya dili lang ego nga maprebensyonan kundi dili makagawas pag-counter, ah, counter nga pag question or counter attack ngadto sa prosecution, unya ang prosecution mugawas unya nga mahimong ingnunta kana bang dihado nga unya mugawas unya nga nahimo lang uto-uto, ana lang ang term. So dihan dapita ang mahimo ani nga linugdangan, musamot ang puwersa ni Vice President Sara Duterte. Musamot na igsoon. Pero kining prosecution panel, kining prosecution team, gusto ni nila nga matrial. Og although wala ni sila kabalo kung unsay mahimong feedback unya sa sambayan ng Pilipino. Apan ang gusto nila ani nga buhaton kining prosecuting team nga at least mahugawan yun. Kanabang, mabutangan og mansa ang imahin ni Vice President. To the point, malawgaw ang unahuna sa tao. O to the point, ang unahuna sa tao nga fully intact unta to nga believe sa kang Vice President Sara Duterte, aduna na space dito nga pwede ma-insertan sa panghuna-huna o posibly ma-convict or posibly nga ma-convince nga muanib ngadto sa laing ipresentar nila nga mo'y ilang mahimong kandidato karong umaabot 2028. Mo'y siya, political propaganda. And that is why, manginaot ng tata, nga i-live ni sa Senate. Aron makita sa sambay ng Pilipino, which I believe, i-live gini sa Senate. Ha, i-live ni. O niya, makita mo po nato mga igsoon, mga igala, diya na niya sa Senate, pag-implement, pag-mulingkod na ang mga senators as senator judge, of course, makita sa sambay ng Pilipino kung kinsa gyud ang ingno nato nga nagtuman sa iyang mandato as senator judge nga diin ang iyang basis sa pagpakanaog sa iyang judgment is dipindi sa kabug-aton sa ebidensya. Ha? May bawan po nato kung kinsa ang mga senador nga bisan pag-grabe gyud ang ebidensya, wala. Ha? Wala ra katandog sa ebidensya nga gipagawas sa 18 Marines nga mga malita ngadto sa mga akusadong tao. Unya mubutar pa kaya punto convict BP Sara Duterte, ah, sure na. Klaro na. Klaro na nga tuta ka. Og sa kwan pa ni kwan, klaro na. Ha? Busa mga igsoon, mga igala, kana nga part mo'y atong pinaka gihinaman nga ulaton. Ha? Ibutang ta karon. Kung pananglitan na pin down si Vice President Sara Duterte. Ha? Kung ma-pin down si Vice President Sara Duterte, ah, of course matuma na ang ilahang kaugalingong panglantaw nga matud pa nga duna na sila'y tsansa nga makuha ang trono sa Malacañang by 2028. Tungod kay ang ilang pagtuo nga kung ma-pin down si Vice President Sara Duterte,
Aduna na chance nga medyo sila makaalagbat unya kung kinsa himuong kandidato sa campus mga Duterte. Of course, isa na ang atong gakakita si Mayor Basti. Kay nahimo man siya karong presidente sa PDP. Unya si Mayor Basti isa pud sa mga ingnunta membros pamilya ng Duterte nga doon na po'y karisma. Pero sa pagkakaroon, ingnuna na to, siguro, nga dili pagit sila parma o parya o kanabang gitawag hatak sa iyang maguwang nga si Vice President Sara Duterte. Pero I believe nga the moment nga matanggal gyud si Vice President Sara Duterte, ma-impeach gyud siya, dili pa nato ma-predict kung unsay kanabang outrage nga himuon sa katawhan. Apan kung pananglitan ang katawhan, madinawaton nga pundi ang aspito, posible nga ang endorsement ni Vice President Sara Duterte makahatag nga pun og dakong epekto, labi na kung ang ebidensya ni ining umaabot nga trial, mas kumbinsido ang katawhan nga usa lamang ka-political attack ngadto sa mga Duterte, mas mudak musamot ka kanabang impluensya or kadako ang impact sa endorsement ni Vice President Sara Duterte kung kinsay iyang endorso nga muhulip sa iya pagka-presidente sa 2028 isip kandidato sa PDP kung pananglitan madutlan siya nining impeachment karon. Apan kung di pod madutlan, kung di pod madutlan karon tuiga, unya utruho na po nila og plaster sa nuntuig, lahi na na nga istorya. Kaya kung i-plaster, dili madutlan karon, kausaraman sa atong balaod, kausaraman, filan og impeachment ang usa ka opisyalis sa usa ka tuig, kung ilang buhaton sa nuntuig, knowing nga preparation na by 2028, so another option na po nga buhaton sa Malacanang. Possibly, not certain to happen. We are not sure. Apan kung dili yun makonvict si BP Sara, dili makuha ang 16 votes sa Senate, dili makuha. Mamaw gani na karon nga murag nakita sa kampo nining administrasyon, nga tungod kay dili siguro makuha ang 16 votes, dili makuha, ilahang paubsan. Murabag, ikuan nila nga tungod kay wala naman si Senator Bato, dili man ga-function, og si Kuan Pod, Senator Jinggoy suspendido. So ilang ikuan nga with all the members present, murabag ilahang pangita ag paagi nga kana nga version ang musulod. So unsa lagur tawag na dana, di na ni mahimong bendalo kundili benda konstitusyon na gini. Nga naman, kay sayon sabton, bisan sa mga elementary nga to convict the impeachable officers na sa atong constitution is the 2/3 votes of all the members of the Senate.

0: Now, pila may two-third? Ang two-third is 50% plus one. Pila may members sa Senate? Ang komposisyon sa Senate sa Batakang Balaod sa Pilipinas, 24. Now, ang two-third, 50% plus one, 12. Ang 50% plus one, 13. Now, kung pananglitan ang giingon nga kuhaon ang 16, two-third, 16, duwa kabahin sa tulo ka, kung bahino nimo katulo, ang bahino nimo ang, by the way, klaro na ko, ang quorum is two-third, 50% plus one, that's quorum. Ang two-third is 16, duwa ka 8. Huh? Tulo man ka 8, kung bahino na to ang 24, bahino na siya sa tulo ka 8. 8 plus 8, 16 plus 8, 24. So ang tulo sa duha, o ang duha sa tulo, pila ang duha sa tulo ka 8, duha ka 8, i-add ni mo 16. So that is two-third. So ang two-third mga igsoon mga ila is 16. Mauna siya ang naas konstitusyon to convict the impeachable officers. Tungod kay nakita nila sa kampo nining kasamtangang administrasyon nga murag lisod gid kwaon, so kuan nila nga two-third of all the members present, murag na nadugangan ang nadugangan ang konstitusyon, which is wala na dito na state. Ang kuan dito is two-third of all the members of the Senate, wala na additional. So murag dunay version nga two-third of all the members present. Kay kung two-third of all the members present, so 22 na lang sila. Kung imong kuhaon ang 50%, niya na, 11 plus 1, o pila two-third sa 22. 7, tulo ka 7 is 21. 22 man sila. So, 15. So, 15. Nakuha ang kulangan na. So, medyo dool-dool na. No? Pero, di rin ang takna ang mga igsoon, mga igala, nga musulod na pod ang atong Korte Suprema. Muhatag na pod sila og kanabang official nga interpretation sa balaod. Kay isa man nga gi-considerar karon ini administrasyon, para lang yun. Na para lang yun nga maigo yun ang Vice President. Now kung dili maigo si Vice President Sara Duterte, unya makadagan siya pagka presidente, unya mudaog, bibog yung kayo ang Pilipinas. Kay I believe nga kining mga abusiveness, kining mga abuse nga gibuhat karon sa manining buhatan sa DOJ, DILG, John Vic Rimulya, Ombudsman, muling ko pa mas buying for 3 years. Pero exciting kini kang buying, kay murag siya nalay mabilin ani. Kay I believe nga pagtanaw ani mga igsoon, mga igala, by 2028, kung makalingkod gud si BP, pagtanaw ani muna hinay na manig dakin as kining ni ang mga sama nini John Vic Rimulya, Senator kani pambansang buang ng Pilipinas Trillanes, unya kani silang Luis Tro, si Abanti, silang Adjung Alonto, Adjung Salanao, kani sila ginahinay kini sila og paningkamot nga mo butalid sa laing nasod og dito magpuyo for 6 years. Hulaton nga mausap na po ang administrasyon. Ha? Number one, of course, ang administrasyon, ang kasamtangang presidente. Ha? Atong kasamtangang presidente sa pagkakaroon, himuon gini niya ang tanan nga kung mahimo, di gyud, wa gyud Duterte nga magkalingkod. Kay oras nga na Duterte magkalingkod, iha man ang mapanaminan kung unsa iyang gibuhat. Ha? Katulang pagpadala kay ang President Duterte's dahig, kidnapping to. Mangani isa sa judge karon sa ICC, gipangitaan sila og dokumento kung hain ang resulta sa trial sa local court sa Pilipinas mahitungod sa kaso ni President Duterte. Hain ang pruweba nga si President Duterte gitrial pa ba sa local court sa Pilipinas, which is wala na naitabo. Og tungod kay wala na mahitabo, mga igsoon, mga igala, ang definition nga kidnapping, haom ana. Ha? Og tungod kay haom ana, on the day of reckoning, gukdon gina sila. Dili gina siya ingon nga kanang i-thank you na lang or i-reconcile na lang tungod kay paglapas na sa balaod, pag-abuso na sa gahom. Sama ni ining kuan karon, naitabo karon sa gisulti ni Buing Remulla nga sa diyang wapa mong anib si Chase Escudero o si Joel Villanueva, kanunay gyud niyang ipagawas nga aduna na po'y laing senador ang mapagawasan og warrant of arrest sama ni Senator Chase og ni Senator Joel. Karon kay mianib naman si Senator Chase og Senator Joel ang katawhan nangita gyapon. Nangita ang katawhan ngadto kang Buing Remulla nga hain naman, kumusta na ang kaso ni Senator Chase og Senator Joel? Ambot unsaon ning Buing? Ha, ambot unsaon ning Buing? Pero karon unta panahon na, mga igsoon, mga igala, na karon panahon na, I do not know, dili na to madiktahan ang gusto sa sambayan ng Pilipino. Pero ang giusas ang giulat sa sambayan ng Pilipino manggod karong panahon na is unsa kay mahimong dagan sa Senate Blue Ribbon hearing nga ang chairman si Erwin Tulpo nga na-mention nga ni dawat og malita. Ha? Unsa kay mahimong linugdangan ani karon? Unya si Erwin Tulpo sige nag-ingon nga undangon na ng hearing sa flood control. Ambot og musugot baka ang sambayan ng Pilipino nga undangon ang hearing sa flood control nga mo'y pinakadakong korupsyon sa nasod sa Pilipinas apan ipadayon ang impeachment kang BP Sara nga 100 millions lamang ang giakusar unya wapay kasiguraduhan kung kini nga mga ebidensya matuod ba or kini pagpamulitika. Whereas kining ni ang issues flood control, aduna nay mga bugat kay nga mga ebidensya og dunay perting daghan ng testigo nga mao gyud ang mapamatuod og katong gituohan nga isas mastermind nga mao si Congressman Saldico, kanhi Congressman Saldico, may pagawas na pod ang iyahang mga statement kung imong itakdo sa mga brave Marines, wa gyud kalairan. So kung may ngunta karon o probable cause, pirtig yung klaruha. Unya karon, mauna ni ang pinaka-joker nga mahitabo. Ha? Ang mga senator judge, di tanan, nganlan ako sama ni Lacson, Soto, Erwin Tulpo, nga mo convict sa kambi Pisara kay kuno na ebidensya sa anomalya, pero mas dako pa man kayo ang anomalya nga gibato sa ila. Nga which is klaro og tataw nga naagyoy mga picture nga gidala ngadto sa ilang tagsa-tagsa kapinoyanan. Di ba katamahimong joker ani diri sa nasud sa Pilipinas? Muna yung may tabo karong panahon na. Di ba katamahimong joker? Unsa may atong ikasulti ani mga igsoon, mga igala? Ha? Unsa may atong ikasulti niini? Kaya kung mga igsoon, mga igala, although 13 na ang naas majority karon sa kang Senator Gatchalan. Pero even ako, gadoubt pagyapon ko kung si Senator Gatchalan, after all nga makadungog sa ebidensya, gadoubt ko kung mukonvict ba siya kay BP Sara o dili. Ha? Basig mo abstain rin noon siya. And then kining upat ka senators. Ha? Nga para nako, I do not know kung unsa inyong nakita. Which is para nako, mga igsoon, mga igala, gadaot po ko nga i-convict baka nila si BP Sara After all, nga makita nila nga ang ebidensya huyang. Labi na. Saka nga Senator GV o kang Senator Miggs. Nga sa makadaghang higayon, ingon gid si Senator Miggs, ang iyang bisis sa iyang pagpakanaog o desisyon is kung unsay ebidensya. Personal decision and conscience. Unya, sa makadaghang higayon, wa mangita kadungog nga kanabang wa manta kadungog sa baba ni Senator Miggs nga duna gid siya personal nga kasuko sa kay BP Sara. Wa man. Never man siya. Gawas niya itong ubang senador nga na yung mga personal nga kasuko. Kaya kato, bisan pag makaingon ta karon nga gaan ra kayo ang ebidensya batok ni BP Sara tungod kay naay personal nga kasuko og ikato ang ipatigbabaw, so ila pagyapong i-convict. So wa nato na madungog sa kang Senator Miggs. Wa po nato na madungog kang Senator GV. Wa po nato na madungog kang Chess Escudero o kang Villanueva. Even kang Senator Gatchalian. So kining lima, although naa sila karon sa majority, nga naa ang ilang kauban, halos madungga na to ang mga baba nga uyon sa impeachment, sama ato akong ipanganlan, pero di ta kasiguro nga kung human, madungog, makita nilang ebidensya, di ta kasiguro nga i-convict pagyapo nila si BP Sara Duterte. And that is why ang 16 votes to convict Vice President Sara Duterte lisod pagid siya kwaon. So depende pa kung sa'y may himong lakang nga buhaton nining administrasyon na pod. Nga ingon ta pressure o roban pa. Nga kung may ingon ta karon o manuhol siya, wa naman tayo kwarta. Grabe naman dakuha sa itong utang. Ha? Pero tinagin dakuha sa utang mga Ikson, mga Ikala. Standby, alang sa itong Juteng Painomdo.
1: Breaking news! Exclusive! Sa mga matamis na balita, this June 20 is Happy Dunkin' Day! Serving up sweet deals you can't resist! Yes! Grab a bundle of 4 classic donuts and 4 premium donuts for only 199 pesos. Available from 6 a.m. to 6 p.m. That's 199 pesos for 8 of your favorite donuts, saving you 81 pesos. Good news you wanna hear. Busa ubani imong pamilya ug barkada. And let's make this day extra sweet. June 20 is Happy Dunkin' Day. Available at all Dunkin' outlets in CDO. Dunkin', pasalubong nagbayan.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kanuman kahirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang! Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
4: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
6: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
7: Si Mark po to, Nueva Ecija. Oo, uminom na ako, Kuya Boy, ng rice coffee.
8: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
7: Talagang, medyo maganda yung ano niya, yung kinalabasan nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Uminom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natulog. Tapos yung pag-dumi, nakakatulong siya dun sa pag-dumi natin, talagang Nakaka-kuya boy.
9: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
10: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso, safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
11: Hey ma'am, good morning. Thank you kayo sa padayon nga paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imong ngalan gani, ma'am, og taga-asa ka?
12: Ako si Marilo Cuesta, taga-Bua, Alabitan City, Silangon.
11: Ma'am, sa wala pa ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsa imo ang gibati sa una?
12: Labo dyan ako ulo kung di ko makastick. Sa saan lang, kalima ko magtimpla sa stick. So akong gihinay-hinay, gitransfer ako rin sa coffee corn. So ang resulta ani is, kada ano dyan ko magbawas, and then ako magdugay doon sa CR, magdala pang cellphone, araw magkabawas. Karoon, paglingkod, sigida.
11: Kalibang dayon. Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma?
12: Okay, kaayo. Wala ko problema sa tulog.
11: Wow. Thank you, kaayo, Ma Marlo.
13: Radio with heart.
14: The best mix of music.
15: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

Padayon tayo mga igsoon, adunay 35 minutos ang milapas sa alas 8 sa Kamuntagon sa ating panag-uban sa programang Barog sa Kamaturan. SWS survey mga igsoon sa ato ang mga top officials. Mga igsoon, milagapak na po ang negative 13 para sa ato ang presidente sa nasod sa Pilipinas. So, unta makita ni sa ato ang presidente nga mauna ni ang iyahang survey. Kumbaga, grabe na ka negative ang kanabang iyahang rating sa klase sa pananirbisyo nga iyang gidalit para sa sambayan ng Pilipino karong panahuna. Nga diin, klaro og tataw na kaayo nga mayuriya na mga igsoon, mga higala, pinasikad nining survey ang wa na gid nalipay og nahimuot sa kasamtangang liderato sa ato ang presidente sa nasod sa Pilipinas. Unta iyaning makita mga igsoon, mga higala, og unta iyaning mapanaminan. Pero maulagi kay gani man karong panahona, abi nato og sa taas nga panahon ang ilahang ingno nato kanabang pagkuntsaba sa iyang igagaw nga former speaker Romualdez magpadayon ngadto sa kahangturan nga wa gyud iwanan. Pero karong panahon na mga igsoon, mga igala, murag gagawas naman ang lain nga giya nga marumbo naman gyud noon ang kanhi House Speaker nga mastermind, which is tinuod man gyud pod nga mastermind siya, pero sa konteksto nga siya lang ang mastermind, dili kumbinsido ang katawhan ana. Og ang dunay gipartner niya nga mastermind nga both ipagawas sa ombudsman karon mao si former Congressman Zaldico, which is agreement ana kay giangko na po ni Zaldico o gipagawas na gay sa statement. Pero di pagyapon kumbinsido, I believe nga dili kumbinsido ang sambayan ng Pilipino tungod kay duna pagyapoy tao nga mas gamhana nining dua nga kabahin sa gitawag nga mastermind sa issues flood control. Ako mga igsoon, mga igala ba? To be fair bitaw, ako makaingon ko nga, sige,

entero provincias Bukidnon, labi na kay doon na pa'y mga nakaabang or doon na pa'y wala pa totally na kumplito ang mga proyekto karong panahuna nga gikan mismo subuhatan sa atong senador. Kaya the moment nga pursaho na nato karon nga mutindog amo barog o ipagawas ang kuan iyahang baruganan, sigurado gina kanang na ang mga wa pa matuman karon ingno nato wa pa mahuman, sigurado gina hindi na mahuman, not unless kumulingkod na po ang bagong administrasyon, pero 2028 pa to. And remember, 2026 pa tas pagkakaroon. So, mo na ang mga eksyon, mga ikala, gawas nun man ta, mapagawas sa atong mga hinanaing, ato lang ipagawas. Ipadungog lang na to. Ipadungog lang na to. Pero isa sa, huwag sa kwan pa, this is my unsolicited advice, na atong ikonsidera. Lantaw na to ang duha ka side sa coin. Sa kwarta ba? Anong kwarta? Gamiton ko lang ang sampun. Ang kwarta, there are two sides of coin. Di lang na to lantawon ang side sa patay. Kay doon ay hari islikod na. Kumbaga, di na to masabtan karon ang desisyon. Ato lang hulaton. Ha? Ato lang hulaton ang insaktong panahon. Kung insakto ta sa atong gituan, mupadayon ta. Sa ato ang pagpanudya, kung insakto ta. Apan kung nasayop ta, unay ginaingon nga, sayon ramanggit, mo padayag o ganabang apology. Apan, mo na ginaingon nga sa di pa na ato may tabo, kuan lang sa ta. We have to, og sa kuan pa, consider lang sa pagkakaroon. Og hulaton na to, ang tukmang panahon, nga diin, hingpit na yun, nga insakto ta sa atong mga desisyon, ay insakto ta sa atong ipangtuan. Kay karong panahon na mga eksyon, mga igala, ang isa sa pinaka, og sa gusto nako nga, ihangyo na to, nga atong subaybayan ang dagan sa impeachment. Atong paminawon, ha? Kung unsa gid ka tinon. Kay total si BP Sara naman ang gitagaan og tsansa nga iyang limpyuhon ang iyang ngalan. Nga unta nang hinaot mapud kita nga ang presidente unta matagaan og tsansa nga matrial sa impeachment court. Pero wa man gitugutan. Now, depende na. Hain man karon ang mas maayo para sa tua. Ni ining gitagaan og tsansa nga dipinsani ang kaugalingon batok sa mga aligasyon o kining isa ka iriya nga wa gyud tuguti nga matagan og tsansa nga limpyon ang iyang kaugalingon labi na haskan dako ka ining issues flood control. Wa gyud tuguti nga madipinsaan iyang kaugalingon mo na ginaingon nga kadyukir ba gyud ning dagans politika. Mao na di ka kasabot lagi sa politika, mga igsoon, mga igala. Muna ginaingon nga, ayaw na lang og appeal. Ayaw na lang appeal og participar. Igo na lang kamubutan. Kay usahay kung di ka kasabot sa dagan sa politikan hong kalihukan, mas tris ka, mga igsoon. Ha? Mas tris ka. Unya, posible maapiktahan pa unya ang imong panglawas, di ka pakatulog. Pero on the other side, may mampun nga mangin sayod ta. Ha? May mampun nga mangin sayod ta. May mampun og sa kuan pa makilahok. Kay isa man sa atong katungod. Kay kita man ang gobyerno. Muna nga, kung magpabili na lang sa ta nga, kanabang easy gulaki nga mga klasis tao, nga, in ani, niya panahon bitaw sa pinili ay, di manggihapon ta makahatag og sa kuan pa, di manggihapon ta makabarug sa atong prinsipyo kay mahupay ra manggihapon ta sa salapi. Gawas kung nahupay ta sa katinawan o sa kamaturan, sa sayop nato nga pagtuo, kana pwede, o which is maayo. Pero kanang tinuod,

Unya gihupay na lang ta sa salapi, mao na nga kita ra gyapon ang mabasol. Ha? Kita ra gyapon nga mga katawhan ang mabasol. Ubos sa karong panahon na mga igsoon, mga igala, mao na nga mas maayo gyud nga subaybayan nato ang dagan sa politikanhong kalihukan. Para mas mailhan nato. Ha? Para mas kita mismo sa atong kaugalingon, kumbinsido kita. Kung kinsa ni nga mga klase sa mga leaders sa kasamtangan, gikan sa presidente, vice president, down to local officials, para makita nato kung kinsa ni sila nga mga tao ang tiunay nga nagservisyo ka nato, nga mas gipatigbabaw ang public service than personal interest, din kita na mismo, dili na pud ta mailan. Kita na pud mismo ang mangilan sa mga mangingilan. Sa unsang paagi, dawaton ta. Ang ilang ipanghatag, ang ilang gihupay ka nato panahon sa eleksyon. Pero pagtalikod nila, nga nung deng nga pikatan ta sila. Tugod kay nasayod ta kung kinsa gyud sa atong mga lideres ang takos pa nga tagan og tsansa nga manerbisyo. Para ani karon, umaabot ang 2028 presidential election. Unya, ato nang kilatison. Umuingon ka karon nga dili ka gusto sa kasamtangang administrasyon, then find out kung kinsa ang iyahang posible nga i-endorsar. Find out. Kung di po ka gusto kang Vice President Sara Duterte, then find out kung kinsa po diyang endorsar. And then ayaw suporta. Kana ra ka simple. Pero o kanang naa ka, naata din eh. Unya yano na lang kayentang ilaron sa kaning ni ang unsay madunggan nato social media or unsay madunggan nato nga statement mo na dili na maayo. Ha? Although ang kamatuoran di man gyud kita tanan nga parya og level sa atong paminsar sa panabot sa unsay dagan sa politika nung kalihukan, pero the important thing ay at least makabalota. Ha? Makabalo kita kung kinsa nga klases mga tao ang takos pa nga kana bang hatagan og tsansa nga muhawid sa rindas pangamanan sa umalabot nga mga kapanahunan kung diin ang higayon nga ihatag na pud sa ato nga mopili na pud og mga lideres unya nga muhawid from national down to local. Now, karong panahon na mga igsoon, mga igala, sa liderato ni Senator ni Senate President Sherwin Gatchulian, dili man siya abogado. Now, unsa may ato ang opinion, uyon ba ta nga iyahang kwaon ang kahigayunan isip mahimong presiding officer sa impeachment ni BP Sara or iya lang i-relinquish kana nga opportunity o ihatag niya sa katuntuang adunay background sa law. Kay mas maayo man gyud, no? Labi na kay kini nga kuan nga argumento mga igsoon, mga igala, gikinahanglan ginaog mga legal interpretation. So kinahanglan gyud nga adunay background sa law. O isa sa ilang i-propose mga igsoon, mga igala, si Senator Cheese Escudero, matod pa, ang ilang gihangyo nga mahimong presiding officer panahon sa impeachment, which is okay kay abogado man pon. Bisag asa basta kay abogado. Kaya ron nga makita na to mga igsoon, mga igala, ang kanabang patas yun nga pagtartar. Pagtartar sa impeachment ni Vice President Sara. Kay karong panahon na, labi na ni ining kasamtangang administrasyon, dili man ta makasiguro yun. Maumagin na itong na-discovery o nakita. Di man ta makasiguro nga doon ay sinsiridad. Di man ta makasiguro o doon na yun ingunta. Kanabang patas
Kay even sa mga statement sa atong kasamtangang presidente, di man kita makadungog nga. Kanabang makarilay kita mga kini buhaton yun, naagi ni word of honor. Di man ginato na makita karumpuno na. Kay lain-lain maging statement niya. Musab man yun. Musab-usab man ang statement sa atong presidente. So diyan, napita mga iksun, mga igala. Na, kanabang mas nindot kung matagaan o patas yun ng pagtratar. Bisan ako pa ako anon, excited ko. Kanabang excited ko. Nga madungog yun. Pero excited punta ko. Or gusto punta na ako. Nga matagaan o chance si BBM. O si Martin Romualdez, former House Speaker. Matagaan o chance. Harun po nga makadepinsa sila silang kagalingon. No? Maunan ta na. Pero mauna yung ginaingon nga. Wakman. Ha? Wakman mataga i-chance ha. Ang nakuan ramang yun, naigo yun ang Vice President. O, sige na lang. Ha? At least nga atong hulaton, unsagi mahimong linugdangan ini. Unsagi mahimong kanabang unsay mahimong resulta. Maunang sa pre-trial kagahapon mga iksoon, mga igala, adunay panagbangi sa duha ka kampo. Matod pa ni Adjong, ni Congressman Adjong, na hiubos daw sila kay wala daw ni pakita si Vice President Sara Duterte. Matod pa ni Adjong nga kanabang nay utang si BP Sara nga mo explain kuno sa katawhan may tungod sa allegation batok niya. Sa giningles man to niya, nay utang. Pero ibalik na ko kang Congressman Adjong ba? Kung? Na-involve ra ba yung mga last malita? Delby? Wa lugar kay utang ani? Sa katawhan nga i-explain mo kaning malita? Pwede ba nga dili lang ka mo file o live bill kung dili atubangon ni mo? Kay usay, gamito naman lang kung ning live bill, mag-file ng live bill. Harun nga, dili ko nuhay makakuan. Pwede ba nga dili ka mo file o live bill o atubangon ni mo sa hearing? Kung doon ay hearing, pwede ba nga atubangon nung ni mo? Or kinahanglan nga mo, atubang ka ba? Na'y aligasyon batok ni mo? Kay, kung imong paminawon mangod, mapangahasun kay ka sa imong statement, ngadto sa imong isig kataw, nga doon ay utang, nga mo explain ngadto sa mbay ng Pilipino. Pero ikaw mismo nga musultian, doon naman po kay aligasyon. Ha? Doon naman kay isyo sa imong pagkatao. Which is, dili na matake nga kanabang kamaturan sa ubang mga igsuon nato kay para nila hilas rapod. No? Medyo manggod hilas apart. Labi na guna ni karon o. Ako, we are thankful ha. To be fair, sa ito ang pinalanggang senador, gipagawas naman yun. So wala siya. Si Senator Meigs, wala even yung wala ibisag isa nga na-involve sa malita. Muna yung grabe kaklaro. Gibasa ko na ito tumiagi. Who are these following public servants nga na-mention na itong brief itin? So, klaro, clear. So, dili na ito makusahan ang ato ang si Senator Meigs nga base involved siya sa malita to the point na naas minority. Naalanggit siya personal nga rason. Kung mingon ta karong malita, klaro na, clear na ang iyang halan. Wajud, siyang pag-unsaon ni mong tanaw. Naaman tayo YouTube, ablihi gani. Na? To be fair sa iya, in all fairness sa kang Senator Meigs, wala nalambigit ang iyang halan or isa sa mga subiri nga nagdawat og malita. Unlike sa katong mga nanganlan, Tito Soto, wag kita magdaho. Ha? Wag kita magdaho mga igsoon, mga igala. Pero 18 ka marine, ha? Pila ka Marines. Brave Marines. Former Marines ang nagpamatuon nga nagdala. Apan wa gyud bisag isang ni angkon. Si Erwin Tulpo, wa gyapon. Ang mga congresswoman, sila Laila De Lima, kita mo na. Si Laila De Lima, si Binnie Abanti, grabe kay ka mapangahasun, makapamaghot silang isig ka tao,
Namara bag as if wa sila yung mga issues kinabuhi. Ha? Pero karon na involve ilang ngalan sa malita. Kinsa man pud lugar ning kinsa man pud lugar sila nga i-involve sa 18 Marines. Unsa may makuha sa 18 Marines ngadto kanila? Kung dili ni mao ang kamatuoran pon. Kana ang pangutana. Hmm? Si Dilima na involve na nga nidawat og drug money sa Believe It. Karon na involve na pon nagdawat og malita. Baga pa kayog na hong nga mga taki sa iyang isig ka public official may tungod sa isyong anomalya. Unsa naman lagi? Nangilo baka ning bayhana ni human malibang ni? Kala ba? Murong makaingon sa tanga pangilo sa mo. Muna nga before gani mo mga taki sa inyong isig ka tao, huwag sa kwan ba mo na ibing nung pangilo sa mo sa inyong sampot kaya wapo mo na humang pangilo. No? Hilas sa part. Lisod na to, huwag sa kwan pa, lisod kayo dawaton nga abdi ka itang mangita o bikil sa atong isig ka tao. And yet kita doon naman ay isyo sa atong kinabuhi. So mga Exxon, hulato na to. Pag-iawag na ko ang sambayan ng Pilipino nga atong yun, tanawon. Atong saksihan ang trial ni BP Sara diha sa Senado. Wala kita igong oras, doon na lang 2 minutos, pero di na nato ni Intakon. Ato na lang ning gamiton sa atong pagpasalamat. Atong pasalamatan ang atong mga FB followers and listeners. Salamat kayo sa inyuhang pag-uban-uban sa atong programa. Sila ni Ma'am Nempa Bernaldez, atong bagong follower, Ma'am Arlene Abad Patriana, Sir Oliver Ferrares, ato ginay nga constant follower. No, sige, uban sa ato ang follow sa ato ang Facebook Live. Og salamat sa atong mga listeners sa entero provincias Bukidnon, labi na sa 30 distrito, Dios maramay. Sa ngalan sa kinatibuk ang presa sa 93.7 Heart FM. Og yung sa akong sparring partner, Jeep Boy Batinsila. Ang inyong ubos nga lagad sa kanginan sa paglaong bensyon sa programang Barog sa Kamatoran magaingon. Ang gugma sa pagbarog sa kamatoran may bililong banding ng mulungtan hangtod sa kantoran. Daghang salamat mga Exxon, mga igalaw ng Diyos, mga panlayan o mga uban ka na ito sa tanang panahon. Amping kitang tanan sa kanunay.

92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon, 9 minutes after 9 o'clock. Sabado na naman, sweethearts! Ibig sabihin yan, back to the 90s tayo, ang mga music natin ha. Welcome po sa ating programang The 90s Heart. Kasama si Harvey Stone, hanggang alas 12 po tayo, dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. Good morning, sweethearts!

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon. Oras natin, 29 minutes after 9 o'clock. Good morning! It's a great Sabado morning. At syempre tuwing Sabado, mapapakinggan nyo yung mga paborito yung music from the 90s. Gising na ba si Uncle at saka si Auntie? Good morning to you! Oy, grabe ha! May ginansya ka agad. Ang dami. Punas laway muna tayo ha. At saka sama-sama tayo hanggang alas 12 po. And of course, you'll be hearing all your favorite music from the 90s. Para po sa inyong mga pabate, 0917-1579-927. Mag-message din sa ating Facebook page, ang Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City. Anyway, time check brought to us by EXL Magabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Kumusta po kayong lahat? Ano ba yung plano natin for tomorrow? Siyempre, bukas, special na araw po yan ha. Para sa ating mga tatay, sa ating mga papa, mga dada, daddy, ano pa bang tawag natin sa ating father, atong papshi. Tomorrow is Father's Day ha. So, ano bang dapat gawin? Hindi ba natin pagtrabahuin yung tatay natin? Ano ba yung bigyan ba natin siya ng special na upuan para maghapon doon lang siya? Tapos may pagkain sa kanyang lamesa, 'di ba? Parang buhay hari po yung dapat yung mga tatay natin bukas ha. But anyway, importante is magkasama-sama tayong mga pamilya natin, right? At saka bati natin ng happy happy listening din yung mga sweethearts natin diyan sa may Makabalan, especially diyan po sa may Simplicity Vulcanizing Shop ha. Oy, happy happy birthday nga pala sa papa ni Gigi Ming bukas din ha. Oh, happy happy Father's Day tsaka happy birthday din yung celebration nila. Double celebration. Hi din po sa ating mga sweethearts dyan sa may Kamayan, sa Manokan, sa may Corrales Extension Branch. Oh, sa lahat ng kanilang mga crews, good morning sa inyo. At ating mga suki naman dito sa may Barangay Indahay, good morning to all of you guys. 31 minutes after 9 o'clock. More music sa aking pagbabalik. Break muna tayo ha. And of course, kasama niyo si Harvey Stone sa ating programang The 90s Heart. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. 93.7
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
3: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
2: 24 po.
3: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
2: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Mm-hmm. Tapos na sabi niyo po sa akin, yung mga benefit ng rice coffee. So bumili pa ako sa Max dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
3: Oo.
2: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano po, kaya boy. Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
3: Oo.
2: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang nasira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yun naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi parang lagi akong bloated eh. Simula nung pagbinom ko ng coffee, di ba nung tumawag ako sa iyo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos sa yun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
6: This will also be awarded to the top 10 male and female finishers per category. Plus, consolation prizes of 10 kilos of rice are up for grabs. And wait, there's more. Get a chance to win the grand raffle prize of 10,000 pesos. For more details and registration, check out the Facebook page of Eagles Week Funbra and Happy Feet Production. See you at the starting line. And let's run with purpose, run with pride, run for hope, run with Eagles. This event is also brought to you by Heart FM 92.7.
5: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 9:50 yung oras natin, sweethearts. Time check brought to you by GCash G-Bills. Chill magbayad sa GCash G-Bills. Your bills in one app. Shanny's, I love your smile. Ay, grabe nakasmile si auntie ha. Good morning sa imo, auntie. At saka yung mga kasamahan mo ngayong mga batang 90s. Diba? Nagtapok-tapok ang mga batang 90s ha. Nag-sound trip dito po sa ating programang The 90s Heart. Oh, happy, happy listening kay Joseph Ranara. Good morning to you, Joseph. Hi din kay Demsoy. Advance happy Father's Day din sa imo, Demsoy ha. And also hi to Candy Joy from Kamamanan, and also kay Gina from Tiano Gomez. Good morning to you. Good morning then, Mommy Elaine Gales. At saka, good morning. Oy, mahaw naman daw. Ang sarap naman ng ulam nyo, ha? Pakbet. At saka, shoutout natin ating mga sweethearts dyan sa may La Paz Dos, kay Badiday, Janessa, Labi Carlota, and also kay Sheila. Always naka-Heart FM. Maraming salamat. Good morning to you, Marifel. Unsa may sud-an na tuon yung paniud ng Marifel, ha? Anyway, sa mga nasa bahay lang ngayon, enjoy lang. Palakasan pa yung mga radyo. Parang mahawa na rin yung mga neighbors nyo dyan, ha? At saka maya-maya lang mag-announce tayo ng mga winners. Recap tayo ng winners sa ating The Prices Rise Overload. Alright? 9:52 ang oras natin. Magbabalik pa ako with more music. Tutok lang dito sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. 93.7
1: Makabuhay day, mga kababayan. Ako po si Randy Canedo. Ako po isang anchor o program host. Hindi easy ang maging anchor man. Lalo sa katulad ko, 4 na oras po ako nakababad. Walang tigil sa pagsalita sa radyo. Wala akong magagawa. Napakarami pong kailangan nating tulungan. Pero ito lang po ang nagbibigay ng lakas sa akin, ang EXL Coffee Mix. Akalain nyo may 17 ingredients po itong purong herbal. Wala na siguro makakatalo pa sa mga ingredients na nasa loob ng kaping ito. Kaya, hindi nyo pa nasusubukan, abay, subukan nyo na. Mga idol, ano pang hinihintay nyo? Kapi-kapi na po tayo. Ito, si Randy Canedo. Dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
2: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music. From the station with heart. This is Heart FM 93.7.
5: The 90s. Yeah.

0: 22 minutes after 10 o'clock ang oras natin, sweethearts. Second hour pa po ng ating programang The 90s Hard. And of course, that time check was brought to you by Birch 345 Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 7 pesos and 75 centavos lang SRP per baso. Bili na! Happy, happy listening! At saka, happy, happy anniversary! Ay, kay Mr. and Mrs. Joseph Ranara. Ay, happy 30th wedding anniversary kay Joseph, ha? At saka kay Ate Joanne Ranara. Ay, happy, happy anniversary sa inyo. Saan ba tayo mamaya? Hintay lang kami, ha? And also, happy, happy listening din sa ating mga sweethearts dyan sa may kamamanan. And forever natin na nakikinig sa atin na araw-araw to, ha? BBQ family natin, si Roxanne Macha, Lorimer Sakala, Candy Ato, Mercy Inday Mansueto, at saka kay Nino Ansabel Baktong. Good morning din kay Lola Amy and also kay Mayor Miles. Good morning sa inyong tanandiya, ha? At saka may pamate pa rin din tayo, Baby Hailey Midel, Mama Linda Midel, Tita Josephine Castello, Lola Teresita, and also sa kanyang cousin si Joey Castello, Jonel Castello. Jonel, good morning to you. Ay din kay Kuya Anon, kay Papa Ruben, and also to my loved one, Onen Nevado, from Ana Midel. Miss ko na po sila. Uy, asa man day ka, Ana? Uli na sa inyo, oy. And happy, happy listening din. At saka, advance happy Father's Day. Para bukas, ha, yung mga HPG natin and of course, yung mga kasamahan natin dito na papa na. At saka, tumata yung papa. Diba? Oh, happy, happy Father's Day sa inyo. Happy Father's Day din sa papa ni Clark. Pangalan ng papa mo, Clark. Armand! Si Papa Armand. Advance happy Father's Day sa imo, ha. 10:24 ang oras natin. Magbabalik pa ako right after this break. Tutok lang dito sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: 93.7 FM. Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Manso, dito sa Panay, Tarua City. Ah, maganda ng katawang ko. Dati, masikip ang baywang ko at sa kapal. Ngayon, di na. Tapos, yung pagtatay ko, araw-araw na. Dati, 4 na araw, di ko tatay.
1: 4 na araw bago po kayo magbuwas?
2: Oo. Pag inam ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na ako.
1: Very good po yan, tatay. So, ngayon, tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
2: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
1: Okay ba?
2: Kung minsan, pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
1: Yung rice coffee?
2: Masarap.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
5: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
6: More value.
7: Where every piece gets more value.
5: This is Heart 92.7. Cagayan de Oro.

92.7 Hard FM Cagayan de Oro, 93.7 Hard FM Bukidnon, 10:48 ang oras natin. Ito po yung mga best of slow jams, ha. Ito yung number one talaga. Make It Easy on Me by Sibyl. And song goes out sa ating mga sweethearts ngayon, ha. Yung mga SG natin, nandiyan po sa may Limkit Kai Mall. Happy listening po sa inyong lahat. At saka yung mga nasa biyahe nating mga Motorola drivers, dyan po sa may Market City, Agora. Shoutout po sa inyong lahat. Anyway, at this point of time, I need a caller. Swerteng caller po para makakuha po ng libreng ticket sa ating music travel love. Tawag na 0917-157-9927.

0: 92.7 Hard FM, Cagayan de Oro, 93.7 Hard FM, Bugidon. Oras natin, 10:53, we have a caller on the line right now. Sino kaya itong maswerteng caller natin para makakuha ng libreng tickets sa ating Music Travel Love? Magandang umaga po!
1: Good morning, Harvey Stone.
0: Yes, good morning. Kisa ni Palihog?
1: Si Ami Balubandres.
0: Ami Balubandres. Saan ba tumatawag ngayon si Ma'am Ami?
1: Kamamanan.
0: Oy, kumusta yung mga sweethearts natin dyan sa Kamamanan? Daghan na daw na sila diha, di ba?
1: Daghan, gabuto-buto
0: dyan. Anyway, maraming salamat sa inyo dyan, ha? Anyway, ready ka na ba sa question natin?
1: Yes, ready.
0: Okay, saan at kailan gaganapin ang concert ng Music Travel Love?
1: Sa Atrium Limit, Kyle. June 26, 2026.
0: Alright, congratulations! May ticket ka
1: na!
0: Oh, huwag kalimutan ha, magdala ng ID at saka punta lang dito sa ating stasyon ha. Fifth floor!
1: Okay.
0: FICO Admin Building, dito po yan sa may Vamenta. Tapad lang sa West City Central School, okay?
1: Okay, thank
0: last
1: you!
0: Last question! Meron ba akong last question ha?
1: Yes.
0: Alright. Last question, ano ang radyo ng heart mo?
1: 92.7 Heart FM.
2: 92.7 sa kahit anong inumin o simpleng bumida. 93.7 sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, besides Z-Gas.
3: Radio with heart.
2: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
3: The Oro City. Or contact us at 0915-581-2392 at 0961-956-1550. Kamayan sa Manukan, Lutong Pinoy, Presyong Sulit, Asa.

0: to leave me. 32.7 Hot FM, Cagayan de Oro. 93.7 Hot FM, Bogaynon. 11:20. Ang oras natin, final hour na po ng ating programang The 90s Hard. At saka eto nga pala yung mga winners ng ating The Prizes Rise Overload. Pakikuha na po yung mga papremyo nyo dito, ha. Congratulations kay Lunita Otonda ng Barangay Lapasan, kay Rose Bert Montero ng Barangay Magasandig, Eileen Dauhong ng Upper Nazareth, El Nino Obihero ng driver ng Monica Taxi, at saka kay Victor Lagundon ng Zone 10 Upper Carmen. Congratulations once again sa inyo mga sweethearts. Huwag kalimutan magdala po ng ID. At saka located po tayo sa 5th floor ng Pico Admin Building. Dito po yan sa may Pimenta Boulevard, Elia Carmen. 11:21, magbabalik pa ako with more of your favorite hits from the 90s. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng hardcore.
1: You know Heart 92.7. Breaking news! Exclusive! Sa mga matamis na balita, this June 20 is Happy Dunkin' Day! Serving up sweet deals you can't resist! Yes! Grab a bundle of 4 classic donuts and 4 premium donuts for only 199 pesos. Available from 6 a.m. to 6 p.m. That's 199 pesos for 8 of your favorite donuts, saving you 81 pesos. Good news you wanna hear. Busa ubani imong pamilya ug barkada. And let's make this day extra sweet. June 20 is Happy Dunkin' Day. Available at all Dunkin' outlets in CDO. Dunkin', pasalubong ng bayan.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
3: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines Shore. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsukat tayo. Sinainom ko na po ng lumpiramad yung sa pagsasay. Lahat-lahat sinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon pa akong isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
4: Wow, galing.
3: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susiruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagkain na. Kaya kinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sasina lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
4: Wow.
3: Nakatulog na siya magdamag.
4: Wow.
3: Gumaling na po siya hanggang umaga.
4: Wow.
3: Di na po umulit.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rise Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Radio with Heart.
1: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Same Same in the 2000s.
1: Love isn't always as you see it.
0: The Muffet's Duel is now known popularly around the world as Music Travel Love.
1: If life is so short, won't you let me?
0: Traveling the world, making music, friends, videos, and memories. Catch Music Travel Love live in Cagayan de Oro on June 26, 2026 at the Atrium Limketkai Center. Don't miss that heartfelt night of music and soul-stirring acoustic performances. Music Travel Love live in Cagayan de Oro. Presented to you by Concert Republic and produced by 90DB Production. Also brought to you by 92.7 Heart FM.
1: Life is so short.
0: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
3: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
4: Kami, mga taga-Bara Upol, dili mo kong peto ang adlaw, kung dili mo kapaminaw, og Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
3: The best ang mga music sa Heart FM.
4: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
2: Heart FM ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 11:48 ang oras natin, sweethearts. Time check brought to us by EXL Magabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Hey, happy listening ha, sa ating mga drivers, especially yung Alta Dua taxi natin. And once again, happy anniversary to Mr. and Mrs. Joseph Ranara and also kay Ate Joanne Ranara. Happy wedding anniversary sa inyo ha. At ito rin po yung winners ng ating The Prizes Rise Overload. Congratulations kay Kevin Onyeho ng Barangay 36, Eileen Gayohon. Diyan po sa Maizayas, Carmen. Congratulations din kay Dante Gabon, ating Grab driver. Oy, swerte ha. Si John Clear Collins ng Barangay Carmen. Diyan po sa may Zone 12 Landfill. Nanalo ka rin po ng bigas sa grocery items. At may winner pa rin tayo dito ha. Hindi pa nakuha si Mark Chong ng Barangay 7. At saka kay Jel Luntad ng Barangay Carmen. Diyan po sa may Makanhan. Congratulations sa inyo ha. Basta huwag lang kalimutan. Kung mag-claim kayo, magdala lang po ng ID. Punta ka lang dito sa aming himpilan. Located tayo 5th floor ng FICO Admin Building sa may Vimenta Boulevard, Ilaya, Carmen. 11:49. Oy, may pa-shoutout pa dito ha. Mars Laundry. Happy Saturday sa inyo ha. O, dyan sa may Ilaya, Carmen. O, silingan lang ha. Mars Laundry Hub. Kumusta ka mo, diha, Mars? Happy listening din ha sa ating mga sweethearts dyan sa ating silingan natong hardware. Ha? Grace Win Hardware. Araw-araw yan nakikinig dito sa Heart FM. Good morning and happy Sabado po sa inyong lahat. Alas 11:50 na, magbabalik pa ako. Music from the 90s. Dito pa rin sa ating programang The 90s Heart. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. Heart 93.7.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
3: Umiinom na po ng rice coffee.
2: 71 taon na.
3: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula nang kayo po uminom ng ating rice coffee?
2: Hey, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, nang pinagbago. Araw po po, Kuya Boy, sa umaga. Opo. Ayun ang pinapin namin.
3: Opo.
2: Tapos ito, bago matulog, tulad ko yung boy ng ano, yung lanakas ang pangangatawa.

0: mo. Pagtulog mo, ayos din.
1: Yung pagbabawas.
0: Ayos din ko yan mo. Kung saan, dalawang breakfast. Ang araw, malakas kumain. Malakas ko yung pangangatawan ko. Malakas.
2: Oh, ano pang hinihintay mo?
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
4: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton naay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
5: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
4: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
6: With heart.
7: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon, 11:58 ang oras natin, sweethearts. And susunod na po si George ha, sa programa niyang Music from the Heart, punong-puno po ng love songs hanggang alas tres po ng hapon. Hi, Dr. Heart. Ay, akala. Getting ready for...
1: Hi, Dr. Heart.
0: Eto na, manglubad na lagi. Oy, happy listening. Hi, kay Rosalyn ha. Sabi niya dito, ma-enjoy siya basta Sabado kay 90s. Ay, paipaila sa edad taon. Oy. Mommy Marilyn, happy listening sa imo. Tsaka happy Father's Day na din po sa iyo, ha. O, yung tumayo ng nanay at tatay. O, di ba? And also, happy listening kay Marifel. Ako, Marifel, mahal na mahal ka namin, ha. Tsaka maraming salamat for always listening dito sa Heart FM. Grace Wynn Hardware, atong silingan diya sa Atmang. Happy listening. Ilan ang kilo sa lansang karon diha? And also sa Mars Laundry Hub diyan po sa May Ilaya. Oh, mga silingan ni nato ha. Good, good. Love thy neighbors. Maraming salamat once again, sweetheart. See you back on Monday. Standby na po si George ng susunod. Music from the Heart Saturday Edition. Of course, dito pa rin yan sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko. Happy Father's Day para bukas. Bye-bye. God bless you all.

0: Broadcasting from the highlands of northern Mindanao, Bukidnon, giving you the best music and the latest news. Your number one source of entertainment and information. This is 93.7. 93.7. Heart FM Bukidnon, the heart of Mindanao.
1: Dagang salamat sa pagpaabot ka makabuhay and welcome sa atong tulumanon sud lamang sa usa ka oras magkuyog kita dagang taghisgutan and syempre kapupuan og pagtulun-an ang istorya sa kinabuhi nga atong i-feature taod-taod gikan sa atong sender na dinhilang sa atoang tulumanon Miss Salig manambag ta sa tambagi ko Lady Batud.

0: Tambakiko, Lady Batut. Tambakiko, Lady Batut.
1: Pagising sa umaga,
2: dili na ikalalis, kasaligan to the endless. Dili na angeng magduha-duha, ayaw kabalaka. Kunwa pa'y balatian, dili gihapon ka kumpiyansahan. Labi na kundo na ni balatian, niya ang imong kasandigan. Ikaw protektahan o alibyuhan sa nag-inusarang singgit sa tanan.
3: Makabuhay!
2: EXL Makabuhay Plus.
3: Makabuhay!
4: Makabuhay day, kamakabuhay, kumusta? Nakasmile pa bigihapon ng tanan, bisag na yung mga problema, normal lamang yan. Again, unsa man ang oras dahil sa mong nahimutangan karon, kahimsog sa gihapon o kabasog sa panglawas atong iampo kanunay sa labawang makagagaho. Ako si Lady Batwood, ug magkuyo kita sud sa saka oras. Uban sa atong tuyo ug tumong, good health karon ug mapuhon ug hangtod sa umaabot pang mga panahon. Siyempre, katulad ng ating laging ginagawa, daghang tagisgutan. Labi na kabahin sa atong mga panglawas, kamakabuhay, and siyempre sa atong mga produkto. Sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation, mitulon sa gikuglaway, no? Para makapanukad og taman. Again, hisgutan nato ang daghang mga balatian, mga anging buhaton, ug labaw sa tanan ng atong mga produkto sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Sa EXL Makabuhay Plus. Now, kamakabuhay, ang sumpay sa revelasyon sa itong makalingaw nga sender nga si Choling. Ito na ipadayon today. And today, maong ika, walong nga yugto kung chapter 8 sa iyang kaagi. So, sa may paglangan, sa pabi ato dugayan nga ready naman tang tanan, no? So, ipadayon na nato ang pagbasag pagdrama sa iyang revelasyon kung istorya. Dinhi lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
0: Tambakiko, Lady Batut. Tambakiko, Lady Batut.

Diba, tod marka bahala na kumbaga ang buhay ko noon. Dibali na kung saan papunta, iniasa ko na lamang sa Diyos ang lahat. Pero kahit ganon pa man, Lady Batod, hindi pa rin nawala sa aking mga dasal ang tungkol sa damdamin ko para kay Sir Barry na sana'y maramdaman naman niya. At ang dasal ko rin para kay Chan-Chan na kung siya man ang para sa akin, bibigyan sana ako noon ni Lord ng sign. Ewan ko ba, silang dalawa pa talaga ang ipinagdarasal ko?

0: ako pa ni Mocholeng, ar makamove on kagigikan kang Sir Barry, no? Kanang hinanggaw ni mong gugma para niya, hangyuon mo si Chan Chan, nga mamiya mo din hisibo, nga dadon mo siya dito sa inyo sa Mindanao, ar makafocus ka niya.
1: Maugi na ang imong tambag na ako, Pipoy.
0: Kaya aron lagi dali para ni mo ang makalimot. Kaya kuniya ka din, he, permi ka mga makakita ni Sir Barry. So, di yun mawagdang ang inamaw mong gugma para niya.
1: Grabe ka, Pipoy. Ganihan hinanggaw karon inamaw. Nakaminos kay gid sa kung gugma para kang Sir Barry da.
0: Unsa man itawag ana nga nahibaw man kang bayot siya o di kanya type kay di ka lalaki. Unya padayon ka lang gihapon na ng pagpatiya. Di ba din hinanggaw og inamaw?
1: Sagdi lang, Pipoy. Mahuman ra unya ako ining pagpatiya. Pero ipanumpa ko. Dili na unya ako manumbaling ni Sir Barry kun siya na sa pangmahigugma diri na ako.
0: Unsa? Kuanggol ka mang kacholeng? May kaila ko, nangita o girlfriend, Choling. Ganahan ka?
1: Ha? Ireto ko ni mo, Ma'am Lolit?
0: Kung ganahan ka, gwapo ra ba? Murag si Carlos Agassi Ugnaw, macho sab. Driver sa akong friend.
1: Ay, dili lang ko, Ma'am.
0: Dili ka kay driver lang?
1: Pareha sa maguming pobre, oy. Maglamoy na mistudlo ko, dili swertihon.
0: Unsa?
1: Magpabili na lang ko sa akong ilusyon kang Sir Barry, oy, Ma'am Lolit. Ug sa akong tagna-tagna nga gana kang Chan Chan.
0: Wow! Playgirl!
1: Wow! Playgirl gyud, Ma'am Lolit?
0: O sige, playboy, ganahan ka.
1: Hala no!

pahatag para bagang nawawala ako sa sarili noon. Desperada kasi ako para kay Sir Barry at lito naman ako para kay Chan-Chan. Ewan ko ba, Lady Batod, ang sarap kurutin ng aking sarili at ng aking singit sa damdamin kong ito na hindi ko naman mawari kung ano ba talaga ang maigi. May taong mahal ko, ayaw naman sa akin. May tao namang mahal na mahal ako, iyo naman para sa akin. Pero mapera. Pero yun nga ba ang kahulugan ng pag-ibig, Lady Batod?

0: basin humanon mo na lang karong tuiga ang pagserbisyo mo din hinamo, Choleng.
1: Oh, Sir Johnson, kay mo resign na unya ko.
0: Huwag mo pa uli ka na sa inyo dito sa Mindanao.
1: Yes, Sir Johnson.
0: Adto ka mo magpakasal si Chan Chan?
1: Ambot lang ka, sir, kung magkadayon ba mi.
0: Ha?
1: Wa mag ukumahigugman niya. Pero ambot ka kung si plano sa ginuon ako pag-abot sa kong love life, sir. Wadyog ko kasabot. Di ko katagna, wa ko'y ideya.
0: Mukulog man ka si Chan Chan ni mo dito sa inyo sa Mindanao.
1: Mau iyang puhong, Sir Johnson.
0: Oh, ikuyog. Basi na lang di ay, ma-develop ka nga dun niya.
1: Ala, uy. Unsao naman lang ma-develop gid ko, sir.
0: Nindot nga ti mailhan, Choleng, aron hapsay ang imong huna-huna nga magpakasal kang Chan-Chan.
1: Unya, magunsa naman lang si Sir Barry, Sir Johnson.
0: Unsa? Si Barry lang gihapon nga akong apo ang imong huna-hunaon?
1: Luoy unya kaayos siya, sir.
0: Hilom ra, Choleng. Isablig ko hinuuning sopas ni Moron, latswa ka.
1: Hala, no?
2: Bayot ang akong anak, Choleng. Ngano bang hangtod karon mag-ilusyon ka pa mong gihapon niya na mamahimong ka mo? Naghago-hago ka lang sa imong kaugalingon. Naglaom ka, latswa.
1: Kung katudlo ang palandi ay ang kasing-kasing. Ikaw na lang din ang taang akong higugmaon, Sir Abril. O baka ha, ang imong amahan nga si Sir Johnson.
2: Unsa?
1: Waunta akong mamroblema ka ron.
2: Yabag ka baga, Choleng, oy. Bisan unsa lagi masuna ng imong hunahuna, no?
1: Gilingyo-lingo na lang lagi na ako ang kong kaugalingon, Sir Abril, oy. Mubiya na lang ko din is inyo. Huwapag ikutubayin ni Sir Barry.
2: Hilom ko no, Choleng. Maong di masulbad na problema mo kay imong paundayunan ang imong kaugalingon. Migara ka man, oy.
1: In love lagi ko ni Sir Barry, sir, oy. Saba ko ni nako. Mayman mo kay dili ka mo ang niyasak mong dapit. Sayon lang para ninyo nga, moangkla ang inyong mga kilay, umukatawa, magbugal-bugal nako. Pero ako mo'y in love, unsa man. Padayong magsakit. Bisan unsaon kong pagkatawa. Sakit, gyan.
2: Choleng.
3: Ambot ni mo, Choleng. Ikargay na hibawa na imong kaugalingon diha og asa na paingon. Imo man ang choice. Biyuta ka. Biyuta ay di good mo datong mapugos ako sa katawan nga mauyunan ta, gihigugmaon sabta in return. Di po datong mapugos sa tong kaugalingon nga laksiyon na lang din pinaabra, pinaabtik, ikan sa ato ang dughan or kasing-kasing nga tanggibati nga gugma para sa tao nga huwag gigamay nga pagtanaw diri nato, no? Manungog yun ang panahon. Sungugan ka ayo, eh. Sakit kayo ang tiaw. Sakit ang tiaw, oh. Anyway, kung makabuhay o nagikadawhug na pa lamang sa chapter 8 sa revelasyon ni Choleng ang atong nabati, pero unya sa itong pagbalik kuman sa pipila ka mga painumdom, mupadayon pa ta sa pagbasag pagdrama kay syempre na apaikatulo katapusan nga tipaka nga parte sa chapter 8 sa iyang istorya. Kanang tanan, din nilamang gihapon sa atong tulumanon, sa imong tulumanon.
4: Tambagi ko, Liliban. Tambagi ko, Lady Batod.
5: Naghahanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, pakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Magkabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi at vitamin C sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa iyo, kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan niyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kumpletong wellness routine. Maging alerto, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibili sa mga suking butika.
6: Excellent health, excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
7: Jessler Garcesa, 33 years old, Pikawayan, Cotabato. Bilang isang nurse, radio personality at family man, araw-araw nahaharap ako sa iba't ibang hamon ng buhay. At dahil dyan, kailangang malakas, maliksi at higit sa lahat, malusog ang pangangatawan. Kailangang may panlaban sa sakit at anumang karamdaman. Mabuti na lang, kasama ko ang EXL Makabuhay Plus Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1 sa hamon at laban ng aking kalusugan. I take 2 capsules of EXL Makabuhay Plus every day, 1 in the morning and 1 in the evening, kasabay ng EXL Coffee Mix 17-in-1 to maintain my healthy lifestyle. Ako si Jessler Garcesa, isang registered nurse at ama. Excel in health, excel in life.
8: Makabuhay! Dagang salamat, kamakabuhay. O, nakatumar ka na ba? Nakainom ka na ba? As in everyday sa atuang EXL Makabuhay Plus Capsule. Isip imong dietary supplement. Di kayo magmahay ni Ana, kamakabuhay. Kay muninot ang imong paminsar niya. Safe kay ka. Kanang feeling gigaini mo. As in sure kay ka nga protektado ka. Especially kung wala ka pay balatian kay healthy imong lifestyle. Healthy living kintahay ka di ka makabuhay. Siyempre ikaw mismo kinahanglan nga naagyo kay panangga. Kana kay panamingba sa mga bacteria, virus, or mga sakit. Kaya di magid pwede di ka matakbuyan o sakit. Kaya lang, kung ikaw di ahimsog ang imong immune system, kaya nagainom ka o EXL Makabuhay Plus Capsule every day, safe ka. Sabi sa pagtakbuyan kag sakit, dili na mo lamay sa imong lawas. Pananglit doon na kay balatian, mas okay pag yun mismo. All the more, nga mo tumar ka, mo inom ka, isip mo partner every day. Depende sa dosage, depende sa imong balatian. Sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule, kasaligan ng atong kapsula, kamakabuhay, kinatug kay daghang mga ingredients gagiusa lamang sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Ugusa na diha ang neem. Doon yung mga binipisyo nga itong makuha sa neem nga dahon. Ang neem, unique nga kahoy, nga doon ay unique nga dahon, nga mo ay pinaka-complex nga mga dahon sa tibok pa planeta, sa tibok kalibutan na kamakabuhay. Ang neem tree manggod na ay kapin sa usa ka gatsog 30 ka magkadaiya, nagkalain-lain nga biologically active compounds. Og ang neem nga dahon, usa sa pinaka-complex nga dahon ngay mo makita sa kalibutan. Ganyan. Kung sabay binipisyo, Anya, doon ay siyempre health benefits. Ang neem. Ang neem nga dahon, makadestroy, makaguba na sa cancerous nga cells kamakabuhay. Doon ay daghan kayo mga medicinal benefits nga itong makuha sa neem. Pero usa sa pinaka-importante nga butang is that makapatay ang neem nga dahon sa cancerous nga cells. Ang matag-usa, doon ay mga cancerous cells sa ato ang lawas. But, kanami taong normally, wala mi taong ma-organize. However, kung mo-create kag kanang particular nga situation sa imuhang body, nga maka-organize palang unta, as long as these kanang mga cells are loofing around by themselves, diligid pud na mauna-huna na ito nga issue. Pero kung mag-gather na ganin sa usa ka lugar, aba, problema gina ka makabuhay. Mura ba nag-shift ka from petty crime para ma-organize ang usa ka krimen? Seryoso gina nga problem. Karon, kung ikonsumo ni mo everyday ang neem ka makabuhay, matabangan ka ni Ana para mabatukan ang mga cancerous ng mga cells sa imong lawas within a certain limit. Aron nga dili mo katag, dili mo mugna og balatian sa imong lawas. Ganon. So una na ang neem, makapatay, makaguba sa cancerous ng mga cells. Ikaduha, ang neem, usa pa sa benepisyo nga makuha nato Ana, makadestroy na sa mga makadaot ng mga bakterya. O inaidwa ka klase ang bakterya, good and bad bakterya. Okay lang ng good, pero ka ng mga bad, ka ng harmful kaayo, naku, gubao na sa neem. Oo, di ba? Makatabang na. Para kita magpabiling nga basko, ug himso, ug layo sa mga balatian, ug safe ang atong sistema. Ang kanang neem, usa lamang sa dagan ng mga ingredients ka makabuhay nga naa sa ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Tumaro nato na everyday. Aron safe kita og okay ang atong paminsar, gaan ang atong lawas og produktibo ta everyday.
6: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung laging nagpapalpitate. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1 juice EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava at rose hips. Sa bawat at higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
8: Indeed, kamakabuhay. Diba, dili ka maproblema. Dili sama sa atong ginasulti kanunay ba nga kanabitaw, minum kag kape, kay coffee is life ang muhang peg. Pero naakay kabalaka at the same time or at the back of your mind, bisag lumuinom pa ning kapihan, no? Pero pagkatataod ani, ako yung magmahay ani. Kay manghaw akong bukton, muto ka lang acid, magpalpitate ko, maglabad akong oo, haw ang akong tiyan, muraga, basta haw, itanak ka ng dili komportable ba? Pero kay mo kape magyug ka, kay mura di man yung kompleto, siguro imong adlaw, di alabi na imong buntag. Kung di ka magkape, niya imong kape kay 3-in-1, imong kape kay dagang kay sugar, imong kape kay lami tuod, pero wala kay benepisyo nga makuha nga makaayos imong lawas. Muna ipadapli na naoy, usik-usik ka lang sa imong kwarta, anak ka makabuhay. Mag-switch ka na sa EXL makabuhay. Coffee Mix 17-in-1 or EXL Coffee Mix 17-in-1. Diba di si 7 kaayo ka ingredients, giusa lamang sa ato ang EXL Coffee Mix? Usa na diya sa mga 17 ka ingredients ang malunggay leaves, ang dahon sa kamunggay, o ginatawag natog moringa oleifera, ang scientific name ana. Ginatawag sa dag drumstick tree or miracle tree or ben oil tree or horseradish tree or kanang simple nga kamunggay sa Binisaya pa. Especially din sa Pilipinas. Kadi Binisaya sa Gawas Nasod, no? And traditionally, kamakabuhay, ginagamit sa mga tao natong tanan ang malunggay, ang kamunggay. Sagol na to sa gulay, sa mga sabaw, anang. Kasi ang uban pa gani ang kanang dahon mismo kay ilahang itorta, no? Pero kapay mahagpat, no? Inana ba? Unya ang malunggay leaves ginagamit sa tao isip pagkaon ug labaw sa tanan alternative medicine worldwide. Na-identify usab ka makabuhay isip tanom nga daghan kay benepisyo sa atong lawas nga atong makuha, apil na diha ang nutritional and medicinal benefits. Oo. Kanabita ang mga tukog-tukog sa kamunggay pa lang mismo, kamakabuhay. Taas na na sa vitamin C. Yun. Ang dahon, 7 ka beses nga mas daghan og vitamin C kung ikumpara nimo sa orange. Unya 15 ka beses nga mas daghan og potassium ang dahon sa kamunggay kung ikumpara nimo sa saging. Ang moringa oleifera kamakabuhay, naasay calcium, naay protein, naay iron and essential amino acids nga makatabang syempre ng tanan sa ato ang lawas kung doon natin pagpanakit sa lawas or mga samad. Maayo, di ba kung ka na masamad ka, kasagaran sa mga katigwangan, may pagkuhag ditong dahon sa kamunggay. Dukdukon, padugaon sa imuhang samad. Para mo kipot tong samad, abin na murag nagisi, ganyan. Ihampol, ganyan. Pwede po nga, kanabitang dukdukon lang, dilipugaon, ibutang diretso sa samad, di ba makaayo dayon? Butang on ang dugo, labi nagkusog ang dugo, kaya mo yung sila kusog ang agas sa dugo, o. Taob siguro. Kuha na yung kamunggay para matangon ang pag-aga sa dugo, di ba? Oo, bonggang-bongga. Kunya kung makabuild po kag-muscle, mana imong gusto, makatabang sab ang malunggay leaves, ana. So nakinahanglan kita ka makabuhay og malunggay leaves sa atong lawas. Og di na kinalamang hagpat ka. Kaya ang malunggay leaves, usa sa 17 ka mga ingredients nga naadiha sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. So inom na! Nasumukan mo na ba ang kape na may native purple corn? Try mo na! Hindi lang ito kaping kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native purple corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, luya, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas, at rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein, at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Degan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1. EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL
5: Shell All-in-One Skincare Oil. Maging party na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong suking butika. Maraming salamat para sa EXL Makabuhay Plus. Ako si
9: Lady Batu.
3: And yan ay magipaabot ang ikatulo o katapusan nga tipaka nga parte sa chapter 8 sa istorya sa kinabuhi sa ato ang makalingaw nga sender nga si Choleng. Now na, dinhi lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
9: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.

ba, totoo naman talaga na in love ako kay Sir Barry. Kahit idinaan ko noon sa biro ang lahat, pero tunay naman at talagang totoo na mahal ko siya. Hirap na hirap nga po ako eh. Pero wala akong mahagilap na solusyon para makalimutan ko siya. Kung kaya't tinorsigi ko ang pag-alis sa poder nila noon, tinapos ko lang ang taon na yon bago ako umuwi sa amin sa Mindanao at kasama si Chan Chan.

0: Ngano ka na sab juling? Naghinukto ka magudin is gawas. Problemado ka sa kong tanaw. Ay kung ingna nga ako nasab na ah, kay tukmod gidi ka. Langkatante kag maskara amawa ka.
1: May problema naman inuon ko ni Chan Chan, oy, Sir Barry.
0: Oh, kay nga naman?
1: Nag-expect ay taon siya. Nga virgin ta ko.
0: Kay dili na di ay?
1: Siyempre, nakasulay na sab ko ana, sir, no. Kausa lang inuon to, pero nakasuway kay ko, oy, as in sure good.
0: Dugay na maka.
1: Teenager pa inuon ko adto. Dugay na, oy.
0: Oh, di na tingali na mailhan ni Chan Chan, oy.
1: Ha?
0: Dugay na maka. Da, ang langob nga dugay nang waagii og tao, malukop na nagsagbot og mukipot, maglisod nagsod ang sunod nga tao.
1: Kabastos ni mo, Sir Barry, uy.
0: Langob ganino. Uso may nakabastos sa langob, amaw.
1: Kung makasalmi si Chan Chan, unsao naman lang kung maklaro niyang pusgay na ko, sir. Dili ka bawion niya ang tanang ipanghatag niya nako og makigbuwag siya nako. Kada kung gubot ka na kung mag-iskandalo siya ngang gilauman niyang asawa nga birhin pa, dili na di ay.

0: patod na daragdagan ang problema ko noon. Pero mas matindi ang kinakaharap ko noon patungkol kay Chan-Chan. Umaasa kasi siya noon na wala pa akong karanasan sa lalaki sa ibabaw ng kama. Paano na lamang kapag natuklasan niyang hindi na nga ako birhen? Kung sana'y kaya akong sagipin ni Sir Barry, pero hindi yun ang realidad ng buhay. Punong-puno ang utak ko ng mga alalahanin noon, Lady Batod. Mula sa simpleng bagay para sa iba pero kasing bigat na ng mundo para sa akin, hanggang sa pinakamalaki na para sa akin pero katatawanan lang para sa iba. Napakahirap po. Walang kasing hirap.
1: I always thought the life was sad for someone who's not free.

0: makabuhay ang drama nga imong nabati gibuhatan og dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi.
1: And there you have it, kamakabuhay mong nabati ang kinatibukan sa chapter 8 sa revelasyon sa tang sender nga si Choling. Pero wapang i-ended to, maunang sa gihapon sa tang naandan, mapadayon ba ta sa pagpamino sa sumpay, no? Sa musunod nga episode sa tong tulumanon, kaya napagidungag pa ang revelasyon nga gipadangat diri sa tong programa, gikan ka tong, sa tong sender nga si Choling, no? Isa date gihapon, pero unya ang mamalik ta para tong lakbitan o gisgutan ang atong nabati nga kinatibukan chapter 8 sa iyang kasaysayan. Kanang-kanan, din nila maghihapon sa atong tulumanon, sa imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
0: Pinakikilala ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawa sa pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na kaagawa para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa iyo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng makabuhay. Moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C, sodium ascorbate. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka makabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
4: Nila intinado, puro 4 Malaysia City. Dugay-dugay na na akong imati nga hanap akong pananaw. Ang pangday sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan, wala ko'y kwarta ibayad kay 30 mil man. Umata akong ignon na ginutunduhi ko kung sa akong angay. Ito marun na pagmasalamat sa makabuhay nga hindi. Tabangan ko na nga hindi ko mabuta siya na klaro na yun na ko. May na yun akong pananaw. Kung kamoy na ay ipamati pareha sa ako ang interindyong, dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatamag sa atong kinabuhi.
1: Siyempre, uban sa ito pag-ampo ka makabuhay, ang atong pagtumara mismo sa ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule, isip atong dietary supplement. Everyday na itong pagkatumaron ka makabuhay, dili kaya ka na mahinumduman lang nato o nanatay batiun, may nana ba? Kanang-karoon palang daan kung healthy ka na, dapat na nakipanaming sa bisan unsa nga mga sakit. Mao na nga, imo na daang hatagag protection ng imong kaugalingon. Kung na nakibalatian, all the more nga mutumargid gihapon ka, para nga mamaayo ka, mientras tanto sayo pa. Dili kaya ka na mo grabe na mo pa itong pagliho. Diba? Kung na as early as now, go na. Inom na og tumar everyday sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Dili ka magmahay ka makabuhay. Tungod ka sa kadaghan sa mga ingredients nga giusa lamang sa atong kapsula sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Nga na'y nagkadai

0: Kapag yung mga benepisyo nga itong makuha, naku, siksik na siksik, diba? You name it, nakaidagang makuha para sa tanang organs ni mo sa lawas, ganon. Usa na diha ang ato ang makakuha tag health benefits, mao ang guyabano. Ang guyabano ka makabuhay, taas kayo na o daghan kaayo sa vitamin C. O niya antioxidant pagyod, nga nailhan nga makapaboost sa atong immune system. Ang mga vitamin makapastrengthen na makapaligon sa itong immune system, makapa-improve pagyod sa abilidad para depensahan kita gikan sa mga pathogens. Unya makapromotar pagayod ang guyabano o ang mga benepisyo nga naa diha. Sa makadistract ka mga free radicals, makatabang usab ang guyabano para protektahan ang atong pamanit, ingon man ang atong mga cells, gikan sa mga environmental oxidative damage. Usa sa kinatibuk-an nga kanatibuok gyud nga prutas nga guyabano ka makabuhay, duna nay 215% sa girekomenda nga kanbitang allowance for vitamin C every day. Yun ang nakadaghan ang naa sa guyabano nga vitamin C, di ba, bonggang bongga. Unya kanang prutas mismo or even ang dahon, doon na pud nay uban pang mga antioxidants nga makuha nato. Napagilay phytosterols, tannins, og flavonoids. Antioxidants, dako kay nag-role or papel sa kinatibuk-an sa atong health og makatabang para protektahan kita batok sa nagkadaiya nga mga bisan unsa nga mga health conditions. Nagkinahanglan ta guyabano. Mamupo ka pa ba, mopalit ka pa ba nga ang guyabano ka makabuhay usa lamang sa daghan kay nga ingredients nga giusa sa atong EXL Makabuhay Plus capsule.
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: Adi ka pa sa kape? Okay lang yan. Dahil ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay may pinagsama-samang sangkap ng native purple corn, mixed herbs at arabica. Masustansyang sangkap at sarap na talaga namang babalik-balikan mo. EXL Coffee Mix 17-in-1, nutrisyong sarap sa paborito mong kape. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay mabibili na sa mga drugstores at pharmacies, Lazada at Shopee. EXL Makabuhay Plus, health and wellness for God's glory.
1: May buhay! Sa Makabuhay!
0: Again, dili ka mabalaka sa pag-inom sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ka Makabuhay. Kaya kag binipisyo gihapon kag makuha ana samta ikaw nag-satisfy sa imong craving sa pagkape every day. Dili ka ang mabalaka, basta mo saka imong acid, mag-reflux ganon, manghay, magpalpitate, panginana uban pang imong mga kabalak-an, kada mga discomfort nga imong mabati kada inom nimo sa imong kape nga hilig. Ipadapli na na, mag-switch ka na ka Makabuhay sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Usa diha sa ato ang mga ingredients nga ito ipanghambog. Usa sa 17 ka mga ingredients, mao diha ang ginatawag na itong espagula. Ganon. Psyllium husk. Ganon mo tabang na aron nga mamahimong okay ang pag-function sa digestive system. Labi na kung doon ay butod or constipation or kanibitang, sorry sa mga nangaon ng mga tungura, pagkalibang. Ganon. So natin binipisyo nga makuha kayo, ana, no, klaro na kaayo, maka-relieve sa constipation. Initially, it works by binding para partially mo digest sa mga pagkaon nga atong ginalamoy or ginakaon nga moagi mismo sa ato ang tiyan nga doon na sa small intestine. Matabangan usab kita para sa pag-absorb sa mga tubig. Makapa-increase pag yun na sa size and moisture sa stools. Dili kinahanglan nga ka ng magpupo ni mo ka ng magsikag utong. Bawal mag-utong magpupo, ha? Labi nagkatong mga high blood, dili mag-utong. Mabitaw na kasagaran sa mga doon ay high blood bitaw o taas ang BP kapakabuhay nga inigsi. Anay mga manangamatay ba? Kasagaran sa mga naitaas og BP nangamatay sa sulod sa CR. Because kulang sa fiber ang ilang lawas, mo na inigpupo nila gahi, muutong sila. Unya, musaka ang BP kumuutong. Dito ma-stroke sa sulod sa CR. Di ba kasagaran? Daga na kayong mga nangamatay tungkol sa ilang BP na stroke sila, sulod mismo sa CR. Naman kay taas nga BP or wala, ayaw pag-utong sa imong pagpupo. Ang rason nga nung muutong ka, tungkol kay gahi. Ang rason nga nung gahi na, kulang sa fiber ang imuhang lawas. Imong pagkaon, sige lang kagkaon na ng mga mantikaon, mga uban pa, whey fiber. Dili mo dakin as tong mga waste, dili maabog, mapagawas, ganon. So anyway, Matabangan kita para maabsorb ang water, ma-increase ang size and moisture sa atong stool, sa atong pupo. Kunya, the end product is bigger and easier to pass tools. Kanang dali lang yung pagpupukan, mara mamiktik na ka ba? Maring ana, hindi na kinamahirapan pa sa imong paggawas, imuhang waste, gikan sa imong lawas. Kunya, mahitabo po na nga dili kay ka makapupo kung constipated ka. So, malikaya na, usa sa mga benepisyo nga ato ang makakuha tag bonggang benepisyo mismo sa psyllium husk. O ginatawag natong espagula. Ganon. Naana sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Para sa EXL Makabuhay Plus, ako si
3: Lady Batu.
0: Maraming salamat ang bonggang bongga sa atong pagbalik sa atong tulumanon. Imong tulumanon.
3: Tambaki ko, Lady Batu. Tambaki ko, Lady Batu.
0: Dagang salamat ka makabuhay ng atong programa, ang Tambagi ko Lady Batu, gihatod ka nato syempre sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Syempre ang kasaligan sa gihapon, kasandigan, proteksyonan ang atong kalawasan. Muwagtang syempre sa atong mga nagkadaiyang mga balatian, ang EXL Makabuhay Plus. Ang atong EXL Makabuhay Plus dietary supplement mubatok na sa nagkadaiyang mga sakit or mga balatian ka makabuhay. Sama sa diabetes, hypertension or taas ni mga BP or high blood, cancer, arthritis, rayuma, sakit sa kasing-kasing, kakapoy sa lawas, problema sa baga, respiratory tract infections, dalinga pagtiguang sa physical, kanabatan o pang edad pero guwang nagdagway. Kapug nga nato, nag-ato na mapausab ang cycle. Insomnia, pagkalimtanon, depression, UTI, constipation ug uban pa. Ang pag-inom ka makabuhay sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule, everyday gayod. I-maintain lamang para sa mga adult, usang at usaduha ka capsule. Ako wala pa kayo balatian ha, kung healthy mong lifestyle. Inalad na mo inuman na Lady Batu, nga okay pa man ko, yes. Pinahanglan ka ayon para natin protection, natin panaming sa mga balatian. So kung okay ka lang, adult ka, usang at usaduha ka capsule everyday. Ang inuman nga tubig, kanang dili bugnaw. Inadlaw lang nga tubig. 30 minutos sa dili kapamukaon ka makabuhay, isipin mo ang food supplement. Pananglit na nakabalatian, mas daghano na to ang dosage. Duha nga to sa tulo ka kapsula, katulo sa usa ka adlaw. Uban sa inadlaw nga tubig, syempre gihapon imong inumon sa dili kapamukaon. Pwede ra sad nga after ka mukaon. Abuton sa nimo ang usa ka oras. Isip gihapon imong food supplement. Ganyan. Daghang ikatabang makaayos sa tong panglawas ang EXL Makabuhay Plus. Mo nang inumanahin mo nang partner everyday ka makabuhay.

0: ka makabuhay, welcome back sa tong tulumanon, sa imo tulumanon, ang tambagi ko Lady Batud. Kaganiha ito na bati ang kinatibukan sa chapter 8 sa revelasyon sa tong makalingaw nga sender nga si Choling. Pero again, wapami-end dito ang yang story. Maunang sundan gaya po na ito ang sumpayan sa masunod nga episode sa itong tulumanon. Kay sa pagkakaroon, atong lakbitan o gisgutan ang itong nabati nga drama kaganiha. But before that, eto na naman tayo sa ito ang pambansang reminder, ang pagpahiyom, ang pagsmile, o ang ngumiti ng bongga para makapaminsar kagtaman, especially sa itong pagpangita o solusyon sa itong mga problema. Diba? Di ba takapinsar o taman kung sila tagmugtok, sila tagkasuko, puro negatibo ang nasa itong una-una. Hindi na balik-balik na kung as pagsulti kay di man magtuhop sa alimpatakan sa uban. Ultimo ganing atong reminder nga kinalang mo pahiyom ta every now and then, malimot pa man gani, makasmile lang mo ingon ko, how dare you? Charas. Diba? And God bless us. Anyway, Choling, salamat sa imong pagpadangat once again sa imong kaagi. Wa pa ta matapos pag-feature ni ng tanan kay napay mga pipila ka mga sumpay nga paabuton namong tanan dinhi sa atong programa, no? Gikan nimo. Welcome ba siya na itong chapter 8 sa imong kaagi. Naagyog gihapon imong problema sukad pas uno. Ang imong gugma nga wala in town higugma, ang imong pagmahal nga wala mahala ng bongga. So anyway, diri ko mag-focus una kay tingali na po tay mga suking tigpamino karon nga nakatutok sa ating programa na ngayon ani nga matang sa experience ba nga nahigugma sila nga sila ra. Kanang meaning nahigugma sila nga wala bitay balik, wa sila higugma in return. Pares ba nimo Choling? Anyway, ang pag-move on man gud gikan sa ginatawag na tog unrequited love. Painful gid na, sakit gid na, no? Especially when you are holding on to photos, kanang sige kag tipig og photo ana nga tao or memories ninyo or conversations ninyo or naghupot ka sa imuhang paglaom nga mamahimong kamo bisag walay hayag nga kaugmaon para ana. Kay kun yun ana magud ang siste, mag-require nag radical acceptance og stricto nga boundaries to heal kanang samad sa imong dughan. Kay di man ato mapugos ang usa ka tawo nga mahalon ta in return and keeping that their photos or conversations baro nato sa ilaha ug uban pang ato ang ginahuptan nga kanabitang makamugna ta og hope nga mamahimong kita kay maka-fuel lang man sa imong fantasya ug sa pagprolong sa imong paghihirap ganyan. Oo. So sa pag-handle ani mga ini nga matang sa scenario nya mag-move forward ta kana epektibo gyud nga mo require nato ini mga butanga para matabangan nato atong kaugalingon nga mag-move on bisag wa ta pasakiti kay kita-kita ra may nakapasakit sa katong kaugalingon kay kita-kita ra may gugma-gugma unya wa may saan ang tawo nga atong gigugma oy. So anyway, when it comes to photo, kinahanglan imo na nang i-delete ka magtipig og mga litrato anang imuhang partner, not partner ka ng taong imong gimahal nga sige na magliliun imong unlanan kay matupas sa mga katiguangan kun unlanan ko na nung picture sa kataw kay di siya makatug sa sige gunahuna nimo di na tinuod diba? And syempre ka nang stop replaying anang mga moment ninyo nga happy mo nang kinatawanay mo unya ayaw na i-visualize nang umaabot nga wa pa diha nga mamahimong kamo. Nya i-practice po nimo nang radical acceptance, no? Kay katong una, well, pag-atubang sa kamatuuran nga dili mamahimong kamo, especially ang imong among imong gikahigugmaan nga bayot man taon. Nya kanang i-practice nato nang radical acceptance kanang unrequited love thrives on the what ifs. So aron mag-heal ang atong samad, you must accept the reality as it is, not as you wish to be. I-remove nimo ng pedestal nga imuhang gimugna para ninyong duha kay drawing lang na. And grieve the loss. I-allow nimo imong kaugalingon to mourn, no? The idea of what could have been. Imong i-acknowledge that it hurts. Is yung pag-hurt, yung pain nga imong na-feel is a healthy and necessary part sa imuhang pagkatao, sa imong experience. Nga kinahanglan nimo masakitan at mauntog ka na rin at ma-realize mo na hindi magiging kayo ng imuhang sarbari. Well, pwede siguro one of these days, pero way makatag-an. Kay most often than not, di mamay mong kamo. Diba? Nga i-establish nimo and i-enforce nimo ang boundaries. Kana magong unrequited love is kanang exhausting na siya mentally, no? So ang pag-set ni mag firm boundaries with that person, gikinahanglan na para sa imong emotional recovery. I-implement nimo ang no contact. Nga kinapamang kadiya sa inyo, kung basaya na ito ang chapter 8 sa mong sugilanon, napamang kadiya silang panimalay, pwede naman makikistorya, pero human sa iyang tuyo, human sa pagtubag ni mo sa pangutana, exit na dayon. Ayaw dugay-dugay, ano pag-joke-joke, etos-etos ka pa diya kay, musamot kagka-inlove, musamot kagka-develop, implement nimo ng no contact. Pwede na yes sir o say sugo nimo sir, maon nimo na o tumanon and done, diba? And you need to redirect your energy. Take the vast amount of emotional energy you have been spending, diba, sa anang tao, nya i-reinvest nimo na into your own well-being. Mag-focus kasi mong kaugalingon, nya i-prioritize nimo imuhang value, imong worth. I-remind nimo imong kaugalingon that someone's inability to see your value does not diminish your worthiness of being loved back. Ganon. So, kinahanglan nga imong ampingan, imong kaugaling, you need to guard yourself. Labi na sa mga butang na hibaw, nakangawalay kasiguraduhan, sa mga butang nga, klaro na kay para nimo nga, dili maimo, dili ka magmalipayon, naku, skip mo na yan. Mm-mm. Life is too short para mag-mourn kaan, mag-miri kaan ang matang sa aspeto sa imong kinabuhi, maapiktahan na nun o ba pang aspeto sa imong life, di ba? And labaw sa tanan, iampo. Kung kining tanan, basihan lang nato ang imong chapter 8, ha? Well, anyway, sa makabuhay, sundan nato sa sumusunod pang episode sa atong tulumanon ang sumpay sa revelasyon ni Choleng. Again, dinhi lamang sa
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.

0: Okay, may adlaw sa kanatong tanan, may higala na sa kita sa atong naandang programa. Ngayon yung mabati sa inyong tagsatag sa kaya mga radio diya sa inyong nahimutangan o sa inyong mga lugar. Huwag kinilanggiya po yung higala si Kuya Earn. No? Nga paday nga maghatag ug pagtagad sa nagkalalay mga kaagi sa kinabuhi sa tao. Ato nga sinder karon mahigala. Lumulupyo sa Agusan del Sur. No? Kumusta sa tanan na Agusan del Sur? Dagang kay salamat sa nagsalig sa atong programa, no? Huwag manghinaot ko kay Sean nga anaa karon nag-abang sa imong kaagi. Sa kalalaki akong sinder karon mahigala si Sean nga taga Agusan. Usa na kini nga nakasuporta sa atong programa nga din si Kuya Earn nakalahutay sa paghatag og pagtagad sa naglalaing mga kaagi tungod sa inyong suporta. Tungod usab sa mga gipang share nga kaagi. Muna nakapadayon kita mahigala. Katong na yung mga plano nga mag-share sa ilang kaagi, pwede niyo itawag na lang sa ato dili na mo kinahanglan nga magsulat pa. Tawag lang mo sa atong number 09708719592. Kung gusto ninyo nga i-share inyong kaagi, panikamutan lang nato matagag kinabuhi. Masbun ko na atong number 09708719592. Okay, standby lang ko na siya, no? Karun taon-taon ato na sugdan ato sa kumustahon ng tanan ato mga users sa nagkalanlan ato mga produkto, mga higala. Ang hinaot ko, nagpadayon pagyapon ka mo sa pag-inom sa atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Katong nakahibalo na, nga unsa ang ikatabang, unsa ay mayo nga binipisyo nga ikahatag sa ato as atong mga product, labi na sa atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Kay makatabang yun ka na sa mga tao nga maglisod sa pagkatulog tungod kay aduna pa'y pipila ka mga higala na to nga lisod yun sila makatulog tungod kay mitukar ba kay ilang insomnia o aduna ba kay laing problema. Samtang nga nagpiyong naglatagaw ang una-una, di yun kakatulog. Makatabang atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Nagtunga lang sa kutsara matagtimpla ninyo, dako na kay nagtabang. Kung kaduha mo magtimpla sa usa ka adlaw buntag hapon, may tabo nga usa lang ang kutsara. Ang tunga sa kutsara may higala, nagkantidad lang ka na og 4 pesos or 5 pesos kada timpla ninyo. Dako na kay nagtabang may higala sa matag-adlaw ninyong pagpangapi. Sa hinahinay, mahibalik ang inyong normal og taas-taas na nga oras ang inyong pagkahinanok. Makarelax na ka inyong lawas may higala. Pinaagi sa atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon kung inyo ka nang tistingan. Ako di ko mapugo sa inyo may higala, no? Ako lang kinengishare. Taman lang sa mo testing o mo sulay. Pay kini atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon, pure organic gini mahigala. Makatabang ni sa mga tao nga maglisod sa pagbawas sa matag adlaw. Kay kining pagbawas mahigala sa atong hugaw sa matag adlaw, pinaka importante na sa matag adlaw bisan kausa o kaduha baka kabisis ka makapagawa sa atong hugaw. Kay kung mulaktaw usa ka adlaw, duha, kung mamintin mga higala nga dili ta makapagawas ni anak, sangat tungad to magka problema gyud kita mga higala may tungod sa atong tinae nga kanunay maistakan og hugaw nga dapat naunta nga atong ipagawas. Kini atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon mga higala, gitawag kini siya og cleansing effect. Muhinlo sulod sa atong lawas labi na sa atong tinae. Ipagawas gyud niya sa matag adlaw ang atong hugaw nga dapat natong ipagawas. Labi na natay mga hugaw mga higala nga tuwa ni suksok sa atong tinae nga itom na kaayo. Itom na siya mahigala, number one na nga makadaot sa atong tinae, matingala na lang ka nga wala man tayo kay bisyo sa pag-inom, sa mga ilimnon nga makahubog, unya sa oras nga tingkaon na aka kanunay, kakaon ka pero nga itong daot imong tinae. Tungod na sa atong hugaw mahigala nga kanunay na itong gipalabay ang isa ka adlaw, duha ka adlaw nga tuwa nagpundo ang atong hugaw nga unta dapat na natong ipagawas. Kaya nga ano, naanda naman ninyo nga tag-usa, tag-duha ka adlaw, una mo magbawas sa inyong hugaw. Dili na maayo mahigala. Ingon pa nila, simba ko lang, dili kita mahilayo niya nang gitawag nila nga colon cancer. Manayon na ninyo, mapobre man o naay mahimo nga mga higala na to din ha. Basta pasagdan ninyo ang inyong pagbawas sa matag-adlaw nga dili gyud man normal, delikado mahigala. Kinigishare na ako ni Higalas Kuya Earn. May nalang sabi sa ingani nga pagi, makatabang ko sa inyo ha. Oo, tuod, makagasto mo. Pero ginagmay lang. Oh? Ginagmay lang mahigala. Muna nga, tistingin ninyo atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Kanabi tong nay mga higayon nga magpa-check up mo sa doktor o sa mga asa mo magpa-check up, maingon sila nga dili lang sa ka mga kape. Sa pila kay gayon kay bawal sa imong kape. Kato nga kape nga giingon ni doktor uban nato mga tigtambal nga dito mo nagpa-check up. Lahit tumbot pasabot nila nga kape basi natoy mga chemicals ana kay kini atong kape ko rich in fiber ni siya. Antioxidant, anti-cholesterol, caffeine-free, sugar-free o pure organic. Walay chemicals nga sagol. Pwede kayo sa mga bata o tibuok pamilya. Muna mahigala kung kape na malanggaling i-Capricorn Gold with Malonggay and Santon. Kung testingan ninyo mahigala, mapalit po dito sa farmasya o butika. Ikompleto gid ang pangalan. Ingnan ninyo nga Capricorn Gold with Malonggay and Santon. Para di mo makalimot, pwede ninyong isulat sa papel. Ihatag sa farmasya o butika. Paghatagan na, makita niyo usa ka pouch nga may pagka-black, may pagka-gold yellow. Yan na ay mga picture sa mais, malunggay, mangustin o baso nga puti. Yan ay 200 grams. Karandag ko, lamat ay 200 grams. Tapos kita ay gagmay nga 110 grams. Mga na, may gala. Manghinaot ko, nasabtan ko ninyo. Og dayon usab sa mga trabaho nga mga hago kayo, dili malikayan ang singot nga manggawas, mapuli ang bugnaw nga hangin. May tabo nga pamaulan ta, manakit atong lawas, dili man pwede nga pagkaugma, manakit atong lawas na pagkita'y trabaho, balda atong trabaho, may gala. Muna, kung naatas sa mga bugat nga trabaho, pasingot, hatagan itong proteksyon na itong kaugalingon, nga makamintin ta sa panginabuhi, makatrabaho sa matag-adlaw. Di ito ay haplas, may gala. Kung labantayin ni mga bugat kayo mong trabaho, dagang kay kagsingot nga ng gawas, nga mapuli ang kabugnaw, pamaulan ang labas ni ana, ang atong Orion, Herbal Liniment Oil. Duhani ka klase, ang isa green ang taklob nga daghan siyang kagamitan ug ang isa orange may pagkamintol may pagkabugnaw. Diri sa green ang taklob mahigala. Kining green ang taklob mahigala daghan siyang kagamitan. Matugi ingon ako nga pamaol, panuhot labi na sa mga buntis. Mga buntis na pagkaplas gid mo ha. Kay pag-abot sa inyong pagbati, layo mo sa panuhot. Wala mo'y panuhot. Dali ra kay mo makapataw sa inyong anak basta plaster ang inyong anak o inyong baby nga sa ilawom sa inyong tiyan. Permintin ninyo na haplasan ninyong tiyan, di mo babalaka kay wala na chemicals ang atong haplas nga Orion Herbal Liniment Oil. Mga pure herbal ang anadi ha. Na si citronella, kakawati, akapulko, napagkisagol nga himag, guaba, luya. Basta mga pure herbal gidi ha, wala gyoy chemicals. Na pwede sa mga bata, sa mga bata nga pila pakabulan, pwede haplasan ninyo anak, kay wag ginay halang. Proteksyon sa lamok nga dili ka matugdungan og lamok labi na mga bata, mga inahan, mga ginikanan. Haplasin ninyo og Orion nga green ang taklob na inyong anak para dili siya duulan og lamok. Ay delikado ng lamok dengue. Simba ko matugtungan ninyong anak na di ta kay balo, matingala na lang ta nag kanunay black balik ang hilanat sa inyong anak. Nga di na lang ta kay balo nga nagrabi na di ay. Samtang nga wala pa na mahitabo, maghatag na tag proteksyon sa atong kaugalingon labi na sa mga bata nga inyong haplasan before sila matulog. O nakaninod sa bana, pwede sa mga samad. Kung simba ko masamad ka, tambalan mo Orion kiningrin ng taklob para dili siya balik-balikan og langaw na kusog mangutkot. Kaya ka ng Orion na citronella, dili ganahan ang mga langaw og mga lamok niya na makabaho. Kaya dali siyang maayo na imong samad tungkay doon na siya himag oil extract. Amo nang nasa atong Orion ng green ng taklob. Kaya pwede siya sa mga bukol, na mga bukol sa mga parts niyong lawas. Butang ilang Orion ng gapas, itaplak dito niya mga kaunggo, mga katul-katul, mga allergy sa panit o labi na sa mga bun-e, pangagod, kaspa. Kung wala makuha na sa mga usay inyo ipagtambal, tistingin ninyong Orion. Tanggalo na, labi na ka ng kuto o glusa sa bata. Kuya Mad, haplasira ng buhok sa bata. Lukpa kung naglibog na mo, naglabad na sa inyong himoon nga maayo nga. Ang uban mo, ingon na lang, upawan na lang ilang anak. Pero tistingin ninyo sa Orion. Haplasi siya, lukpa siya. Yadayon, pagkalukop na, putsa siya silupin mga usa ka oras. Kaya manuhot-suhot man ang Orion dito sa ilawom sa scalp sa bata. Dili ganahan ang mga kuto uglo sa kuyaman. Tabi-tabi lang sa masinay nagkaon karong orasa, no? Pasinsya kayo. Manang, ang Orion nga green nagtaklob na ganyan siya kagamitan. Sa mga adunay almoranas din ha. Soksoki lang ng ganyang lubot. Yan ay Orion ang gapas. Mga 2 weeks kung nitukar yung almoranas tungkay nakakaon mo mga bawal. Kanara, mga higala. Makatabang ng atong Orion nga green ang taklob. Og dayon sa mga higala, kining orange ang taklob, pang-massage lang gini siya. Pareha-reha gyapon sa green pang-massage. Kung pang-massage ang orange ang taklob nga Orion, pang-massage po na ang green ang taklob. Pareha lang sila. Dili sila mabintahaan sa uban haplas po nga pang-massage. Pero ang nakalahi lang sa orange ang taklob, kaya na magutay mga higala na to nga mahilig sa mintol o bugnaw. mao na ang ipaiguan sa supplier sa atong urayon nga matag ang pagtagad ang mahilig sa mintol may pagkabugnaw nga aplas. Okay, napakuy uban pa mga product akong i-share sa inyo ha mga higala. Pero unya na no? At sa sugda na ang paghatag kinabuhi sa kaagi nga gi-acid diri kanato ni Sean. Sean, ano imong kaagi?
1: Doctor Love! Doctor Love! Doctor Love! Doctor Love!
0: Mga higala, lisod na baka nga ibalik ang nindot kaayo nga pagmahal, pag-atiman nga atong gibaliwala. Mao kining kaagi sa kinabuhi ni Sean. Pero sa dili pa, atong siyang tagarog kinabuhi para masabtan ninyo ug ato sa ihatag kaniya ang ipangayo niya nga awit.

0: Gana na huwag na inom ron. Uy! Grabe sab niya ako mga papart sab. Pabangkahon po niya mo basta maswildohan. Ah! Di na sab tahalos makaulis balay. May ganin nakaabot taong kundir balay. Ay! Nana ba kasi papa? Pa! Pa! Pa!
1: Ocean, karon pa ka. Hapit na launas ka laon, oh.
0: Oy pa. Salamat pa nga.
1: Pastilan imong tawhana ka. Mauna malanggi na imong kalipay. Sukad nga nahanaw na si mama ni mo, na si mama ni mo nga iwa na nato ikikauban. Hantod pa ba kiapon ka ron? Abi ni mo anak, pingibanggat na ka. Kung sa imong gusto, akong panikamutan nga malipay ka, mahatag na ko sa imo ang imong gusto. Pero sa una buhi pa si mama ni mo, nagsugod na kang sigig pabandong. Mo'y hinungdan nga. Astilan si papa, imbis ni uli ko kay sir mo na lang minunta. Ay, ako rin nag-uul sa emosyon. O, nagtrabaho ka. O niya, abusar na imong lawas. Kadlaw na kausayin pa uli, uban sa imong mga kaubat sa trabaho nga, wapoy klaro. Nga puros na lang pag-abusar sa lawas, o masakit ka. Ba, di nidot lalong sakit pa. Dili nidot transisyon.
2: Anak, Sean. Ako rin ginabalaka sa imo haba. Astilan imong tawhana ka. Gahapon hubog.
1: Nung isang alaw hubog, karon hubog na pun. Matawag ka naman itaw niya nag 3D's darkness.
0: 3D's darkness ba?
1: Kita na malungunta duha. Kaya imong magulang at duha nang aminyo na naning kamot ng ilaha. Miss kita na lang duha makasinabta na ita. Dapat mag-amping ka sa imong lawas. Kaya wala si mama ni mo. Kung ako na po lang mawala,
0: adi na mahitabo pa, ikaw pa mawala. Sus!
1: Tanawan ng lawas niyo pa, oh, himsog kayo. Isang idara na ka?
2: Oo, lagi.
1: Pero dili na to hibalaan ang panahon. Nga ikaw, sige kang inom, sige la-la niya na makahubog. Huwag ko kay balo, basi nag-drugs-drugs pa mo. Pahibalo ko sa akong ibuhat pa. Hibalo ko. Busayin ako, istoryahin niya ng mga kuan. Tambag-tambag, advice-advice. Dako na ko pa. Pila na edad ako? 24 na ko pa. Dapat ako na yung mag-manage sa akong kaugalingon. Ako na yung mag-control sa akong kaugalingon. Karon kay kaya pa man ako ng mga inom-inom, wala problema pa. Ikaw pa, paring kamot na lang din ha. Di man good kay ako rin mabalaka sa imo ha. Nga sa gunso na kasigig inom.
0: Sagdin ako pa. Hibalo ko. Hibalo ko pa. Sige na, patulog na. Ay, matulog na po ko.
2: Ay, nimuntawahan na ka. Hubog hapon. Nung isang alaw, hubog. Karoon na po, hubog. Tagadlaw na ang pauli niya. Sa'yo mo bagon. Kaya mo trabaho.
0: Astila.

Labar sa ulo eh. Alas 5 na. Eh, trabaho na sab. Sean. Sean, anak. Opa. Bangon na. Kinakaendam na imong pagkaon. Di na, Dre. Oh, sige ba. Bangon ako. Labar sa ulo eh. Daghanan yung inom gabi na. Para itinimplan mo ka kape pa? Oh, dali na, kumplito na nila na kape na isudan ni Mudre. Oh, na kape oh. Salamat na ni pa. Ay, si mama maunta ni mo sa una makatiman sa imo ha. Pero kewa naman siya. Ay, ako na po na mupuli sa iyang dapit para pag-atiman ka ni mo. Salamat pa. Unya pag uli na po ni mo unya, hubog na sab ka. Depende rani pa. Ay, ay, laban ang ulo. Sige na, higaw pa ka ng kape. Ayos sa pag-inom-inom unya. Ay, depende ras markana pa sa akong mga kauban. O chip-in, mag-usap sila mo na. Maulaw po kong baliban. Nala, sige. Tao na. Bert! Bert! Oh! Bert, lumas! Huwag may laing-lingaw na to. Para pawala sa stress. Tuwala sila Jigo dito, nagpaabot sa imo ha. Nyadugay man kuno ka, mana nga may anhiko, yapas na ka din eh. Bago pa ko gawas part, saman. Tagay na sab. Ay, sugma-sugma una. Una ta magtagay. Manamingawan ako sa inyo, part ba? Manamingawan ako sa inyo, ha, kay... Burog, halos na lang kita kanunay. Lingaw ani, tagay-tagay. Ay, unsa man halos na kinabuhi na to. Gusto na lang kita magmok-mok kanunay ng trabaho. Di na to, lipayin na tong kaugalingon. Di na. Wa may lain kalipay na to. Tagay! Tagay! Oh, let's go, sige na. Oh, take it in tos na ako. Aka na, may ganahan po na mo sa imo, ha. Sean, kay... Mula po, ginayin ka sa imong chip in. Aka na lang. Oh, yan, dawata. Let's go na, let's go!

0: Ocean, chat, Ocean. Oh, pulutan, bay, pulutan.
1: Ah. Ingon pa nila, bay. Diit ko na makauyam kay mga parainom daw ta, bisan pagkinsa nga, kao ba na to nga mga babae nga available sa atong trabaho. Diit ko na ta pang sugton kay, mawala tong nahibalan, sige tagay.
0: Ay, unsa ba na itong buhato na itong kwarta, mga ulit tao man ta?
1: Maupit tao. Sabi ang magbuot sa ito ah, sa ginang mga babae. Ito, o makaning babae.
0: Shot, shot, Mark!
1: Shot, Sean! Shot, Sean!

0: Bird. Ya, kaya passion mo pa uli? Kaya pa.
1: Abi ni mga Bird. Ay, ako kan ba? Ginhawa puro na lang imno nun. Itong imiaging semana sa kunsun hantod karon why puas inom na to eh.
0: Mga gani. Ay, era, magbulag-bulag na ta mga Bird.
1: Tara. Mura magdagdagan na ang mga building diri pa eh.
0: Mura nag-iingon pa eh. Nga, nagdagan man ang mga building. Nga, alasa itong palibot.
1: Oh.
0: Ato na lang siguro hulatan na itong mga balay.
1: Tunto man na ikaw. Sige na, uli na po sa inyo kayo mauli na po ko. Shun, amping na, Shun na.
0: Amin. Oh.

0: Abi, eh. Sagun sa nagiinom na ni.
1: Sean?
0: Oh. Uy. Mabel. Bina, Mabel.
1: Naunsa naman taong ka, Sean, oy. Murag halos na may kakaragabi ikakainom. Di ka maloy sa imong papa. Masige ka gole sa imo, ha?
0: Uy, Mabel. Kasi advice ako, ha? Kasi haggan ta karon.
1: Say haggan. Say pagtuon mo sa ko, ha? Isigar?
0: Oh.
1: Ako pa ni mo, Sean. Pahulay na reaksyon.
0: Asa kayo?
1: Istorya sa... Istorya sa imong mata. Istorya ng hubog.
0: Mabel, kumusta na yung love life ni mo, Mabel?
1: Love life? Ano mga uta naman ka?
0: Uta na lang. Asa magkapaingon?
1: Ay, mangitaglingaw.
0: Oy, mangitaglingaw, ha?
2: Oh, bakante man ko, basinganan ka mo pauban sa ko, ha?
1: Bakante hubog? So sabi ni mo, Sean, gisayangan na ni may mong itsura. Guwapo mo nang taka, ambot, ubuutan ba ka, o salbahison, magyug ka. Ako nakita, perminti lang ikahubog.
0: Mabel, ana man ang walay mga kabilinggan.
1: Unsa way kabilinggan? Eh, mong mama, nawala na lang in town to. Napiktuhan gyapon to sa imo pagkabadlungon.
0: Sagdi na to si mama, to na sa Ginoo to. Pwede ba, Mabel, di na kami iskot niya, ana? Ha? Nga man na, tuwa na to sa lang kalibutan. Tuwa na to sa Ginoo. Tuwa na to kay Lord. Ha? Kisan ta karon?
1: Sa iko na kasagpaon ta ka.
0: Uy. Mabel, labi niyo mo? Masuko gani ka? Guwapa yung kagsamot ba?
1: Ito, sa una naman ko guwapa. O niya, o guwapa ko?
0: Wala, well, guwapa lang ka. Musugot ka, kamanguyab ko sa imo, ha?
1: Musugot sa imo mata? Kanang pagkaparahubog ni mo? Puros na lang imno nun ang nasa imong baba. Ako pa ni mo pahuli na ka, nagpaabutin mo kamahan sa imo, ha?
0: Asa maligang paingon?
1: Mangitaglingaw sa labot ni mo.
0: Ubananta ka?
1: Inamang laagta. Hubog ka. Pauli na sa inyo, ha? Diyan na ka, oy.
0: Mabel! Mabel ba?
1: Mahala ka niya, pahuli na, katulog na. Para hubog!

Joo, se on. Ei. Sanon John. Las no sinä saa. No on se pirtti, niin mä niin on niin mulla taas ei no. Gagaw na ka ba? Gagani na ra. Ikaw, nagkaw na ka? Sagdira ko pa. Ay, pagkaw din ha. Unsa ba patimpla ka kape? Kaya timplahan tayo ang kape. Asi ba, timplay lang para mainitan niya utihan. Kaday lang anak, di anak, lingkod, di lingkod. O sige, gutom ka, kasukaran ta ka. Kapira pa, kapira.

0: Sean, ayaw pasagdi imong lawas, Sean. Sabi ni mo, anak, naluig ko sa imo haba. Pahayaw kaluhi pa. Butan ako pa. Nala ko sariling mundo pa. Lagi. Ay. Sabi ni mo, anak, ako pa ni mo, mangita ka nagbabae nga imong pangasawon. Ang asawa pa. Oo, samtang ni apa ko, kauban ni mo, makita ko sa imong anak o sa imong pamilya. Laban-laban na ng pangasawa pa. Ang minyo, labad.
1: Ay, di man. Normal naman lang na yung mga problema sa magtiayon o sa pamilya. Normal na ka na. Challenge ka na sa kinabuhi. Parang tao maning kamot.
0: Ah, di ko pa.
1: Di, di ka gusto nga makita ko sa imong anak ngayon mahimo na kong apo. Samtang di apa ako.
0: Ma, dugay pa ka mawala sa kalibutan. Kargado ko ng exercise.
1: Lagi, pero idara na ako. Tigulang na ako. Ikaw mag amping ka. Undangin na ng mga bisyo-bisyo. Okay, mintas bata pa ka. Basin dito ka ng undang wala. Naigo na ka sa sakit.
0: Paayro kong istorya na, babi. Di ko ganahan, ma-stress ko. Ma-stress ko sa imong mga advice pa. Di ko ganahan, maminaw pa.
1: Ang ako mananggol, concern lang ko sa imo anak. Mana, pagminyo na. Total, makabuhi ka naman sa imong pamilya. Huwag kining balay, iripdan o ni mong pamilya kaysa ngaltong-ngaltong kumawala na kung ris kalibutan. Ikaw na may mag-angko nini.
0: Pa, ayos na mawala-wala sa kalibutan, pabe. Di o ganahan?
1: Abi ni mo, anak, nag-uol yung ko ba? Kay kumawala na ko sa kalibutan, kinsa na malay mo at timanin mo.

0: Ang sabi sa papa nga, paminyoon na may noon ko. Ah, porya lang ng minyo-minyo. Kaapoy ka magkatimarong kasawa. Kaapoy kay magbuhi og laing tao. Ah, wakoy laing patilawon sa akong hinaguan sa akong trabaho. Ako rang pamilya, ako rang amahan yun. Pero kaywa naman si mama, si papa na lang ang akong suportahan. Isa na siya pensyon, pero patilawon niya po na ako siya sa akong sweldo. Kay dapat lang, kay sila nagpa-eskwila sa ako. Amo na iwan ako kalimti. Pero magminyo ko, magbuhi og laing tao. Puh, never. Si Sean, ako. Paminyoon, labad-labad lang na sa ulo mga babae. Oh, igo ra buhion. Ya tapos puggan-puggan taro dayon bisan mga kalipay kay asawa lagi. Mama nang naman silingan, oh. Mama na sila. Mga asawa igo ra sigahan sa mata ang bana, ok din bana. Mo apil gani barkada maginom-inom. Ah, pag-apa sa asawa, ah, uli ang bana. Ako? Di ko musulod yan, eh. Samok-samok lang sa akong kinabuhi.
1: Sean, tulog na di ha, Sean.
0: Oh, herpat. Papa, eh. Gusto na kitaon siya makita sa iyang apo. Paminyoon ko. Pa! Ay na pag nahumpa nga magminyo ko. Basta na pailim noon sa kalibutan, pa. Kanara nga akong kalipay, pa.
1: Ay, hindi mong tawhana katatulog na kitrabaho pa kaugma.
0: Ah.

0: Nang?
1: Ah, Sean. Papaltar si Carillo ng B. Ah, hubog pa ka, Sean?
0: Ah, ngamay lang, Nang.
1: Pastilan ni mong tawhana ka. Ako pa ni mo, Sean, magminyo ka na lang, Sean, para maplaster na imong kinabuhi.
0: Pareha lang mo ni Papa, Nang. Gusto ko na paminyoon para maplaster lagi daw, makita sa iyang apo.
1: Tinood man ka na ba? Labot ka muna lang ni Papa ni Mundo Hadiha. May nalang maminyo ka mabibo-bibo na ninyong pinoyanan.
0: Ah, di ko magminyo nang ko eh. Kahit makalang asawa mo na yung pugong sa at makalipay. Sabi na para sa ako, ah, maminyo ko. Pug na asawa, magkontrol sa asawa na.
1: Natural man ginang asawa magpugong sa bana. Para sa imo ha, sige lang kalata na ng inom.
0: Ah, kalipay na ko ni Nang.
1: Ilang may, pisigarilyo nang. O, diara o. Diyos, mutawahan na ka, sigarilyo, inom. Hubog pa magkasyon, oy.
0: Ah, trabaho man ang
1: unya na po, hubog na po. Ah, depende na, magkasinabot ang mga barkada sa trabaho.
0: Oy!
1: Nang, papalitan akong sardinas, Nang.
0: Oy! Swerte kayo kung karong buntaga ba?
1: May pa ka na si Mabil o yung pangasawa ko ni mo si Mabil. Sos Nang! Kung ka na nang si Sean, pastilan. Sadangay na lang sab. Bahalag ba, dalagang guwang ko. Kaya kung si Sean akong kay kauban, sos! Huwag ko ikaw mauni ang parahubog.
0: Oy! Nagtuusap ka nga manguyab ko sa mo ha? Ikaw na lang sab.
1: Ay pag-ana Mabil. Parahubog, antuloy ito trabaho na. Para mahubog na po kao niya. Nganong kalaban man kay mo?
0: Ano naman ako? Mura bang nakabinos ako ba? Sus, lips to lip po tayo noon ka.
1: Sige ko, no, testingin ko, no?
0: Uy, magpa-testing, ha? Eh, Nang, masing mahinayakan pa na ako ng lips to lips ng iyong customer. Maldita.
1: Ikaw, kung saman ka, palahubog.
0: Oh.
1: Ay, sige na, Sean. Lakaw na, Sean.
0: Sige, Nang. Ito sa una.
1: Mel, love you. Love you. So, wayangay. Sige, lagi mag-away niya ng session ba? Palahupong na.

0: Nawi ipa-order nga is the part. Kilaw ta, karon.
1: Ah, asa ba ka, anak bay?
0: Ah, meto ko sa usok, ikadali. Sa palingki. Palit kong katong usaka buugin nga isda bay, ako ipakilaw bay. Yat, kuhaon to na to karon, dadun na to ito sa minanan.
1: Asa na ito si Jigo?
0: Ato, adito ka, okay. Manihapon tayo, siya tayo nasabta.
1: Basta, wala mo kay kwarta ron, Park.
0: Ah, sige na, ako na ibala.
1: Ibalo na ka. Naputa yung mga estudyante lipat, mga iksoon ngayong ipang suportahan. Mura po tayo nagminyo.
0: Maulagin na, di na tamang giminyo, Park. Kaya nga, no? Napatay mga mahal sa kinabuhi, nga atong buhion, suportahan. Ya, magminyo pa ta.
1: Wala na. Tamag yun ka, Sean. Mabitaw, anak ko kung ano nagminyo-minyo, kaya napakoy mga iksoon nga. Isuportahan po. Tama rin, malipay tayo sa tagay-tagay.
0: Tawag naman ni Papa sa kwat, 3 years darkness na daw ako. Nag-abot na niya itong mga inom-inom ba?
2: Hoy! Hoy!
0: Ay, di aras, Jigo.
2: Hoy! Ano saan?
0: At ito sa palingki. Tawagan ito ba na ito, papart na ito? Ay, magkilaw ta. Daghan ka ito. Nga magtula ta. Pag magtula, kaon. Tagay na, Sam.
2: Wala ba yung kwarta, diribay? Saman mo ako rin bala. Ano? Ah, sige, Sean.
0: Ah, okay.
2: May askinilaw eh.
0: Oh, siya. Hindi ganit na ng baso ba
1: eh. Oh, diyan o. Okay mo sa'yo, Sean.
0: Ah.
1: So, manon. Silipon man ron. Ah, may Sean, ibuha siguro.
0: Uy, si Papa.
1: Tumaga na lang na, bay kay mas importante.
0: Ah, yan na. Inom sa ta.
2: Total po ulit ito ako ron. Kinisap si Papa sa sabuk-sabuk sa itong lingaw din eh.
0: Ayop na ako eh.
2: Imo lang ito itong itubag, Sean.
0: Ay, disturbos Papa. Uy, muli, bitaw ko.
1: Tagay na. Oh, nanapot ba eh? Tubagan na lang na ba eh? Pasing importante na.
2: Ay, pastila ni si Papa. Uy. Hello?
3: Hello?
2: Kinsa ni?
3: Sa hospital ni. Nakita na mo ning cellphone si Papa niya. Pareha mong apelido. Mao ni testigan mong tawag. Ikaw ba ang iyang anak?
2: Hospital?
3: Oo, hospital ni.
2: Naman ang cellphone sa akong Papa niya.
3: Diyay mong amahan din eh.
2: Akong Papa na niya sa hospital?
3: Oo. Paminog mayo. Yatod sa inyo mga silingan. Kay yatake sa kasing-kasing.
2: Kumusta si Papa?
3: O, gusto ka may balo. Muna makaya na niya. Amugihin mo ang tanan, gitabangan na mo yung mga mahan. Masi maka-recover pa. Wala na siya, patay na.
2: Ha?
1: Unsa man na siya?
2: Si Papa? Oh, bay, unsa man bay?
4: Okay, mahigala sa dili pa nato ipanayon, no? Atos ang paminaw ng mga pipila ka mga testimony may tungod sa atong mga product. Ani ang testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon.
5: Unsa ngalan ni mo, ma'am? O taga-asa ka?
6: Lita sa Moratilio, New Secure, Matias, Ambonga del Norte.
5: Unsay gibati sa imong igsoon sa wala pa siya nakagamit anang maong kape?
6: Niligid siya katulog, ma'am. Naana siya mga resita nga sleeping tablet. Tanan nga private sa depolog na kuna na niya din Manila. Lumagiti, wala joy effect, wala tanan. Pag nakadungog kong aning Capricorn, ko rin siyang ipagamit. Naobserbaran siya na ko nga tinuod siya ang Capricorn. Kaya nakatulog na siya din, himsog na iyang lawas karon.
5: Doon na kaayuhan para sa iyaha ang maong kape,
6: oo,
5: ma'am?
6: Oo, naajod, ma'am. 100% kaninga kape. Munang dili namin pawalaan yung kape.
4: Okay, may galang mawatong testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mahigala, no? Hayon ninyo palambya ang nabati ninyo. Labi na sa atong product ang Capricorn Coffee, makatabang kini sa inyong tibuok pamilya. Bisan ikaw mismo, mag Capricorn Coffee with Malunggay and Santon, mapalitin niyo sa inyo.

0: mga parmasya na dool sa inyong lugar. Ano pong testimony sa itong Orion Herbal Liniment Oil?
1: Okay, sir. Nakagigun na itang haplas.
2: Kung ano yung ng Orion Herbal Oil na siya. Mm-hmm. Ako na nga si Jared. Mm-hmm. Na kung ano ko kung basketball ba niya. Kini siya na pamatunan din ako nga maayo din siya sa lawas. Kaya before ko magduwa o humagduwa, mo gina akong gamiton. Mm-hmm. Matawaan nga niya sa mga kauban dito kay ako raw na ipatanoon ng mga plus.
1: Mm. Orion Herbal Oil mo gamit?
2: Orion Herbal Oil, pero was lagi ba sila na pwilo eh. Ngano, ako raw ang pwiway pamaol ka daw mag-uli. Mm. Sila puro sila aray-aray. Mata nila ugma, pagabuntag, wa na puro na pamaol.
1: Oh, ang imo, way panakit sa lawas, basta Orion Herbal Oil gamit.
2: Wala problema.
1: So, imo i-recommenda sir nga ang Orion Herbal Oil, the best sa mga nag-sports.
2: Wala problema. Testing and proven good kayo ang Orion yun. Palit na mo, Orion Herbal Oil.
0: Okay, may kalam ako itong testimony sa itong Orion Herbal Liniment Oil. Dako kinigtabang na sa inyo ang tanan. Okay, parahin tayo sa mga testimony mga higana, labi na sa ito ang Nerviplex Syrup.
3: Nangita ko vitamins na makaganan sa pagkaon sa akong anak. Sa pipila ka basis na akong pagpainom aning Nerviplex Syrup, nakita na ko nga ganado na siya sa pagkaon karon. Naundan-undan, nagyod siya. Na ako'y ipainom niyang vitamins sa una, pero masakit man yung tiyan, hindi siya muangay. Maayo ang epekto aning Nerviplex, ako na siya i-maintain sa akong mga anak.
0: O, nausap kita yung Nerviplex EE para sa mga higala na ito nga nawala ang gana sa pagkaon. Tumaro sa Nerviplex EE or Appetite Enhancer kay naanis yung itawag nga Boclizen nga pampagana sa pagkaon o makatamang po ang Boclizen sa maayong pagtulog. Tungod kay napod siya itawag nga B-Complex para sa himsog nga kaunuran o kaugatan. O sa lain bahay napod kita yung B40 capsule. Nag-agwanta ba ka sa tusok-tusok sa mga binhod sa imong kamot o tiil? Mauna ni itawag nga Nervous Neuropathy. Tungod na kay nadaot ang mga kaugatan o gumikan sa taas nga panghidaron o kaha gumikan sa taas nga blood sugar tungod sa diabetes. Makatabang kaayo kaninyo nga matambalan ang mga tusok-tusok o binuhod pinaagi sa pagmintinar o inom sa B40 capsule, ang high dose nga B vitamins. O gay kalimot, para sa maayong panglawas, ang Mega Carsoft Gel Capsule, adunay 1,000 mg with EPA 360 mg, DHA 240 mg o vitamin A 20 ayo. Sa mga naay high blood, makatabang ang Mega Carsoft Gel, mga muligon ang kaugatan o maminusan ang flak formation o malikayan ang blood clot. Makonhoran gikan sa 15 sa 30% ang triglycerides. Fats ni siya mga higala nga nanubra sa itong lawas nga dili maayo nga kolesterol. Pero kung magmintin ta sa Amiga Carsoft Gel Capsule, makonhod siya o 15 sa 30%. Mas mudaghan ang HDL or good cholesterol. O makatabang amuubos ang BP o malikayan ang heart attack. Sa mga diabetic, makatabang ang Amiga Carsoft Gel nga mo increase ang insulin mo resulta kini sa pagkunod sa imong blood sugar level. Sa mga idaran, makatabang ang Amiga Carsoft Gel sa brain health tungod sa DHA content aron malikayan ang ango-ango kanang Alzheimer's disease ba no. Then makalambo pod ang Mega Carsoft Gel sa eye health tungod sa DHA nga maoy pangunang component sa retina. Sa tabang sa DHA malikayan pod ang macular degeneration nga maoy hinungdan sa pagkahalap o sangad tungod to pagkabuta. Makatabang usab ang Mega Carsoft Gel nga muligon ang kabukugan og mga juwen aron malikayan ang osteoporosis og arthritis. Sa mga teenagers, makatabang pod ang Mega Carsoft Gel sa inyong skin health, dili kayo mo grabe ang acne. Og para pod sa mga babae nga nag-agwanta sa dysmenorrhea panahon sa binulan nga regla, matabangan mo sa Mega Carsoft Gel nga dili kayo mo grabe ang kasakit nga inyong batiyon kay naani siya gitawag nga anti-inflammatory effect. Nga mas effective pa kaysa mga ibuprofen nga synthetic pain reliever. Oy sa mga buntis ha, ang Mega Carsoft Gel Capsule naani siya gitawag nga DHA nga makatabang sa brain development sa inyong gibuntis. Maunay rason nganong ang infant formula milk adunay DHA content. Kay daghan ang pagtuon sa science o nadiskubrihan nga makatabang gini sa mga bata. Basta magmintin ang insakainahan nga nagsabak, maabil sa bata, hantod pagkatao, hantod siya yung pag-eskwila, preparado siya. Hinumdumi ha, kada adlaw magmiga ker, kay daghang balatian ang itikar. Okay, ayun yung kalimti atong Ferbite Capsule. Para sa mga higala na itong nagluya kanunay, luspad tanawon, maglipong-lipong, gamay nga trabaho, daling kapuyon, ay napasag din nga balatian. Mag-Ferbite Capsule, ang vitamina nga di ka makalasa o taya. Dayon, dili maghilab imong tiyan, dili maghapdos. Kondisyon imong mafil mga higala, dayon, blooming kang tanaw niya na. Dungagan pa sa sabon nga Dr. Loves Glutathione 10 times up nga imong gamiton sa matag adlaw, hayag kang tanawon, labi nagputi kadaan, pastilan. Pero ug muri na ka ug muri no, okay gyapon, blooming gyapon ang tanawon may gala.
4: Ha! Unsa man na siya? Si Papa? yun sa man, bay. Bay, ubalis ako niyo, bay. Si Papa to sa ospital, patay na daw.
5: Utsa, si Papa niyo patay na.
4: Bay, doon na sa ospital, tala. Ubalis na siyon.
5: Sige, sige, tala. Ay, tala.
4: Nang, as Papa, igawas na to karan. Kalit man langgod siya bigawa sa inyong balay. Nakita agad na mo, natumba, at gidali kinidaya na mo pag tabang. O itong gidala na mo diri, wala niya makaya. Patay na mong Papa siyon. Unsa?
5: Bay! Kalma lang, bayhan. Relax lang, bay.
4: Siyon, relax lang. Pa!
5: Nana, gigawas na siya.
4: Pa! Pa! Pa! Pa! Pa! Pa! Masailo ako, pa! Masailo ako! Ganda na limang ipanultitri ka na ako. Gibaliwala lang na ako pa. Masilo ako pa. Gusto pa ni mga imo kong paminyon para makita ka sa imong apo. Karon wala. Papasilo ako pa. Papasilo ako.
5: Pasyon, bay. Dere, bay. Ay kay patuloyin ng haya sa imong amahan, bay. Dere, dere, dere, dere, bay.

0: Bay, siya na rin na bay. Parang kaulan na bay, oh. Pa, isayangan ko sa tanan pa. Isayangan ko sa tanan ni mga hangyo at rikra ko. Ngayon posible nga, dili na mabalik pa. Ang imong kabuotan, diri ka na ako. Ang ako lang ipalabay ang tanan. Pa! May siyon, bay. Yan na, bay. Yan, bay. Kikaulaw nun na, bay.
1: Pa! Masilo ako.
0: Bay, kinagulat ng sakyanan, bay. Kaulan nun ang gilbay, hapit na mulan, bay. Taliksik na bayo.

0: Condolensyon.
1: Salamat, Mabel.
0: Wala may magtuo nga may tapo kato si Papa. Makonsan na lang kakaroon. Ikaw na lang naging sara na yung Pinoyan yan. Wala na si Papa ni mo.
1: Isayangan ako ang tanan, Mabel. Nga, mga tambang ni Papa, diri ka na ako.
0: Sayang yun. Nga wala kinini mo paminawa. Ang mga pangandoy sa iyong Papa.

0: Oh, asa ka na mo dali mong alam ng emosyon.
1: Ako na lang palundri ni Nang. Di naman ako maapas pagwasing nang kayo, trabaho pang ko.
0: Ako pa ni emosyon, magminyo ka na. Para na makatiman sa mo ha.
1: O, na ipangandoy ni Papa sa una nang. Nagibaliwala na ako.
0: Maobitaw. O sa'yo magkasultihan ni si mong papa kung nato'y paliton din sa tindahan. Magminyo na siyon, pangita nagbabae.
1: Depende lang ani nang. Kung isang babae ako makita, magagandang ko sa panahon.
0: Ay, pangita, igong paagi, God. Pagsilip-silip niya ng mga lugar nga ba sinamakita ng mong babae nga para sa imo, ha? Kaya para na anay makatiman sa imo, ha, siyon.
1: Sige lang lang. Basin mo abot lang ka na.
0: Alas, sige. Ako sa nipalundrin niya akong kanang.

0: kay Sultan, magpalit na lang ako sa Sardinas. Nang?
1: Oh, Sean.
0: Palit na lang ako sa Sardinas, Nang B.
1: Mag-Sardinas ka ra, gikan ka sa trabaho.
0: O nang, singnay, bahaw dito sa balay. Ako na lang ito initon. Ya, mag-Sardinas na lang ko kay kapoy na ko lawas eh. Luto-luto pa.
1: Sean?
0: Oh, oy, Mabel.
1: O saan ay palit ni Ma?
0: Ah, masudan. Para pa ni hapon, Sardinas lang kay wani magluto-luto sa balay. Hindi para sa una nga napas papa. Siya mag-anda mo panihapon na mo. O sa'yo, di pa ko makakaon kay tuwa ako sa ino.
1: Ito ay sabaw sa balay. Masinganahan ka mo, hikop. Ay, na isabaw ni Mabel, Sean. Ay, saan ang sardinas? Murag sa gunso na makasig sardinas ka na uli ni mo.
0: Mawaganin na kayo, ano may muluto na? Kapuyan na kumuluto.
1: Kari lang, Sean, makuha ko sabaw sa balay na isda dito nga sinabaw.
0: Ayun na, Mabel, maulot ah.
1: Sige na, kari lang, tiyara ka.
0: Salamat, Mabel.

0: Ako na libit-bit din eh, parang dito sa inyo ha. Dahil na nalagpalit ng sardinas ni Manang, para o sunod na sabdani mo kung wala kay Lain masudan.
1: Sige Mabil, kaya po gindala nga mga papel. Sa trabaho.
0: Sige kadali. Dana, hinahinay lang kay magkimba-kimba ning sabaw sa panaksan. Ay, Sean. Stilan, bagay manay mo ni Mabel. Kamo na lang ni Mabel. Nang, dili ko gusto para hubog nga tao. Ako lang sige tabangan si Sean. May na lang kay Kaloipon.

Oy, Mabel. Nalapasisyon diha. Nana, tuwa man to nagpalit na masabtog dilatag hapon. Diyan mo siya ganun magluto-luto. Diretso na ko, no? Ah, matok ko sa'yo na ako na ihatod lang. Oy, sagunso na ka na, Mabel, ha? Kalooy lang nang. Ah, wala lang magtinabangan din lang. Silingan ra. Kita lang magsilingan. Ay, sabagay, sab. Sige, ihatod ka na. Mintas init pa ka na yung sabaw-sabaw ni mo diha. O, nang, atun sa lokasyon.

0: Mabel?
1: Oh, nagkaon na ka?
0: Oh, wala pa. Ako pag-iinit ang bahaw, nga akong gilong agar niya pamahaw.
1: Oh, sige man, like, tano-tano sa picture sa iyong papa o mama.
0: Gimingaw lang ko sa ila, Mabel. Dala na ka pagmahay, pagbasol. Nga gibaliwala lang ako sila.
1: Mama, ganin na ulahin na ang tanan. Dapat sa una pa na itong mga advice nila. Mga paghangyo nila imong gi... tagad. Pero gibaliwala ni mo.
0: Oo, unsa ka na, Mabel?
1: Sabaw, pagkaon na. Kasi init na ka itong giinit nga bahaw ni mo. Lamin ng isda. Presko niya nga gitulan ni Mama.
0: Mabel, maulaw na ito sa inyo, ha? Dailingkod sa Mabel. Dako ihatag sa imo, ha?
1: Unsa ka na?
0: Kagahapon na ito na ihatag sa imo, ha? Pero wala man ito magkita. Ah, sa kono ko sa rip.
1: Unsa na siya, pagkaon?
0: Oo. Oh, dira.
1: Ice cream?
0: Di ba ganahan ka, ni? Kapay chocolate, oh. Ice cream at chocolate.
1: Wow, ha? Salamat kayo.
0: Balos lang na ako na sa imo nga karoon ay paghatag masulaan ako, akigo pong sabaw. Oh, dawat, ha?
1: Salamat kayo, ni. Oh, pagkaon na.
0: Ah, ubanin ko sa pagkaon? Marag laay maguna ko, Raisa.
1: Ah, sige, samtang magkaon-kaon ko ng chocolate at bang ko sa imong lamisa ni mo.
0: Oh, dali, aminong sabaw, be. Salamat kayo, ni, ha?
1: Ah, oh, sige.
0: Oh, lamigas sa bawe.
1: Ipaningot ka, oh.
0: Mabel? Naoy pangutan, na. Nanako, i-update sa ato, ah.
1: Unsa ka to?
0: Ngayon ko na na ba kayo i-update sa ato,
1: ah? Wala, oy. Si Kuya Buya, mga padlungon ng malalaki.
0: Damay na ko ni Ana.
1: Pati ikaw, badlungon.
0: Mabago pa ka akong kinabuhi, Mabel, kung maminyo ko.
1: Ngayon, dili man, gusto niyo magbago. Kinangalan pa ba ka-advisan? Tigulang naman ka.
0: Oh, grabe, isa man ng tigulang.
1: Oh, mabago pa bang ka kung maminyo ka, kung mapatuo ka sa imong asawa, sa iya mga pagpugong sa imong pa-advise sa imong hadi, mabago pa ka.
0: Mauba, maminyo pa ka ako.
1: Ambot lang, huwag dinidapita, marag maglisod ka sa pagminyo.
0: Unsa?
1: Og diring napita sa ato, mangita kag babae, maglisod ka dire. Pero kadto ka sa layo, asin maminyo pa ka makikita kag babae dito, nga imong mailad.
0: Mailad? Kinahanglan pa ba ko mangilad?
1: Okay, walay na suwito sa imo, ha, nga pagkaparahubog ni mo.
0: Mau ba?
1: Kay kung dire, nasuwito na sa imo ang mga babae. Parehas ako, ha, suwito na ko sa imo ang pagkaparahubog, pagkabadlon sa mga kinikanan.
0: Mabel, swerte ang lalaki maka-asawa sa imo, ha ba?
1: Kaya nga naman.
0: Nakita na ako, may ka mo dalag pamilya. May ka mo advice, Ubana. Swerte kang lalaki.
1: Ah, maoba, salamat kay, ha?
0: May siguro nga, usbo na ako akong kinabuhi. Likayan na ako akong mga hilig, inom, barkada. Magpokus na ka ako, babae. Nga akong higugmaon.
1: May pa! Ingaan ang libuato ni mo.
0: Pero di rin ako mangita sa layo. Para mangilad pa ko dito, kaya wala masayod sila sa akong pagkatao. Ikaw na lang, Mabel.
1: Ha?
0: Ikaw na lang. Kung masugot ka, total, mabuhi na ta. Nalam mo ka stable nga trabaho. Pang pamilya na ni. Oh. O ano, may katawa ka.
1: Ambot sa imong, napas imong bote, imong ipanultit.
0: Wala akong makainom. Normal ko karon. Ikaw na lang, Mabel, total, nakita na ako. Total, naluoy ka sa ko, ha? Ako di saan sa imo, ha? Kung busugot ka sa ko, ha? Mag-uhon na ako akong kinabuhi. Dili na ako mag-inom-inom. Basta kita na. Hatod nga mag-uban kita.
1: Haller.
0: Ha? Unsa'y Haller?
1: Haller. Masin wala ka sa boat sa imong ipanulti ka ron.
0: Mabel, I love you.
1: Mm-hmm. Wow, ha? Asa, mga nangat ako sa imo niyo, mga bumbong, kung asa rin mo na nakuha. Masin tayo nag-I love you sa mga bumbong, nga imo lang gisundog, imong gibasa. Oh! Siya niya mo kong yankan?
0: Si magagahanahangan sa bumbong na mo, pasing nakita akong litra nga I love you. Karoon ako'y pamatuon, gihagkan takal. I love you.
1: Shun, kumastos ni mo, Shun. Diyan na ka.
0: Oh, Mabel! Mabel!
1: Mabel, iso. Kung mga respeto sa ako, oh.
0: Sorry, Kaya. Pero mga kinitinahon. Wala ko magsalig kay di akasulod sa mong panimalay. Ni aka para pagtabang sa ako, ah. Naghatagong sudan, pero pasailo ako nga, wala ko kapugong sa kaugliman. Nga dapat na siguro nga ikaw na ang babae kong higugmahan.
1: Hinumog na siguro ng ima basing wala pa kamawas eh.
0: Gahapon pa huwag karon wa ako'y nainan.
1: I love you, Mabel. I love you.

0: Ocean, karon pa ka?
1: O nang?
0: Unsa nang dala nimo?
1: Para kay Mabel nang.
0: Oy! Unsa na?
1: Ganahan mo siya ka ice cream nang.
0: Gahapon din nang.
1: Taganaw ka ice cream. Gamayrapod, marapod ni. Chocolate. Alipay na ko siya nang. Kanunay ko niya gitagagsudan nga mahigop.
0: Oy, paminaw. Tuwa si Mabel karon dito sa imo ha.
1: Abli niyang balay nang?
0: Abli ko no.
1: Ano na abli?
0: Abot ni mo, wala masiguro ni mo trangkahe.
1: Ha?
0: Saan nga mo? Agis ako na. Dala sige, tuwa si Mabel dito.
1: Mabel?
0: Pastila ni mong tawana ka. Nakita na ko nga, abli ba, gamay lang. Di na kayong ko abli, kinug na ka.
1: Ano niya ka?
0: Di alang. Kaya sudan akong gidala, kibalo ko mo ulit, nakakaroon orasa. Niya, abli mong pultahan.
1: Gipilo ni mo ako mga...
0: Oo, gipamilo na ako. Di aramagod sa lingkuranan, sa supa ni mo, pang sablay ni mo dahil sa lingkuranan, ang mga t-shirt.
1: Salamat kay Mabel ha.
0: Wala ka na sa payan.
1: Oh, para po ni sa imo ha. Ako tani, sulusan na po ni sa rib. Para kung magkita ta akong ihatag sa imo ha.
0: Ice cream na?
1: Oo, oh, Mabel. Paborito ni mo. Balos-balos lang kung ta. Nga, imo kong Tagalog Sudan. Huwag na yun sab. Pagkanta sab kang yan eh.
0: Salamat ha.
1: Mabel, kumusta naman ta akong gingon sa imo ha?
0: Tinudan na itong imo ha?
1: Oo.
0: Basin imo haraka na ha?
1: Kung sa may akong buhaton para makatuo ka na ngigugmata ka.
0: Ah, wala man. Okay ra.
1: Basin pwede na ko nimo madawat.
0: Kalain na nalas imong balay. Dire ra ko nimo gipangayaban.
1: Gusto nimo dito sa inyo ha?
0: Oh, sige. Kung tinuranin ni mo ha, Sean, nawantod na ka.
1: Ah. Anam ko mga asawa sa imo ha? Anam ko mga asawa sa imo ha?
0: Tinood ka?
1: Oo. Patubang sa imong mama at papa. I love you.
0: I love you.
1: Salamat kay Mabel ha.

Sayang ang tanan, Mabel. Punta, kining nahitabo sa ato, ah, nagkainigugma ay kita. Buhi pa unta si Papa, bisag si Papa lang. Ay, napagunaw na niya na. Ulahin ang tanan. Ay, kabalaka at timanon ko ikaw. Isip ngayon akong asawa. Paningkamutan ako nga. Pakadahig ka sa akong pagkatiman sa mo. May kabala ka, Mabel. Tanan akong isa, di akanin mo ako ng usbon. Mag-focus na ko sa mo, ha. Punta na tagbaw naman ko sa akong pagkaulitahan.

sayang kayong tanan, Kuya Arn. Ako gisayangan nga wala na sila ni Papa. Ganminyo ko sa babae nga, ganahan po na akong amahan kay Mabel. Yan tumbuhi pa siya. Naulahin na ang tanan, Kuya Arn. Naunta, makita pa siya sayang apo. Nadugay na niyang ipangandoy. Yan tumbuhi pa siya. Pero karon wala na yung tahan. Narami tulog kabok anak ni Mabel, Kuya Arn. Sila nala akong kalipay. Isan pa man akong maginikanan, wala na o wala makatagam tabog kalipay na ako. Importante na naplastar na ako, Kuya Arn, ikauban ako sa Mabel o tulong na mo ka mga anak. Salamat, Kuya Arn, ang imong magtatampo. Sean. Sure.

0: Salamat siyon sa imong kaaging imong gisugilon o giasoy diri sa atong programa. Labi na imong higala si Kuya Arn. No? Salamat kayo sa inyo, Asyon. Alam mo na yung mga kaaging, murag dili na ito mabulagan ba? Ulahin na ang mga pagbasol. Mao na yung maabot sa tua. Pero silang, at least kan dili pa ulay ang tanan. Unta ang imong ipakita nga kalipay nga ipatagamdam dito sa imong mga ginikanan, imong pag-usab, diha na sa imong pamilya. Mahinaot ko nga maghantod na kanasyon uban sa imong asawa si Mabel, sa imong mga anak. Og dagang salamat siyon. Og dami usab sa tanan at tumatig paminaw, mahinaot ko ana mo karon. Nag-enjoy, malipay sa atong programa. Og kinsa tong nakagamit sa atong mga product, ikan sa atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon, dagan salamat ha. Mahinaot ko nga dili ninyo talikdan o dili ninyo undangan ang atong mga product na makahatag umayong benepisyo di kaninyo. Og sa atong duha ka klase nga Orion, green ang taklom, nga dagan check kagamitan. Og sa atong Orion nga orange ang taklom, may pagkamintol, may pagkabugnaw. Hindi lang mo, pero mas ninot kung naana sa inyong duha. Og sa atong Nerveplex Syrup, ang kompletong bitamina para sa mga elementary nga mga bata nga nag-eskwela karon. Usab sa atong Nerveplex AA or Appetite Enhancer Capsule. Para sa mga higala nato nga nawala ang gana sa pagkaon. Gikan sa 13 anyos kung nawala ang gana sa pagkaon, pwede mo take sa atong Nerveplex AA or Appetite Enhancer Capsule. Hantod patigulang ang maedad. Sa atong B40, ang high dose nga B vitamins para sa mahigala na to nga nakabaton or nervous neuropathy nga makafeel og tusok-tusok sa tiil, murag na mangusi og labi na sab no magbinhod nga makamot og tiil, adto na sa pharmacia pangitaa ang B40 capsule. Og sa atong Megacar soft gel capsule, daghang health problem ang itiker, daghang problema sa lawas nga iyang tabangan nga mawala diha sa imong lawas. Megacar soft gel capsule, mga higala. Og sa atong Fairbite capsule para sa mga higala na to nga gamay nga trabaho, daling kapuyon, luspad, unya maglipong-lipong ka, unya dry imong lawas tanahon. Kini atong Fairbite capsule, di ka makalasa og taya kung muti ka ni ini sa matag adlaw, para ni sa atong dugo nga mahimong normal ang daloy sa atong dugo, no? Og pwede ni sa mga bagong nanganak. Manghinaot ko, mga higala, kini atong mga product inyong sulayan. No, kung naamo niya na ang agipangbati, pwede mo niini. Okay, dahil kayong salamat, mahigala. Kini inyong higala si Kuya Arn, ang inyong Dr. Love.
1: Dr. Love!
0: Sa inyong mga radyo. Salamat. God bless you all.

0: Kung nakabay mga panguntana, may tungod sa balatian sa imong kalawasan, o di ba kaha, kapamilya, o amigo o amiga, nga nangitag katinawan sa nagkadaiyang balatian. Isang guni o paminawa ang diskusyon o gingunman ang ayang buhaton. Sumbunganan sa kahimtang sa panglawas, kauban si Kuya Franz o Dr. Francis Dr. Joy Bantilante. Sumbunganan sa kahimtang sa panglawas.
1: Hello mga higala, welcome na po sa atong programa. Hello, hello sa tanan, maing adlaw. Kini ang inyong higala sa kahanginan, of course si Buttercup og dili nato pwedeng dili makaoban ng ato ang pinalanggang doktora nga si Doktora Choi.
2: Yes, hi ma'am. Hi sa atong mga tigpaminaw. Thank you kaayo sa inyo ang time nga gihatag sa amo ha.
1: Yes, thank you kay sa tanan no. Ilabi na gyud sa atong mga masugid nga mamiminaw. So ato ang kanang avid nga listener, no?
2: Yes.
1: Dayon sa tanan nga mga kahigalaan no nga gustong mo appeal sa atong programa, karon ato ang gi-invite mo no sa atong hotline number, mo message lang mo sa 0909-304-8924.
2: Og sa ato ang Facebook nga Doc Choi, ang spelling is DOC space CHOI.
1: Yes, kaya ano Doc, daghan gihapon ang kanang manglibog bitaw sa imong pangalan nga ang ato ang mga kanang mo message sila din hino ako makita kay Dr. Joy jud gihapon. So mo nang giklaro ni Dr. Choi, iya jung spell out no nga Dr. Choi as in C H O I.
2: Yes.
1: Pero mas ganahan ko tong uban nga mo message Doc atong moingon nga Dr. Choice. Nindot jud kaayo kay ikaw gid ang ila ang choice.
2: Yes. Salamat kay ma'am ha.
1: Salamat kaayo sa tanan, shout out sa tanan natong naminaw karon no. Ug bisan asa nga lugar dili nato ma-mention Doc. Tanan natong maminaw kung asa naabot ang amo ang mga
2: naglanog-lanog among mga tingog.
1: Oh, naglanog-lanog nga tingog no. So di na din ta maglangan doktora no, mubasa ta diri sa imong Doc Choi nga sa imong Facebook Messenger na adiri si Ma'am Philippa. Ingon siya, hello Doc, kada adlaw jud ko maminaw sa inyo. Taga Dinagat Province po ako Doc. Nagsubaybay jud ko sa inyo ha. Adlaw.
2: Wow, thank you kayo Ma'am ha. Adlaw.
1: Kanindot jud adlaw jud.
2: Ato jud ni siyang suki.
1: Suki jud kayo Doc no. So, salamat kayo no sama ni Ma'am Philippa o sa uban diha nga namati na mo adlaw. Na, kana mismo si Ate Fe, adlaw yun ang namati din ha sa Lubing Ugis. Shout out din ha ni Ate Fe o ni Kuya Orban. Kay kana sila permit yung nagapamati. Adi ko sure basta si Ate Fe all the time again na nga nagapamati, Doc.
2: Wow.
1: O, user po na sa ato ang Coffee Corn. No, kay lamig kayo yung tulog, Ana. Shout out no sa tanan nga namati na to karon. Dayon din na po ta, Doc, sa ato ang lain nga nag-message sa imo ang Doc Choi nga messenger. Kini si Ma'am Quintero. Ingon siya nga. Mangutan na unta ako Doc, ka-maintenance ko para sa ako ang asthma. Nag-start ko February 2025, nagsimbi court akong maintenance Doc. Until now, kay ingon man good ang Doc, tadto sa Zanorte na mao akong maintenance. Dili na ni pwede maundangan Doc. Salamat Doc, unta mabasa kay. Ingon siya, kani siya taga Rojas din. Ingon siya Doc, o nga, Doc Choi, dili lagi mabasa akong message. Karon pumangod po niya appear iyang message. No? Karong adlawa. So Ma'am Quintero, no, nabasa na nato imo ang message. Og matubag na ni Doktora. And hopefully na mati ka karon aron madungog ni mo ang advice ni Doc. Yes. Sige Doc.
2: Kung hubak kong juga, naandiyan kay tendency nga muhuba kung dili ka magsimbi court. So magsimbi court jud ka. Ang uban ana kung grabe gyud nilang asthma or ilang hubak, twice a day, ang uban ana once a day. Siguro the best person nga imong pangutan-on is ang imuang pulmonologist, no? Kay assess man na nila kung controlled na imong hubak, kinang mag-step down man na siya. So usually ang uban is twice a day mag-puff. Dayon later mag kuan na lang once a day for pila ka weeks, then undangan, then obserbahan, no. Then kung magbalik yung kag-ubo, ang uban ana maintenance yun na, no. Para tong akong anak nga kuan kanang uba konto siya nag twice a day for pila ka weeks, dayon after that nag once a day, dayon after ato kanang gi follow up nako sa kuang doktor nga pulmo nga pedya. Ayun mo to yung instruction. Naapa to siya gipainom nga tambal, parehan ng mga si Jericin for pila ka kuan months or Munti Lucas pila ka months dayon ay hapa mag-stop pero always good avoid good o maka-allergy nga foods no kay naa siya'y part nga allergy ang hubak no or asthma. So, ang gihimo na mo ato is tang-tang yun as much as possible. Talagsa lang yung kayo makakaon og itlog og manok, no? Kanilang ako mga anak nga gagmay mag-request og ramen every Sunday.
1: No, kontra.
2: Naanad man sila og ramen every Sunday tapos itlog. Muna, paimno na ako og pang-allergy. Harun dili siya mo flare up. And ano, no? Yeah, so, narapagintay.
1: Nag-in naman po sila nervy plex, no?
2: Yes, na sila nervy plex. Syrup every day. Oo. So, pang-boost sa ilang immune system. So, kung, pero nag-iuban nga, kung allergic yun kayo mo na nga butang or kanang pagkauna, as much as possible, likay na lang yun. Kaya every time mo tukar ang allergy, or hubak, grabe dyan na siya, no? So, mo lang na nga ako ang advice, no? Lain-lain man po dosahay ang kanang mode of, kanang management ang doktor. Ang uban, dili kayo sila particular sa mga food. Pero ako, as much as possible, tanan nga maka-trigger is eliminate nimo. And then, tanan nga kinahanglano nila, ihatag nimo. Like, example, ang mga hubakon, as much as possible, i-prevent na ito nga mag-flu. So, atong i-flu vaccine. I-prevent na ito nga matakdan sila mga grabe nga pneumonia. So, atong pneumonia vaccine. Ana. So, kaya na, importante kayo ang mga vaccination sa mga hubakon.
1: Tinuod siya, Doc, no? Pero kanin siya, kaning iyang giingon, Doc, nga miyagi pa man siyang tuig. So, posible magpadayon pa ganin siya, Doc, no? Bisan pagdili mo flare up ang iya ang asthma.
2: Depende, matuingon ko nga mas may magpa-follow up, check up siya kay di man ko kaingon ma'am, kinanglan mo ato siya doktor, kay na pa siya further questions, kay naaba kay mga triggers, kung tanon man ka na, kapila mo ako, ang imo ang kutas.
1: Kana.
2: Oh, dayon, paminaon pa na imong likod, ana. So, akong advice, katong doktor nga nag-handle niya, mo ibalikan niya, or pwede siya mo add to og pulmonologist,
1: yes. Kanang
2: specialista sa lungs.
1: Okay, so salamat kay nga information ana Doc, no. So kani si Ma'am Dailin, thank you guys imong pagpadala pod sa imo ang message kay kani siya na siya sa Zanorte nagpa-check up. So dakog posibilidad nga diri na ni siya nagpuyo. No, Doc.
2: So akong suggestion, yaani?
1: Oh, Ma'am.
2: Adult na ni siya?
1: Oo.
2: So dito ka either ni Dr. Monte or ni Dr. Limsi.
1: Okay. So, salamat kay Doktora. No, ginaot, nadungog di mo, Ma'am Dailin, ang advice si Doktora. Moto, maglikay ka sa mga pagkaon nga kanang kontra. Apil ganit ganyan ng mga tulingan, Dok. Kaya ako, asthmatic man sad ko, Ma'am, no? Pero, ginalikayan po na ako ng mga kanabitong isda nga medyo dugoon. Mapulahon, tapos yung mga uyap.
2: As much as possible, dyan sa mga asthmatic, pwede, mga presko yun nga mga pagkaon.
1: Lagi sana, old ako kaigasto kay presko. Mas mahal ang presko, Dok.
2: Yes, oo.
1: Ultimo mukha og bulat, bitaw, Dok. Kaya yun na presko, no? Mabati, dyan ko ka ng asma pag makakaon kong bulat.
2: Maba.
1: Ambot lang kani si Ma'am Dailin o maba po diya ang batiyon. Anyway, taga-Rojas, gini si Ma'am Dailin, no? Naingan siya, taga-Rojas ko, Dok. Good afternoon, Dok Choi. Dili lagi mabasa ako message. Oh, no, nabasa na. Okay, so, ingon din siya, Dok, no, dugang pa. Ingon siya nga, sige, dahil kuno siya, dugay na kuno kayo siya nagasigig paminaw sa imong programa, no? Then, sige siya nag-research sa imong pangalan, magyun niya nakita. So, finally, nakita na yun niya ron, Dok.
2: Okay, kuha na. Gispell out na yun na ito, Dok Choi. D-O-C space C-H-O-I.
1: Okay. So, mo na, no? So, dirita sa ato ang kani si Ma'am. Ma'am Bunny or sister? Nail then N. Ingon siya, hi, Doc. Good PM. Doc, lalaki di ay siya si Sir Ivan. Gikan siya sa Agusan del Norte. Unsa ko na yung maayang tambal sa paminod sa kamot nga murag birahon ang kaugatan tas manghuga siya plato maminhod maskin maghawid og baso maminhod. Salamat kay Doc. Hoping nga mabasa.
2: So, kana mga banhod-banhod, no? Very common kayo na sa mga vitamin B deficiency, no? So pwede kyo kay ato ang B complex, no, nga B forte ani, no? Inom na nimo once a day, and then mas maayo pod siguro kay ingon siya maghugas siya magsakit or magulngol, no?
1: Mm-hmm.
2: Or magbanhod. Mm-hmm. So ang uban ana is kana bitaw mga uric acid crystals nato nga kala mga niagi ta og taas og uric acid. So every time nga makuan na into kanang cold bitaw nga environment, like example na namhugas ka nya bugnaw, medyo murag mugahi ang mga uric acid crystals.
1: Mm-hmm.
2: Yeah, usually kana sila nagtipon og na sila sa joints, so muna nga mangulngul ay mga joints sa kamot. So ako ang suggestion sa iya, ipa-check niya yung uric acid, and then kung medyo taas, so mas maayo nga mag-inom siya og tambal para lower anang uric acid.
1: Mm-hmm.
2: Dayon pwede pod nga apilo na lang po niya upatest ang yung sugar o cholesterol. No, muna ako ang suggestion nga iyang ipatest, no? And then, ipatanaw niya sa doctor ang resulta. Haro matagaan siya o reseta para ana. But for the meantime, pwede siya mag-inom o kanang B forte, ng atong high dose na B complex, and even ang ato ang mega care na siya anti-inflammatory effect gamay, so pwede siya po mo inom ana, no? Mm-hmm. Para atong ganina, katong ingon po siyang hubakon siya, ang ato ang mega care or omega 3 is na po siya effects sa immunity.
1: Mm-hmm.
2: No, so pwede gud po siya mag-take og mega care. And then para ligon ang mga lining sa imong lungs, advisable nga naa kay zinc. So pwede gud siya magdugang po og vitamin C with zinc, no?
1: Mm-hmm.
2: Ay common kay na sa mga kanang mga hubakon nga mag-flu dayon, harun dili bitaw dali kung sikita pa dili dali matungi.
1: Mm-hmm.
2: Oh, so dapat mag vitamin C with zinc kita.
1: Insakto jud kay Doc. Maunta na ko ipangutana po di mga kasang sa mga hubakon unsay maayong iinom nga mga supplements.
2: Mm.
1: Kanang sa ako aga ni Doc, kanang wala man ito kar akong asma, nakagaon ako daghang mga kontra. Pero mo na nagainom ko Mega Care, nagainom ko B40 at the same time naga coffee corn ko. Mm. So sa mga wala pa naka-try sa atong coffee corn no, nga kape, nga dunay malunggay ang xanthan, i-try ninyo mga higala kay lami jud siya. At the same time maayo imong katulog, maayo imong pagbawas,
2: kanang kuan pod ligon pod ang imong immune system.
1: Mhm, mao di ay no. So wala siya kontra kay all natural, kana ang unsay laing tawag ana niya Doc, organic. Mga itawag nila organic.
2: Agi man anang xanthan good ma'am na siya kanang antioxidants, no? So makatabang po na nga healthy ang imong cells, muna nga maayo ang imong immune system.
1: Ah, inana din na siya Doc. Mm-hmm. Karon pa ko kabaluda. Okay. So kuan na siya din, no? Katong coffee corn gold. Sige. So dali na po ta sa ato ang lain nga texter sender na ta Doc. Dali na ta sa atong hotline. Makuha ta sa mga nag-message atong basahon ni kining niingon siya din ni intawon nag murag nanuyo na jud sa ato adok. Hmm? Kay ngano na ana namang gud siya nga sige kuno siya ga message pero wala jud mabasa, no?
2: Mo sige na ingon nimo ma'am nga kanang times bitaw nga mapalong nimo ang cellphone,
1: kanang
2: siguro ning malubat niya. Mo nay time nga nag-send mo og message dili ma-receive sa among phone kay nalubat or naka-off. So mo na nga text lang balik kung wala nabasa inyo ang mga messages.
1: Oh, so pasensya kaayo ha sa ato ang text sender nga 82 years old ni siya sa Dipolog, no? Ang iya ang cellphone number nga last 4 digit kay 6315 sa 0981. So mangayo ko kanang dispensa no nga wala na basa karon finally madugog na jud nimo ang imong adviser, no? Ingon siya din himayong udto Doc Choi. Sige kung maminaw sa inyong programa, sumbunganan sa maayong panglawas. Ingon siya din Doc kay 82 years old na daw siya no nga taga Dipolog. Unsa kunoy maayong tambal sa hubak gihapon, no? Unsa po kunoy bawal kanon sa hubakon?
2: So ato man tong gi-discuss na ganihan, no? So dapat hypoallergenic diet. So, bawal ng mga maka-trigger og allergy, sama sa mga manok, itlog, mani, sahay ka ng, ang uban, allergic sa chocolate, no? And then, ka ng mga, kuan, fibrous. Karamitang murag, usahay katul, sa tutul na nimo, karamitang sa mangga.
1: Uh-huh.
2: Matay ka ng uban.
1: Aras-aras.
2: Mga, aras-aras, o ka na. For number one, yung kayo ng mga shrimps, crabs, kanang chicken, egg, kana mo na very common kayo sa uban sa US very common po ang peanut allergy sa ila. I don't know, there is sa Philippines, murag, dili ra kaayo. Ayon ka na, cold weather, isa po na siya nga maka-trigger. So, ang nindot yun is kanang rich in vitamin C, ang imo ang mga fruits nga gikaon. Tapos, kato, mag, kung bata, nindot ning nakay nerve reflex syrup, kaya na siya zinc. Para isa na lang nimo og vitamin C. Same po sa adult, vitamin C with zinc ang akong ma-recommend.
1: Mm-hmm. Then, Doc, nakapareh siya dugang pangutana din, hey, kung bawal ba daw sa hubakon ka ng gatas kung makainom siya. Kaya nagainom po siya sa ato ang coffee corn. So, kung pwede daw, Doc, iya ang parisan ng iyang kape o gatas kung okay lang ba sa mga asthmatic ang milk.
2: Ah, pwede raman.
1: Okay.
2: Pero so, di lang siguro itong katong chocolate drink na yung milk. So, ayaw lang ang chocolate. Ang kana lang siguro ang milk yun nga kuan. Mm-hmm. Anong lactose na milk ba?
1: Mm-hmm. Pero possibly, Doc, na mag-allergy gihapon, no? Na pa mag-allergy sa milk ang mga asthmatic nga kuan patient?
2: Talagsa ra siguro. Okay. More ang lactose intolerant is more on kalibanga man or watery stool, ana kasagaran ang kanang lactose na side effect niya kung nakay lactose intolerant.
1: Aha, okay, Doc. So salamat kayo ana, Doc, no. Salamat sa imo ang advice para sa ato ang texter sender karon, ug thank you kayo sa imo ang pag-text nimo usab diri sa atong hotline, no, nga nabasa ra jud nato ang imo ang problema sa imong panglawas. So dirita sa ato ang lain nga texter sender sa 0907, ang last 4 digit kay 5480, ingon siya, good PM, Doc, unsa may pahilis sa kanang kitubol. Oh, ang ato ang texter sender is from Tento Aguzan nga si Ma'am Josie D.I.
2: Tubol.
1: Gitubol siya, Doc. Unsa daw pahilis?
2: So, constipation? Di man po siguro ingon nga pahilis, no?
1: Dili pahilis sa tubol.
2: Ang kwanay mo dapat, Ana, is dapat na kay high fiber diet, no? So, kaning coffee corn na to, which is rich in fiber, makatabang po na siya. And then, kana sigurong green leafy vegetable, kana mga vegetable nga na yung mga fibers, no? Na yung mga lanot-lanot, no? Sama sa kana mga tangkong, kamunggay, alubati, na, no? And then, naapoy mga fruits nga rich in fiber, sama sa kapayas, no? Papaya, mango, manga, no? Kana siya, ang uban gani sa mga elderly, sa ilang gamiton is prunes or sa ato adri pasas, no? Pasas or grapes, mga dried grapes, no? So, kana siya, asay sa tamis siya, naapod siya kanang fibers, no? So, makatabang na siya. Ang uban nga medyo nagahigyod is ang uban na magbutang og suppository. Oo, kanang Dulcolax suppository or ang generic ana niya is Bisacodil suppository, no? And then mga kuan na siya haron lang mo contract ang kuan dito niya mo gawas, no? And then ang uban is fiber capsule like psyllium fiber or fibrosin sachets, mga psyllium fiber sachet na put in ana. Then siguro na mo po yung good uban nga kulang kayo water intake, kana, no? So dapat jud mag-inom og daghang tubig kay syempre magahigyo na diha kung kulang kag inom og water, no? So isa na siya. Tapos kung kuan gyud kanang recurrent na gyud kayo nang inana, ang uban is magpatest sa ilang thyroid na naiuban nga makakos o constipation.
1: Ah.
2: No, I think it's kuan kanang hypothyroidism kay hinay ang movement sa iya mga tinai, hinay magud imong metabolism kung kuan kanang say tawag ani hypothyroid ka, kulang ka sa mga hormones sa T43, no? Kaya ang uban kung mag hyperthyroid magkalibanga pud. No, so mo na siya, kung dili ka madala sa mga change in diet, change sa choice of food nimo o ganang increased water intake, mas better siguro nga magpa-check up siya. No, kay na may uban, wata kabalo na, aday partial obstruction, or ang uban, dagkong prostate nga naka-impinge sa agianan sa ilang tae, kay kanang imong prostate, doon naman po na siya sa gawsanan sa tae ni mo, so kumudako kay siya, medyo mubara siya dito.
1: Mm-hmm.
2: So, na yung mga inana nga cases. So, dapat siguro, iko ana niya ipa-check
1: check up. So Ma'am Josino, hinaot na dungog ni mo ang advice si Doktora karon. So sa mga tanan nato nga mga texter senders no nga gi-advise ni Doktora nga humahimo mo pa-check up gyud ta kung dili matabang bitaw dayon sa ato ang mga gipang recommend dinhi nga mga vitamins no. Okay, so thank you kaayo sa tanan nato mga mamiminaw o sa tanan nga mga ni-join sa ato ang programa. O din hinasad na human ang ato ang episode for today.
2: Ay, dali sa panahon.
1: No, yes. Ato na lang po ta sa sunod nga higayon. Pero i-invite nato ang tanano again sa atong hotline number sa gusto mo join para mabasa nato sa next nato nga episode sa atong hotline number 0909-304-8924.
2: Yes.
1: Okay, so thank you kaayo na, Doktor. Ano, hangtod na po sa sunod nga higayon. Kini ang inyong higala sa kahanginan si Buttercup nga kanunay magpahinumdum kaninyo about prevention kay is better than cure and always cheaper than cure.
2: Yes, og kani si Doc Choi nagaingon always nga God is still the best doctor and prayer is still the best medicine.
1: And for now, bye-bye.
0: Inyong nabati ang mga mahinungdanong impormasyon ug diskusyon nga dunay kalambigitan sa pagmintinar sa maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon dinhi sa sumbunganan sa kahintang sa panglawas. 93.7 Heart FM time. It is now 2:41. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat n'yong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
4: Manso, dito sa Panay, Tarua City. Ah, maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at saka pa. Ngayon, di nga, tapos yung pagtatay ko araw-araw na dati, apat na araw, di ko tatay.
5: Apat na araw bago po kayo magbuwas?
4: Oo, pag inam ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatayin ako.
5: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
4: Okay na, tapos antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
5: Okay ba?
4: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
5: Yung rice coffee?
4: Masarap.
3: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Radio with heart.
7: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 2:50.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tumaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health, makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kano man kahirap ang pinagdadaanan ngayon, laban lang. Go lang. Go for health. Go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 3:01.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa, at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

0: Heart FM Time. It is now 3:14.
1: Ang adlaw nakatakaroon sa atong usa ka pirming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
2: Armina Saladagaday ko. Tagaruhas na sa Baybay Pasil.
1: Ayun, unsa may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit niya na?
2: Nalipay kay ko nga naani nga kape kay ang nakanindot ani siya lami pud akong tulog ug lami na sad akong pagbawas karon kay ngano kay sa diha manggod sa usa ka semana katulor ako makabawas mo nang ni dako ko kay isang tanan gani sa niagin sintay 3 pa karon ni 73 na lang mo nalipay ko ani nga tungod ani nga kape corn mo ni siya usa nga nakatabang ni nako ug nagamit gani pud ako mga anak ani so karon lami pud kay lang tulog gani dili na pud sila luya inig mabuntag.
1: Mao ba, ma'am? Salamat kayo sa imong feedback sa Capricorn, ma'am. Mao ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan dire sa Ruas. Salamat kayo, ma'am.
3: Ang pakighilawas nga walay proteksyon mamahimong moresulta og sakit sama sa HIV. Apan sa insaktong impormasyon, pwedeng mabuhi nga himsog og normal. Ayaw kahadlok sa pagpatest, mamahimo kang muduol sa HAPSEM RHU Maramag alang sa libre, luwas og confidential nga testing. Tungod ang pagpakisayod sa status nimo, mao ang unang lakang sa himsog nga kinabuhi. Stay strong, be informed, get tested.
4: Stay strong, be informed, get tested.
5: Standing in a crowded room and I can't see her face.
6: Radio with heart.
7: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 3:33.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Ang pinakamasarap na regalo hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus. Dietary Capsule, pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Piliin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
3: Buhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music
0: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice, ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag Bukidnon, beside Z-Gas.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Manso, dito sa Panay, Tarua City. Maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at saka pa. Ngayon, di nga, tapos yung pagtatay ko araw-araw na dati, apat na araw, di ko tatay.
3: Apat na araw bago po kayo magbuwas?
2: Oo, pag inam ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatayin ako.
3: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
2: Okay na, tapos antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
3: Okay ba?
2: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
3: Yung rice coffee?
2: Masarap.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: With heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: That song was brought to you by Dunkin'. Watch out for Dunkin' Day on June 20, 2026. One day, one great deal, eight reasons to smile. Dunkin', pasalubong ng bayan. 93.7 Heart FM time. It is now 4:14.
1: Breaking news! Exclusive! Sa mga matamis na balita, this June 20 is Happy Dunkin' Day. Serving up sweet deals you can't resist.
2: Yes! Grab a bundle of 4 classic donuts and 4 premium donuts for only 199 pesos. Available from 6 a.m. to 6 p.m. That's 199 pesos for 8 of your favorite donuts, saving you 81 pesos. Good news you wanna hear. Busa ubani imong pamilya ug barkada. And let's make this day extra sweet. June 20 is Happy Dunkin' Day. Available at all Dunkin' outlets in CDO. Dunkin', pasalubong nagbayan.
3: Ang adlaw, nakatakaroon sa atong usaka pirming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
4: Parmi na sa ladagaday ko. Tagaruhas, na sa bay-bay pasil.
3: Ayun, unsa may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit niya na?
4: Nalipay kay ko nga naaning nga kape. Kay ang nakanindot ani siya, lami po akong tulog. O lami na sad akong pagbawas karon. Kay nga no, kay sa diha manggod, sa usa ka semana, katulor ako makabawas. Munang nidako ko kaisang atanan, gani, sa niagin. Sintay 3 pasaron, ni 73 na lang. Munang nilipay ko ani nga, tungod ani yung kapikorn. Mauna siya yung usa nga, nakatabang ni nako. Og nagamit gani po ako mga anak ani. So karon, lapit po kaya lang tulog. Gani, dili na po sila luya, hindi mabuntag.
3: Mo ba ma'am, salamat kayo sa imong feedback sa kapikorn ma'am. Mo ka to si ma'am Carmina sa Luererasan, dire sa Ruas. Salamat kayo ma'am.
5: With heart.
6: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 4:33.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
3: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig ka sakit ubo, sipon, maglisod mi sa iyahang magbantay. Itong dugay kayo siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas ka iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe dude kaayo siya even for mga bata.
2: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mga as parents, but also food para sa mga anak.
4: Kaya EXL Makabuhay.
5: Makabuhay!
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
8: Radio with heart.
9: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 4:42.
1: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato, sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
2: Bukod po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
3: Mahina yung katawa, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara ang imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, yung madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawa. At saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest copy po, Kuya Boy, awan ng Panginoon po. Ito, pasiglan ako. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain ko at saka yung tulog ko.
2: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
3: Wala na po. At saka inisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest copy. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumili ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Eh, sa ngayon po, okay na po.
1: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Welcome back mga pinengga. This is Doc Bri Palangi ug salamat sa inyong paghatag og panahon karon. Sa atong pag-uban, atong hisgutan ang mga simple, practical ug natural nga tips para sa mas maayong kahimsog sa lawas, mas kusgan nga lawas ug mas malipayong kinabuhi. So stay tuned ug sugdan na nato ang ato ang topic karong adlawa. Nagoy pasyente mga pinengga, ang iyang problema sakit ang iyahang breast and then matud pa niya nagpa-biopsy na siya gani daghan mga 6 to kabok siguro ka unod ang iyahang gihulbot gyud sa biopsy no and at the same time nagasakit na nga di na siya katulog unya nagkadako na gyud ang bukol unya flat pa gyud ang bukol unya na may bukol nga ugdo ang iyahang flat ang iyahang bukol. Onya, may pagkahumok rapod siya. Pero painful nga to the point nga di siya katulog pag muatake o namayat gyud siya. O niabot na gyud sa punto nga nabalaka na siya nga nakaingon na gyud siya, nanugunugo na siya sa iyahang family nga basig mamatay na siya soon. Kumidya pa siya nga unta dili gyud maminyo ang iyahang bana o gotro kung mamatay siya. So, while gipaabot pa nila ang biopsy, mga 1 month pa man tong result, so miadto sa sila sa clinic para magpakonsulta o basig na apatay ika-recommend para makatulog siya para nga basig ba mo gamay ra ang bukol. So, ato siyang gitagaan o lifestyle modification. When we say lifestyle modification, atong giusab ang iyahang pamaagi sa pagkaon, atong giusab ang iyahang pamaagi sa pag-deal sa problema kay tulo na magud kabulan ang ilang away sa family. Unya, kini nga ilang away, nakapa-daw murang nakapa-depress na gyud sa iyaha. Grabe iyahang kaguol, nag-self-pity na pud siya. Unya, niabot sa point nga nakastorya na gyud siya mga sakit-sakit gyud sa iyahang mga igsoon, sa iyahang ginikanan. So ako siyang giingnan mga pinangga. Ato siyang giingnan nga ang ato ang lawas mura siyang construction site na yung mga worker diha, mga trabahante nga naga-repair, naga-tukod. Pero kung naay kasamok sa ilaha diha, naay mga emergency, naay kasamok, kasuko, walay mga tulog tarong, makatrabaho ka sila tarong. So, ang tubag, di gyud sila katrabaho tarong. Ang tig-repair, dili kay maka-repair tarong tungod kay naasa sa away. So the same gihapon ang atong immune system, ang ato ang mga hormones nato, ang ato ang mga natural healing process, dili makabuhat panahon naa sa kasamok ang atong huna-huna, ang atong gibati, ang atong dughan. Sa ato pa ang healing, musugod lang na siya panahon naa ang kalinaw, kalipay, pagpasalamat sa ato ang gibati sa atong dughan o sa atong huna-huna. So ato siyang gihangyo nga ma'am, i-focus gyudinhi. Unya, pagtulog niya ng gabi una, alas 2 sa kadlawon, sagad makita niya iyahang bana, mamataan na lang niya, nga maghilak. Tungod kay ang bana, nabalaka na po, naguol, nahadlok, nga ang iya laging panamilin, nga mamatay na siya. Sa iyahang paghilak siyang bana, dito siya murag naka-realize, no, after na to siya napadasigan, after na to siya giampuan, after na to siya gipahinumduman, gitagag direksyon. Malabi na po ang mga supplement na to nga nakahatag po sa iya og mga natural nga anti-inflammatory, mga natural pain reliever, niya pang panourish sa iyahang lawas. Dito siya na-realize nga halaoy, kanang naluoy siya siyang bana. So dito siya nag-decide nga kailangan ko mabuhi. Gusto pa ko mabuhi. Dapat ko mabuhi. Tungod kay naluoy siyang bana, na-realize po niya nga napa sila yung mga anak nga nagkinahanglan po niya. Mas nakita niya ang iyahan ng identity. Mas nakita na niya ang iyang purpose nga nang mabuhi siya. Natabunan na niya ang katong iyahang kalagot, ang iyahang kahiubos, ang iyahang depression. dito na siya sa iyang purpose yung kinabuhi. After 15 days mga pinanga, mibalik sa clinic. Matod pa niya, daghan na ang nagsulti nga nanambok na siya ag sugod. Unya, nihamis na iyahang mga aping. Unya, lami na yung tulog. Na may kirot-kirot pa, ginagmay. Pero di nagyud atake nga to the point. Dugay mawala og di siya katulog. Unya, di na pud kada gabi nagasakit. And of course, what is 15 days sa iyahang adjustment? Pero ang iyahang kaayuhan, lami na iyang kaon. Unya, makatulog nagtarong, unya, happy na siya. Mas may lesson, dapat di ay ang bana pag ang maasawa, masakit og kamat yun nun, ang bana magpalambing-lambing sa asawa. Bitaw ay pakatawa ra na. Ang purpose, kinahanglan nga ang pasyente, ang masakiton, naagyud sila'y strong reason. Unsay purpose nga nung mabuhi ka? Unsay purpose nga nung mumata ka kadadlaw? Unsay purpose nga nung mupasaylo ka? Tungod kay, gi-align nimo ang imuhang emotion, ang imong kusog, ang imong hunahuna sa imuhang kabutunon. Yun usa sa mga sikreto para dali ta maulian. Hinumduman nato ang construction site, balikaw nato. Ang mga trabahante, epektibong mutrabaho kung malinawon ang trabahoan, ang environment. Tama, dili? Tama. The same sa tuang lawas, nanay mga daghang mga trabahante diha. Natay immune system, naay repair cells, naay hormones, na ay natural healing process. Kung ang kalinaw mo balik o mugahom, mo improve ang pagtulog. Ang stress mo baba. Ang lawas makafocus more energy sa pag-repair o recover.
1: Stay tuned in mga pinanga. We'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
4: Si Melissa Montaire, St. Jude Buangin, Davao City. Last year, manggod na diagnose ko og PCOS. For a month, gitry na ko og medication and daghan magod siya side effect. Nangyatang ko og alternative, nag-recommend akong father, gitroduce niya EXL Makabuhay Plus na capsule. Para sa ako, magod na effect dun siya. Napansin na ko katong napa-inflammation. Wala na ako siya na experience consistently for 2 months. Nagbalik akong dugo regularly. Motigipadayon ako siya. Ako ang panawagan lang sa inyo is suway ninyo EXL Makabuhay Plus capsule.
5: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na duol sa inyong lugar.
7: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
2: Basta healthy, happy!
0: Sa pagtuon mga pinangga, ang mga babae nga grabe ilang kabalaka, naay mga anxiety pinangga ba? Nakita gyud nga naa sila'y mas higher ang ilahang magkaroon ng mga bukol-bukol sa ilahang suso or breast. Kabalaka, maguba ilang family, kabalaka nga unsa na iyang bana karon dito, kabalaka, maunsa na iyang mga bata. Okay man ang kabalaka, pero kanabitong mabalak-ano na. Kanabitong wanay paglaom kaayo, wanay kalipay hinuon sa makalimot nagkatawa ba, makalimot na maging productive tungod kay ang kabalaka mas migahom. But pasabot mo ay nakapugong nga di nakamakahimo sa imong purpose in life, sa imong goal kada adlaw, migahom ang anxiety. Ang kabalaka pag-ingon ni Ana based sa document or documented findings, mas taas ang ilahang magkaroon sila ng breast nodules. Mabuklan-buklan sila. Unya, nakita pa yun sa mga authors or sa mga researchers, ilang gi-conclude nga ang anxiety plus depression, o ba, niabot na yung grabing pagkaguol. Grabe ang iyahang pagtaas sa risgo 4. Breast nodules. Pag mag-uban ang kabalaka plus depression, murag hopeless na ka ba? Mas mutaas pagyod ang risgo nga magbuklan-buklan ang mga babae. Especially pag chronic stress, mulid siya sa persistent elevation of cortisol and catecholamines, stress hormones yan, which may influence tissue growth, inflammation, immune regulation, and hormonal balance. Pag kini ang maapektuhan mga pinangga tungod kay sa taas nimo nga panahon nga ang stress hormone nagpabiling taas, ang inflammatory activity mo taas pud siya. Unya ang immune surveillance nga magtan-aw ta siya didto nga oy kini makadaot ni siya nga mga mikrobyo, mga proteins, di na siya ka function pag-ayo basta kay taas kaayo ang stress level. Ngano man, dili gyud ang lawas maka-repair pag-ayo sa mga damaged cells basta taas ang stress level na to. Pag dili ma-manage ang chronic stress, mohatod bang guna siya nga di nakakatulog tarong. Unya, pag di ka katulog tarong, mo na po hinungdan nga magka kanat-kanat na pod ang mga hinungdan sa imong mga sakit. Nung daghan naghinungdan ang imong sakit, imbi stress pa lang, nadungagan na pod sa kulag tulog. Daghamang sakit ang mahitabo basta kulag tulog ta pinanga. Unya, labi na, madungagan pag og mga unhealthy eating habits. Ang uban mas stress hala, magpatakag kaon. Di na pod ganahan mag-ehersisyo, magsige na lang dito sa sulod sa kwarto, musamot ang gipang bati. Although ang stress, dili siya direkta gyud, nga mo ay nakapabukol-bukol, pero ang stress, pag di ma-manage, mahimo siyang environment para sa certain breast conditions. So, but pasabot, ang chronic stress, ang imuhang lawas, naa sa kondisyon fight or flight. Magsige kag dagan ba nga wa mo ta nagdagan, mura kag gikapoy nga bisag wa ka nagtrabaho. Kay ngano man ang imong hunahuna wa makapahulay kay naa sa away og panagdagan ang imuhang hunahuna. Sa komedya pa, day wa jud kag gikapoy day, tibok gabi imong ka nagdagan sa ako ang hunahuna. Kun ang atong mga lawas under siya sa prolonged stress, taas-taas nga panahon nga na-stress ka, nagkinahanglan o magkinahanglan o dugang sustansya ang imong lawas o pwede pod maka-experyensya ang atong lawas o taas nga oxidative stress, fatigue, poor sleep, and reduced resilience. But pasabot pag magsakit ta, dugay ta maulian. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule maoy tubag para niining tanan. Kay kini, naani siya'y chalcones. Usa siya ka natural plant compounds with antioxidant properties nga mutabang pag-protection, mubantay sa atong mga selula nga dili madaot or ma-imbalance tungod sa oxidative stress. Ug musuporta ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule nga chalcones gikan sa mga delikado nga inflammatory response sa atong mga lawas nga mahinungdan sa pagbukol-bukol, mga arthritis ug uban pa. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule rich in B-complex vitamins ni mga pinangga. Importante ni siya for energy production, nerve health, stress resilience, and normal brain function. During periods of stress mga pinangga, ang atong mga lawas na kinahanglan yun og mga insakto ng mga B vitamins sa atong mga lawas. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule napuno siya'y vitamin C support nga makatabang sa immune function, collagen formation, antioxidant protection ug mutabang sa atong lawas pag-responde sa physical and emotional stress. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule napuno siya'y bitter herbs nga makatabang sa general wellness and vitality. Mupalami sa tulog, mulimpyo, mutabang nga atong utok makalimpyo sa iyahang mga hugaw. No, matagabi daghan kay mga patay nga mga cells, mga toxins nga naastong utok nga kinahanglan matangtang, kinahanglan malimpyuhan. EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, inom isa o duha o tulo kapsula dayon tulog. Kung medyo dako kang tao, taas ka overweight, pwede ka tagduha tagtulo inumon dayon tulog. Hinumduman nato together with healthy eating, adequate sleep, exercise, hydration, prayer, and stress management. These nutrients may help support the body's natural recovery processes and overall well-being. Take EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. We have free health checkup and free health consultation sa Doc Bryo Wellness Center. Kanto sa Julie's Bake Shop dool sa Gisano Tibungko, Davao City. Abrita Domingo hantod Biyernes. Alas 8 sa buntag hantod alas 5 sa hapon. Sa Doc Bryo Wellness Center atong gituohan nga ang kahimsog sa panglawas dili lang mao ang pagtambal sa mga simptomas kundili ang tibuok gyud nga pagkatao, lawas, hunahuna ug lifestyle, ilabi na ang daily habits. Daghan sa mga problema sa panglawas posible gikan sa poor nutrition, lack of sleep, stress, inactivity and unhealthy lifestyle patterns. Ang atong goal, ang atong kabutunon mao ang pagtabang, pag-identify unsa mga posible nga nakahatag sa sakit ug mag-provide og practical guidance toward better health. Natay program ha para sa mga naisakit sa kasing-kasing, diabetes, mga putlunon ug tiil tungod sa mga samad nga dugay maulian. Stroke patients, natay program para ana para nga ang mga stroke mahinay-hinay kabalik ang ilang mga kusog, mo-improve ang ilang pagkatulog, mubalik hinahinay ang ilang flexibility sa ilang mga lawas. Pwede mo tawag or mo text sa 0928-416-2364. 0928-416-2364.
1: Stay tuned in mga pinangga. We'll be right back after these few messages.
2: Basta healthy, happy!
8: Ako si Geraldine Tagliong, ang station manager sa 103.3 Radyo Bandera Bislig. Ang akong anak ko sa kagabi ni Ana, nasakitan siya og ngipon. Wa gyud katulog. Dili po tapataka, basta-basta pa inom og tambal. Wa ko gihimo, ako lagi buhat, tikuha ko og cotton buds. Unya gibutangan ako og oil sa EXL Makabuhay Plus nga Plus. Unya ako gibutangan ang tumoy sa cotton buds. Gibutang nako sa bangag sa ngipon sa akong anak. Diha-diha dahil pila ka minuto, kaloy sa Dios nakatulog ang bata. Pinaagi lang sa akong gipahidhid sa iyang ngipon nga EXL Makabuhay Plus. Maayong adlaw, daghan kayong salamat.
5: Paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
9: Ay, EXL Makabuhay.
2: Basta healthy, happy!
0: Magbilintag kasabihan, mga pinangga. May kasabihan. The ear that listens is often more helpful than the mouth that speaks. Ang dalungan nga nagapaminaw sa insakto nga pagpaminaw, sagad mas makatabang pa kaysa baba nga nagasulti. Lugang kasabihan mga pinangga. A house filled with peace is better than a room filled with medicine. Ang balay nga napuno sa kalinaw mas maayo pa sa usa ka kwarto o balay nga napuno sa mga tambal. Lugang pa nga kasabihan nag-ingon, the wound of harsh words may linger longer than the wound of disease. Daghan sa mga samad, gumikan sa mga balatian, mas dali pa usahay maulian kanang samara kaysa samad nga gikan sa sakit nga mga sinultihan, sa sakit nga mga istorya. Karong adlaw mga pinangga, ato ang isgutan ng effective communication. Daghan sa ato ang mga estudyante, mao ni mga topic karon, even sa ato mga high school ta sa una na topic ni karon, pero usahay malimtan na ni sa miaging mga panahon. Atong i-review ang effective communication sa unsang paagi nga makatabang siya di lang sa itong relasyon bisan pa sa kahimsog sa atong panglawas. Ngano importante mga pinangga tungod kay daghang mga tao nga ang communication simple lang nga istorya. But effective communication is the ability to understand others and be understood in return. Mao ni sikreto nga ang kalibutan, ang panimalay, ang trabahoan, anaay kalinaw, kalipay ug panag-uswag. Dili lang basta mistorya ta, pero ang effective communication naatay abilidad tungod kay atong gitun-an unsaon pagsabot sa uban o unsaon pud nato nga masabtan pud ta nila. Ngano importante tungod kay ang research nagpakita nga ang poor relationships and chronic conflict kaning mga panagbangi nga nataod-taura na, nadugay-dugay ang panagbangi, mumpa-increase di ay nisya sa stress, while healthy communication strengthens emotional well-being and social support. Usa sa mga taas kay nga study yung mga pinaghihimo diha sa human health sa Harvard Study of Adult Development, nakita nila dito nga good relationships are among the strongest predictors of happiness, health, and longevity. Gusto nimo mutaas ang kinabuhi pero wa kay kalipay, lisod. Dapat balance na kay kalipay, na kay kahimsog, mutaas ang imong kinabuhi tungod basta na kay good nga relasyon. In simple terms, but pasabot, nga ang kwalidad sa relasyon, mupaapekta na siya sa kwalidad pod sa atong kinabuhi. That's why, himuon ato nga habit, listen before you react. Kung saan man pagpaminaw sa di pa ka mo react, kinahanglan, kompleto nimong paminawon ang iyang istorya. Human nga napaminawan nimo iyang istorya, pangutan-on nimo siya. Ikatulo, kinahanglan, maningkamuta sa pagsabot sa iyahang giistorya. Makasabot po ta sa atong gipangutana. Dapat kompleto paminawon ang iyang istorya. Dili sa pawan ang iyang istorya. Pangutan-on para na i-clarification. O niya, atong sabton gyud ang buot niyang iistorya. Imbis mo ingunta, dili manguna akong sala. Diba? Pag na ay mga mo-complain na to, na ay mo-criticize baro na to, naabay magpadala siyang concern, usahay maging defensive dayon ta. Moingon ta dayon nga, dili manguna ako ang sala. Imbis nga si Radha nato pinaagi being defensive, depensa ka dayon ba? Dapat ato di aing itry pagsulti, hangyoon nato nga pwede ko kanang imo kong pasabton pa, unsay buot ni mong ipasabot. Tungod kay, kung ang mga tao makabati, makafeel nga nasabtan sila, ang mga panagbangi, ang conflict, mahimong sayon irisolba. Ang word for today, mga pinangga, atong hinumduman, Colossians chapter 4, verse 6. Let your speech be always with grace, seasoned with salt. Ang ato adang mga sinultihan, kanunay gyud na ay grasya, nga tinimplahan og asin. Unsa man ang klase nga asin, ayaw parata kaayo, ayaw pod og tabanga kaayo. Kanang lami gyud ang pagkaon, lami ang pagpaminaw. Kay ngano man, let your speech be always with grace. Dapat grasya. This is Doc Bri Palange reminding you that sometimes one of the best medicines we can give another person is not found in a bottle or in a capsule, but in a listening ear, a gentle answer, and a kind word. Healthy communication mo resulta ni siyag stronger relationships. Unya, pagligon ninyong kaminyoon o relasyon, di abas trabaho, di abas panimalay, mas less ang stress. Unya, natay better health, mga pinanga. Have a healthy and blessed day, mga pinanga.
2: Basta healthy, happy!
3: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat!
9: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
7: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
10: Hi, Ab. It's Elma Kumar.

0: Ang EXL Makabuhay Plus ay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
1: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
2: Hayat, it's El Magumay.
0: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
4: Edwin, Bulacan, 51 years old. Someone advised me to try EXL Makabuhay Capsules. After a month, actually wala pang month weeks lang, okay na yung aking sleeping habit. Nagdire-diretso siya. Meron akong sipon, meron akong mga body pains. Pag nagtitik ako noon, nawawala siya. Definitely, I will recommend this. Ni-recommend ko sa wife ko and some other friends. Okay naman yung naging effect sa kanila. So, I would really recommend this product. It's never too late to be healthy. Makabuhay.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Ang EXL Makabuhay Plus ay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
1: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
2: It's
6: Loni Cabarrubias Marquez, 51 anyos, sa Lacson, Calinan, Davao City. Na-diagnose breast cancer, stage 3. At akong totoy, sige na, agas ang iyang nana. Nibutog siya diri sa akong nipple. Di ko maduulog tao, kay pertig yung bahua. Pilakabulan na ako dyan nga lubog. Bayat na ko. Nag-inom ko, EXL Makabuhay Plus. Sa pamahaw, duha sa paniudto, duha panihapon, duha. Pag-abot og tulo kaadlaw, wala na dyan siya ni agas ang nana. Naulian ko sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Kami, isa ka pamilya, mo ano na giinom na mo? EXL Makabuhay. Salamat kaayo.
5: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Ang EXL Makabuhay Plus ay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
1: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
2: It's El Magumay.
7: Ako si Aminado Matos, 64 anyos, nakatira sa barangay Sarabia, Kurnadal. Ako may sakit nga diabetes, kag high blood. Kanang akong sakit, pag-umpisa, kanang nga tiil ko nagmagao. Nagiyungon man si Nining nga mag-umpisa kung mag-inom ka sa bulong nga XXL, Makabuhay. Mag-take ko sang kanang bulong, mag-isa na katuig, sobrang dara nagbalik kanang akong lawas. Makahilap ko po siyang kanang akong dibatiyag. Sulod ang tatlo katuig, nag-uwi ko sarili ko kung hindi tungod siyang X Makabuhay. Dugay na ko siguro na wala. Pero karun na pasalamat ko nagbalik ng kanang akong lawa. Salamat. Salamat pa ko kay mga dugdong ang baga ng akong kabuhi tungkol sa nangabulong. Salamat na, sir.
5: Ang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Ang EXL Makabuhay Plus ay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
1: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
2: Hayat, it's El Magumay.
8: 93.7
9: Heart FM time. It is now 5:31.
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
10: Ako si former governor Arturo Chungkiwoy of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and energized ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
2: Makabuhay.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Breaking news! Exclusive! Sa mga matamis na balita, this June 20 is Happy Dunkin' Day! Serving up sweet deals you can't resist! Yes! Grab a bundle of 4 classic donuts and 4 premium donuts for only 199 pesos. Available from 6 a.m. to 6 p.m. That's 199 pesos for 8 of your favorite donuts, saving you 81 pesos. Good news you wanna hear. Busa o bani imong pamilya ug barkada. And let's make this day extra sweet. June 20 is Happy Dunkin' Day. Available at all Dunkin' outlets in CDO. Dunkin', pasalubong ng bayan.
9: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa.
12: Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Servisyong may puso.
13: Radio with heart.
14: The best mix of music.
12: From the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
1: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
2: Umiinom na po ng rice coffee.
1: Say na naman taon na.
2: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula nang kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
1: Ay, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, nang pinagbago. Araw po po, Kuya Boy, sa umaga. Yun ang pinanin.
2: Opo.
1: Tapos pangalit. Tapos ito, bago matulog. Tulad, Kuya Boy, ng ano, yung lalakas ang pangangatawan mo. Pagtulog mo, ayos din.
2: Yung pagbabawas.
1: Ayos din, Kuya Boy. Kung saan, dalawang beta, isang araw. Tapos malakas kumain. Malakas ko yung pangangatawan ko. Malakas.
0: Opo. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: 92.7. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas nai-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. As part of the upcoming exciting celebration of 72 years of service, unity, and excellence, join us for a fun-filled run that brings together fitness, community, and the FICO spirit. Lace up and get ready to run for the FICO Run 2026.
1: FICO Run 2026.
0: Whether you're running for fun, for health, or for the thrill of the finish line, this is an event you won't want to miss. The FICO Run 2026. On July 5, 2026, at the Provincial Capital Grounds, Cagayan de Oro City.
1: Choose your race category.
0: 3K, 5K, or 10K. Top 3 finishers for each category will receive medals and cash prizes. All finishers in each category will receive a finisher's medal. Register now and help empower future cooperative leaders of FICO Youth Savers, Lab Co-op. The FICO Run 2026.
1: The FICO Run 2026.
0: For online registration, visit ficorun26.vint.net. For more details, follow the FICO Facebook page, FICO-First Community Cooperative. This event is also brought to you by 92.7 Heart FM. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kami mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala nay lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.
5: 6:31, we're back with Tunog Chada, you with LB and George over here. And we have Earl's CISA band. Earl, tell us about your group. Di ba nag-join mo mga kuan gigs? I mean, I'm talking about Battle of the Bands, di ba?
6: Yes, sir.
5: So may last inyo na kuan, nagkadaog mo.
6: Hey, so
5: go ahead.
6: Yes, sir. Ow! Tuli, wala. Wala pa gid mi kadaog. Gidaog-daog.
5: Oh. Gidaog-daog. Hapit na. Sige. Oh. As they say, you know, practice.
6: Yes.
5: Oh. I know you'll get there. And then, do you have other gigs coming or wala pa?
6: Wala pa sub now, sir. Pero open me kung nai mag-invite.
5: Yeah. Naman is like FB page, George. You know, they
7: yes.
5: can, they can just go there. Just type in CISA band or S-I-S-A.
6: Yes.
5: Band. Kasi, on some of mga influence sa CISA band, yung mga, you know, foreign bands or local.
6: Daghan, halo-halo, manggod may...
5: On some of mga paborito ninyo, kasi ganoon yung genre. Like,
6: sa ako, lahi-lahi ka po, mga Creed, mga band, and then saya, lahi po din mga influence. Yeah, si April Boy. Bago lang, April pa, Amarere.
7: April Boy.
6: Oh, okay.
5: Pero si Arvin. Sa may mga influence sa mga bands, sa Arvin?
8: Sa rock lang dyan, sir. Mga alternative.
7: Alternative.
8: Sa,
7: una,
8: sa Manila pa ko, parang mga hardcore
5: dyan. Hardcore. Ah, okay. So, nag-play today ka sa Manila before?
8: Oh, Manila.
5: Sa may mga bands sa Manila before?
8: ano ba, ang banda naman dito, ano man.
7: Closer to the mic, sir, para para marinig ka. Closer to the mic po.
8: Valentine?
5: Okay.
7: Valentine? Ano yun? Valentine?
8: Valentine. Broken Bullet.
7: Alvin, matanong ko lang kasi dalawa kayong pioneering member ng Sisa na nandito. Except for the vocalist and the one who's playing the beatbox, diba? Bass, oo. Oh.
5: Yeah.
7: Matanong ko lang, bakit Sisa?
5: Yeah.
7: Yung pangalan ng banda.
5: Why Sisa?
7: Bakit nga ba Sisa? Kasi you know, as we all know, Sisa is associated, di ba? Doon sa characters na ginawa ng ating national hero na si Dr. Jose Rizal. So, bakit Sisa?
5: Yeah. Kasi minigay ma'am. Go ahead.
8: Ano ma'am, ang Samuel, nag-ano lang, kwentuhan mo ba? Tapos about history.
5: Okay.
7: Oh.
8: So, nabanggit yung Sisa. Pero ang ingon ako, ang Sisa, di mo alam ang character ka.
7: Ginawa lang character.
8: Pero kanadyo siya, the way na, abag, anong ingon dyan mo Sisa, sabto na to itong, kung siya naka-istorya Sisa about bansa man dyan to.
7: Yes, yes. Oo.
8: Wala tong, nag-ingon siya, ay, kananalahin mo na itong pangalan sa banda na to.
7: Oo.
5: Isa man,
7: si
5: Earl. Si Earl. May pag-hi, national hero, national,
7: patriotic. Ano yun, Earl?
6: Kanan na lang itong gamiton.
7: Yan
6: mag-explain na ang Sisa daw is like a
7: The Philippines.
6: And then may anak siya na si Crispin at Basilio, di ba?
7: Ay, tama.
6: Also, boys, girls. So, para do, parang nabuang si Sisa. Parang ito, Pilipinas.
7: Yes,
6: na,
7: yes.
6: Wala na yung mga anak na hindi na nagkakaisa. Parang yung anak.
5: So, okay. Mike, memory ni Sir Earl. Hinumduman na
7: siya. Yes, grabe, no?
5: Ako, ako na hinumduman. Ginabuang naman si Sisa. Morto. Morto. Okay.
7: O kasi nga, di ba, yun ang kanyang story dun sa ginawa ni ano ni Dr. Serizal.
5: Yeah.
7: Ilang taon na nga pala kayo as a band?
6: One year pa lang.
5: You know, speaking of influence, kanang Scorpions influence po na ninyo, slow rock?
6: Yaha na sir. Actually, kagahapon lang.
5: Yeah, nikin sa man,
7: ni Jomer.
5: Jomer, I see. Okay, and then, unsa may favorite song ni mo sa Scorpion Jomer?
9: Under the Same Sun.
5: Okay. All right. Can we hear that song? Can you play that?
7: Okay.
5: All right. Under the Same Sun, live here on the studio of Heart FM, our guest band, Sisa. Let's hear it.

0: Heart FM Time. It is now 7:15.
1: Breaking news! Exclusive! Sa mga matamis na balita, this June 20 is Happy Dunkin' Day! Serving up sweet deals you can't resist!
2: Yes! Grab a bundle of 4 classic donuts and 4 premium donuts for only 199 pesos. Available from 6 a.m. to 6 p.m. That's 199 pesos for 8 of your favorite donuts, saving you 81 pesos. Good news you wanna hear. Busa ubani imong pamilya ug barkada. And let's make this day extra sweet. June 20 is Happy Dunkin' Day. Available at all Dunkin' outlets in CDO. Dunkin', pasalubong ng bayan.
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: EXL Makabuhay Plus, kaping garantisado para sa publiko. Ako po si Mayor Lori Lee Jeronimo Pacquiao ng General Santos City. Ali na, mag-EXL Coffee Mix na.
5: Makabuhay.
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
6: Radio with heart.
7: The best mix of music.
0: From the station with heart. This is Heart FM 93.7.
8: Fell by the wayside like everyone else. I hate you, I hate you, I

0: Heart FM Time. It is now 7:32.
1: Radio with Heart.
2: The best mix of music.
0: From the station with Heart, this is Heart FM 93.7.
3: Mga impormasyong panggalusugan, testimony at patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin
4: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herbal gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa.
4: Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires.
3: Tumutulong gawing normal ang hypertension.
4: Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level.
3: Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma.
4: Tumutulong mapababa ang risk
3: ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer.
4: Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa
3: sa mga tinatamaan ng arthritis.
4: Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis.
3: Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis,
4: Hepa A,
3: Hepa B,
4: pati na ang fatty liver.
3: Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones.
4: Tumutulong din
3: magpababa ng timbang.
4: At marami pang ibang benepisyong pangkalusugan.
3: Dito sa atin sa Quezon,
4: mabibili na
3: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
4: sa mga butika,
3: pharmacy,
4: drugstores,
3: tindahan
4: at mga grocery stores.
3: Basta't laging tatandaan,
4: R-I-S-E,
3: R-I-S-E,
4: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Nasa kulay dilaw na karton.
4: Ugaliin din
3: ang pakikinig ng programa
4: Tagumpay sa Kalusugan
3: Nationwide.
4: Nationwide.
3: Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
4: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
3: Ang sikreto ng kutis na blooming.
4: Pinagsama-sama sa iisang sabon.
3: Kojic para sa linaw.
4: Gluta para sa kintab.
3: Papaya para sa kinis.
4: At carrot para sa healthy glow.
3: Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil
4: at sunflower oil para sa healthy skin.
3: Ang Rice 4-in-1 Soap,
4: tanggal ang dumi.
3: Moisturize pa ang balat.
4: Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets.
3: Sa inyong mga lugar,
4: hanapin
3: ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
4: Para sa kutis na blooming at healthy.
3: Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
4: Glow na todo
3: sa presyong abot kaya.
4: Kaya ano pang hinihintay nyo?
3: Bili na!
5: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan.
6: Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap
5: na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan.
6: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
5: ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kadilampang araw-araw na buhay.
6: Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system,
5: magdulot ng enerhiya,
6: naglalayon sa malusog na balat,
5: malusog na puso at iba pang aspeto ng kalusugan.
6: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
5: ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino
6: na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay.
5: Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
6: ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito,
5: ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
0: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan
1: Nationwide.
0: Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
1: Sa buong Pilipinas.
0: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products.
1: Testimonya,
0: patotoo,
1: karanasan,
0: maging mga katanungan
1: sa pag-iinom at paggamit
0: ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod
1: at ang inyong kaagapay sa kalusugan,
0: Kuya Boy.

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan po muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating balado ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Inyo pong napapakinggan, Luzon. Visayas at Mindanao.

sa mga impila ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating mga Facebook account, Rice Brand. Saan man daw po kayo ng Pilipinas naroon, mga kaibigan, tara na, tayo po'y magkwentuhan na naman muli sa ating mga paladudunan. Hatid dyan sa atin ng ating mga ipinagmamalaking Rice Coffee Mix, Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1, Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Siyempre pa mga kaibigan, adi mo namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Saan man daw po kayo ng Pilipinas naroon?

tumawag na po sa ating namang numero 0969-226-9623 ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating palatuntunan.

0: Eto na, buhay naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang alusugan po.
1: Ay, hello po. Ito po ba sa Rice Coffee?
0: Yes po. Sino po sila?
1: Si Jenny po. Wala, kasi po, wala po kaming mabili dito sa Nueva Ecija ng Rice Coffee.
0: Ano pong pangalan? Jenny?
1: Jenny po, po.
0: Jenny, okay. Taga?
1: Dato ng Cabanatuan po.
0: Jenny
1: South
0: ng...
1: South Star Cabanatuan.
0: Cabanatuan. Ano yan? Nueva Ecija?
1: Opo.
0: Nueva Ecija. Okay po. Okay po. Ilan taon na po kayo, Nanay Jenny?
1: 45 po.
0: 45. Okay po. At umiinom na po ba kayo ng ating rice coffee?
1: Opo, matagal na.
0: Matagal na. Tapos, jump po kayo sa Nueva Ecija na bili?
1: Opo. Wala po. Lahat po ng South Star dito sa Cabanatuan. Wala po kaming mabilan.
0: Cabanatuan. Nueva Ecija. Sa ano po? Sa ibang mga butika, gaya po ng Double Twin, Drug Mart, Medzay Drug Store, Family Drug Store, Kim Pharma, North Care Pharmacy, RMJT Pharmacy, Esmilia Pharmacy, Mercy Drug Store, halos po lahat, Greenfields Pharmacy, Medtrix Drug Store, ACM Pharmacy, Family Care Pharmacy, Butika ng Bayan, United Drug,
1: okay.
0: Glorious Drug Store, Marisa David Drug Store, Maharlika Drug, AVRX Drug Store, Sangitan Drug, Margaret Pharmacy, Bless Pharmacy, Herbacure, lahat po 'yan sa Cabanatuan, Nanay.
1: Ay, doon eh kasi po doon lang kami sa South Star tumingin.
0: Ayun nga po. Punta kayo doon sa ibang mga butika meron po, Nanay. Ay, hindi po nauubusan diyan. Opo.
1: Okay.
0: Nanay,
1: doon lang.
0: Opo. Nanay Jenny, ano naman po yung ano? Ano po yung nag-udyok sa inyo para magsimulang uminom ng ating rice coffee? Eh,
1: narinig ko lang po sa radyo. Tapos ngayon, maganda na po epekto sa akin.
0: Ano po yung mga dati po ninyong iniindang karamdaman?
1: Minsan po, nahirapan makatulog.
0: Mm-hmm. Nahirapan makatulog. Ano pa yung iba?
1: Opo. Eh, medyo bumaba rin po yung blood pressure.
0: Bumaba yung blood pressure po ninyo sa pagiinom ng ating rice coffee?
1: Opo.
0: So malaki na po yung naitutulong sa inyo ng ating rice coffee, Nanay?
1: Opo.
0: Very good po yun. So nakakailang sachet po kayo sa maghapon?
1: Minsan po, dalawa o tatlo.
0: I see. Okay po. Bukod po sa iyo, sino pa yung mga umiinom ng rice coffee sa bahay?
1: Ayun po, mister ko. Dalawa po kami.
0: Ano naman po yung naitulong sa kanya ng ating rice coffee?
1: Eh, ganun din po. Medyo maganda na tulog niya.
0: Maganda na rin yung tulog niya. Thank you very much po. Sana po, ituloy-tuloy po ninyo yung pag-iinom po ng ating rice coffee, ha?
1: Apo.
0: Okay,
1: tuloy-tuloy
0: po.
1: Naman po ang pag-iinom namin. Nakakailang box na po kami.
0: Maraming salamat po naman sa inyo. Tuloy po ninyo, ha? Basta dun po sa mga nabanggit natin mga butika, dun po tayo pwede makabili ng ating rice coffee, ha?
1: Meron po sa butika ng bayan, ganun.
0: Yes,
1: sa...
0: meron po doon. Sa lahat. Butika ng Bayan, United Drug, lahat po, halos
1: United
0: lahat.
1: Sige po, titing po kami.
0: Sige po, Nanay. Maraming salamat
1: okay.
0: po. Balitaan niyo po ako kapag meron kayong nabili, ha?
1: Opo, sige, mag-message po ako, tatawag po ulit.
0: Tawag ka po ulit, Nanay. Maraming salamat, Nanay Jenny. God bless po. Maraming salamat.
1: God bless
0: po. Thank you very much. Maraming salamat
1: po.
0: Bye-bye.
1: Bye-bye.

0: Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello po, magandang tanghali.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: May tatanong lang po ako sa inyo, Kuya Boy, yung aking po asawa. Ilami po namamagaan pa, ha?
0: Mm.
1: At saka po yung tuhod. Ano po kaya ang... Maibig kaya po yung rice cooking?
0: Yes po, nanay. Marami na tayong mga testimonyang patungkol dyan. Ang natulungan po ng ating rice coffee sa tuloy-tuloy po nitong pagiinom. Dapat po araw-araw at tuloy-tuloy yung pagiinom po dapat ng ating rice coffee. Kaya po masasabi ko po na makakatulong po ng napakalaki yung pagiinom araw-araw ng ating rice coffee. Taga saan po kayo, nanay?
1: Narito lang po ako sa Tagadinyangan po, Barangay Belisario.
0: Sa Quezon?
1: Yo po.
0: Ano pong pangalan po ninyo, nanay?
1: Maria po.
0: Maria, okay po. Ginyangan, Quezon. Ilang taon na po kayo?
1: Ako po ay 52 na.
0: 52? Ah, okay po. Sige po, nanay, dyan po sa Ginyangan, napakarami po ng ating rice coffee na pwede pong mabilhan po ninyo dyan. Ipagtanong-tanong lang po natin sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores. Diyan po sa inyong lugar, available po yung ating rice coffee dyan. At yan po yung iinumin araw-araw ni tatay. Kasi makakatulong po yun sa kanya. Basta po araw-araw, mga 2 hanggang 3 sachet sa isang araw.
1: Ay, nakakain ng pack na po siya para sa maghapon.
0: Ng rice coffee?
1: No po, kasi kung matakaw siya, makaano po siya sa kape.
0: Ah, pero rice coffee yung iniinom niya?
1: Ano po, rice coffee po. Umu-order po kami sa TikTok kasi malayo po kami sa bayan.
0: Ah, umu-order po kayo sa TikTok. Opo. Sige po, ituloy-tuloy lang po, nanay, ha? Yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Kasi makakatulong po yun sa kanya. At bukod po doon, dapat nag-iingat din po siya sa mga kinakain niya.
1: Ay, nag-iinom po ng alak. Hindi po kaya bawal yun?
0: Ay, nanay, kung nainom po ng alak, lagi po ba yun?
1: Ay, madalang naman po, Kuya Boy.
0: Madalang naman, pero mas maigi po sana kung maalis na natin yon. Kasi alam naman natin yung masamang epekto po ng alak po sa ating po namang katawan. Kung ito po ay lagi nating ginagawa, so makakasama po yon sa atin. At ang alak, isa po yan sa nakakapagpa-lala ng mga sakit-sakit po sa ating katawan. Lalong-lalo na po yung mga bukol-bukol na yan na namamaga dahil po sa arthritis. Baka po mataas po yung uric acid ni tatay. At siyan po ay tinitingnan ko po na kumbaga sa aking palagay, arthritis po yan.
1: Yun na nga po siguro ang ano niya kasi pag tumaga po talaga ang laki bago kumikirot daw.
0: Opo, marami kasing masamang naidudulot sa kalusugan yung alak lalo na po kung sobra ang iniinom. Isa sa mga maaaring maapektuhan po nito yung atay na tumutulong po ng malaki sa pagkontrol ng inflammation po sa katawan. Kung masisira po yung atay dahil po sa pag-inom ng alak, mas mapapadalas po yung pananakit na mararanasan dahil po sa inflammation. Kaya po, iwasan po natin.
1: Wala po nang siya umiinom itong rice coffee, ay parang hindi na po lagi nasumpungan sakit niya. Sa loob ng 3 buwan po, 1 beses lang.
0: 1 beses na lang, pero hindi na madalas gaya ng dati.
1: Hindi na po.
0: Oo, tama yon. Kaya nga po malaki yung maitutulong niya ng ating rice coffee. Kasasabi ko lang po na malaki po yung maitutulong ng ating rice coffee sa kanya. Pero sabi ko nga, yung pong pag-iinom niya po ng alak, hindi na po bago sa pandinig ng karamihan, yung pagkakaroon po ng masamang epekto ng pag-iinom ng alak. Taon-taon po, libo-libo po yung namamatay, nanay, sa buong mundo dahil po sa karamdaman sa atay na dulot po ng alak sa katawan. Marami din po yung napapabalitang namatay sa mga aksidente na may koneksyon pa rin sa alak. Meron pong mga karamdaman na maaaring makuha mula po sa sobrang pag-inom ng alak. Pwede pong magka-anemia, pwede pong magka-cancer, yung mga cardiovascular disease, pagkasira po ng atay o yung cirrhosis, dementia, yung pagkalimot, nerve damage, gout. Yung pong gout na sinasabi ko, yan ang po yung nararanasan ni tatay. Yung pong mga pamamaga ng paa, isang hindi po komportableng karamdaman na nagdulot po ng matinding pananakit sa mga kasukasuan. Tama po ba ako?
1: Opo nga.
0: Ito po ay dahil sa pumumuon ng mga uric acid crystal sa mga kasukasuan po natin. Ang sakit pong ito ay kadalasang namamana o kaya hereditary, ngunit napatunayan po ng mga eksperto na maaaring mas tumindi ang kondisyon kung umiinom po ng alak ang isang tao na meron pong gout?
1: Ah, ganun po ba?
0: Yes po. Opo. Ganun po, nanay. So, kailangan po na kontrolin po natin yung pag-inom ng alak, lalo na po kung meron pong karamdamang gout. Gout po kasi yan, arthritis ang...

Tawag niyo po ang inyo po namang mga katanungan sa atin po namang numero 0969-226-9623 yung atin po namang numero na pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating baladudunan mga kaibigan.

0: 0969-226-9623 yung ating po namang numero, mga kaibigan, na pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito sa ating balado dun. Kwentuhan tayo. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Magandang umaga rin po.
0: Yes po. Sino po sila?
1: Si Jenny po.
0: Jenny, okay. Kabanatuan.
1: Opo.
0: Okay po, Nanay Jenny. O, Nanay Jenny, gusto ko lang pong ulitin sa inyo na kapag kayo po'y nakabili na doon sa mga nabanggit po natin mga butika, tawagan niyo po ako muli, Nanay, para malaman din po ng mga kabanatuan na kagaya po ninyo na isa lang na butika yung pinupuntahan. sabihin niyo po sa akin, tawagan niyo po ako muli, Nanay Jenny, ha?
1: Opo. Sa dami ng sinabi niyo, isa lang natandaan kong butika.
0: ito lang yun, Nanay. Ibig kong sabihin, halos po lahat ng butika dyan meron.
1: Halos po lahat ng butika
0: yes.
1: meron.
0: Halos okay. lahat meron. Kaya po, hindi na kayo mahihirapan kasi lahat ng butika pwede niyong puntahan at tanungin kung saan tayo, kung saan meron po ng ating rice coffee. Kung makakuha po kayo, kung wala po doon sa pinuntahan po ninyo, lipat kayo ng isang butika, panigurado meron na yan.
1: Ganun din po yun sa, hindi po peke ah.
0: Hindi po, the same lang po yun, Nanay, kasi halos okay. po lahat dyan po sa Kabanatuan, meron po ng ating rice coffee.
1: Okay.
0: Okay po, Nanay.
1: Kasi nga po, nalibot ko lahat ng South Star. Wala po kami.
0: Lahat kasi ng South Star. Sabi ko nga, baka lahat ng mga butika doon nalibot ni Nanay, nakadami doon. South Star lang pala yung napuntahan po ninyo. Anyway, ganun na, Nanay. Yun na po yung gawin natin. Puntahan po natin yung mga butika na yun, halos lahat.
1: Okay po, salamat.
0: Maraming salamat po, Nanay Jenny. Mabuhay po kayo. God bless po, Nanay. Thank you.
1: Thank you po.

Tawag po kayo mga kaibigan, 0969-226-9623 yung ating po namang numero na pwedeng-pwede po ninyo tawagan dito po naman sa ating baladudunan mga kaibigan. Tawag nyo na yan.

0: Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Mga sa Rice Coffee pala, Aray.
0: Yes po, sa Rice Coffee po. Sino po sila?
1: Si Mel ho, Mel.
0: Mel, okay. Tatay Mel, taga saan po kayo?
1: Taga Lipa po.

0: Lipa, Batangas. Okay po. Tatay Mel, ilang taon na po?
1: 60 po.
0: 60, okay. Tatay Mel, umiinom na po ng rice coffee?
1: Eh, hindi ko pa una sa subukan.
0: Hindi niya po nakakapag-start ng rice coffee? Sana po, makapagsimula na po kay Tatay Mel. Meron din po ba kayong iniidang karamdaman o wala naman?
1: Meron din naman, no.
0: Meron din naman. Tatay, panigurado, kailangan nyo na pong uminom ng ating rice coffee. Simulan nyo na po. Huwag nyo na pong hayaang lumala pa kung ano man po yung nararamdaman po ninyo ngayon. Makapagsimula na po dapat kayo ng pag-iinom po ng ating rice coffee, Tatay.
1: Kayaan nyo po. Sige po.
0: Apo. Maraming salamat, Tatay. Ingat po kayo. God bless po. Maraming salamat po sa inyo. Bye-bye.

0: Tawag po kayo muli, mga kaibigan. 0969-226-9623. Yung ating mo namang numero na pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito sa ating paladudunan, mga kaibigan. Tawag nyo lang yan. 0969-226-9623. Yung ating mo namang numero, mga kaibigan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Magandang kalusugan.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Ito po sa Alamilos.
0: Ano pong pangalan?
1: Arnel po, Arnel.
0: Arnel, okay. Nang Alaminos, Pangasinan. Tama po? Tama po, tatay. Alaminos, Pangasinan.
1: Opo,
0: okay po. Tagas, ilang taon na po kayo, Tatay Arnel?
1: 50 po.
0: 50, okay. Umiinom na po ng rice coffee, Tatay Arnel?
1: Kapon po, bumilag po. First time ko umiinom.
0: Apo? First time po ninyo uminom, kahapon?
1: Masarap pala yung kalako, ano? Kalako, hindi masarap. Masarap pala yun.
0: Opo, opo. Very good po. Very good po, Tatay Arnel. Tatay Arnel, ano po yung mga iniida po ninyong karamdaman bago po kayo uminom ng ating rice coffee?
1: Ito, sumasakit ang katawan ko.
0: Mm-hmm.
1: Tapos, ito, yan, balakang, baywang ganun.
0: Mm-hmm.
1: Kaya, yun lang kung bumili ng product ninyo. Mm-hmm. Kasi, like ko na rin, adyo eh.
0: Apo. So,
1: opo.
0: Ano na po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Wala pa naman po kayong nararamdaman kasi simula po palang kahapon o meron na po?
1: Ay, meron din konti na nararamdaman na, no? Medyo pagbago din. Medyo inawala yung sakit ng halakot kumintan.
0: Ay, very good po, tatay. Very good po. Kahit kahapon pa lang kayo nag-i-start, may naramdaman na po kayo kaagad. Very good po yun.
1: Pagkabilo kahapon, naubos ko na ako isang karton. Minamasmaya akong inom.
0: Ah, tama, tama. Anyway, maigi po yun. Basta po, tatay, ituloy-tuloy lang po ninyo. Araw-arawin lang po yung pag-iinom po ng ating rice coffee at yun po yung makakatulong po sa atin.
1: Ay, kapag mumula ko, 185 yung bigay sa akin.
0: 185? Opo. Yeah. Pero ang SRP po natin yan ay 180 pesos lang.
1: Ay, sabi ko, 180 ka ako, patay, matong po na yung piso tayo sa akin.
0: Ah, pumatong sila. Sige po. Baka po pero baka po may iba pang ano, baka po may ibang butika na 180 lang. Try po ninyo maghanap.
1: Eh, pumunta ako sa Watson, wala. Pumunta ako ng Mercury Drug, wala. Sa Shen, wala rin.
0: Alaminos po, Alaminos. Wait lang po, tatay. Titingnan natin dito sa ating listahan para magabayan po namin kayo kung saan kayo pwede na pumunta. Sa TGP Alaminos meron po. Ito pa, LNA Drugstore sa Nepo, LNA Pharmacy Palamis, Abril Pharmacy, MAB Drugstore, Carmiflor Drugstore, Imelda Arquero, Gents Pharmacy, Damas Pharmacy, Lucky Ace Drugstore, Ofrancia Drugstore, 3M's Pharmacy, Island Med Pharmacy, LND Pharmacy, PH Med Drugstore, 3M's Generic Pharmacy, Sparks Pharmacy, Tambal Pharmacy, LNA Pharmacy, and JG Pharmacy. Lahat po yan sa Alaminos. Yun po yung tatay. Napakarami po actually nang pwede nating mabilhan ng ating rice coffee dyan po sa Alaminos.
1: Okay, salamat.
0: Maraming salamat din po sa inyo. Balitaan niyo po ako, tatay. Kung sakaling meron na po kayong nabili na iba, na yung 180 lang, balitaan niyo po ako, ha?
1: Alam mo yung isang carton na yung kulay brown na 25-in-1? Ano
0: yes, 25-in-1 po, tatay. Dapat po ay... masimulan din po ninyo yung pag-iinom po noon. Rice coffee din po yun, tatay. Kaya lang, may additional po yung herbal ingredients na 10. At the same time, yun po yung tinagurian po natin sa lasa po niya. Yun po yung sinasabi nating strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Ibig sabihin po, yung matapang na ano na lasa. Kasi po tatay, may mga naghahanap kasi sa atin ng yung talagang lasang-lasang kape. Kasi tayo mga Pilipino, halos lahat, kumbaga marami sa atin na mahihilig po talaga dun sa mga matatapang na kape. Kaya po, ginawa po yung 25-in-1. Yung lasa po noon, tsaka yung herbal ingredients po, tsaka yung presyo lang ang nagkakaiba. Pero ang effectivity po noon, ang epekto po noon sa ating kalusugan ay halos pareho po ng ating po namang 14-in-1 plus 1. Okay po?
1: Sige. Sige, salamat po.
0: Sige po. Tatay, balitaan niyo po ako ha. Tawagan niyo ako muli. Salamat po.
1: Opo.
0: Tatay Arnel, mabuhay po kayo. God bless po, Tatay Arnel.
1: Opo.
0: Maraming salamat. Bye-bye po.
1: Bye-bye.
0: Mga kaibigan, wala na naman tayong oras. Maraming maraming salamat po naman sa inyong lahat. Napakabilis! Hanggang sa muli po naman na pagsasama-sama natin sa ating palatuntunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamaan, mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na. Healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
2: Isang patunay na naman ng bisa at galing ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
3: Betty po ng Rumbyo, 46 po. May sakit po kasi akong autoimmune disorder. Grabing sakit ng aking mga muscles, tapos yung mga buto ko. Tapos, hindi ko ma-explain na sobrang sakit. Nangihina po ako at nakawala ako kung gano'n kumain. Sobrang payat na po ako. Parang buto balak na po ako. Mm-hmm. Hindi po ako makatulog. Kaya pumunta po kami ng doktor. Dalawang hospital na po aming napuntahan ay hindi po ito gumaling. At hindi man lang po ito nagbago, masakit. Parang nawala na po ako ng pag-asa, kaya doon na gumaling pa po ako. Pero nung abang nag-iit ako dito sa bahay at umiiyak sa aking higaan, ay napakinggan ko po ito sa radyo. Sabi ko, i-try ko lang ito. Sabi ko sa anak ko, anak, na binhan mo nga ako ng rice cookie at malay natin ay baka gumaling ako. Hanggang sa umabot na po ng dalawang box, sabi ko, gumanda yung katawan ko, medyo lumakas ako. So, tinuloy-tuloy ko po, Kuya Boy. Hanggang sa ngayon, okay na po ako ngayon. Malaki na ang pagbabago sa katawan ko. At ganun din po sa pagtulog at sa pagkain ko.
2: Simulan na ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. 93.7. This is Heart FM. Heart FM Time. It is now 8:04.

0: Heart FM Time. It is now 8:16.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Pancho, dito sa Panay, Tarawa City. Maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at saka paal. Ngayon, di nga, tapos yung pagtatay ko araw-araw na dati, apat na araw, dispuntatay.
3: Apat na araw bago po kayo magbuwas.
2: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatayin ako.
3: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
2: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
3: Okay ba?
2: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
3: Yung rice coffee?
2: Masarap.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Breaking news! Exclusive! Sa mga matamis na balita, this June 20 is Happy Dunkin' Day! Serving up sweet deals you can't resist!
5: Yes! Grab a bundle of 4 classic donuts and 4 premium donuts for only 199 pesos! Available from 6 a.m. to 6 p.m. That's 199 pesos for 8 of your favorite donuts, saving you 81 pesos! Good news you wanna hear! Busa o bani imong pamilya ug barkada! And let's make this day extra sweet! June 20 is Happy Dunkin' Day! Available at all Dunkin' outlets in CDO. Dunkin', pasalubong ng bayan!
6: Radio with heart.
7: The best mix of music.
8: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 8:33.
1: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kape-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
2: Radio with heart.
3: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 8:45.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
3: Umiinom na po ng rice coffee.
2: Say that one taon na.
3: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula nang kayo po yung uminom ng ating rice coffee?
2: Ay, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, nang pinagbago. Araw po ito, Kuya Boy, sa umaga.
3: Opo.
2: Ayun ang pinatapin namin.
3: Opo.
2: Tapos ito bago matulog, tulad ko yung boy ng ano, yung lalakas ang pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
3: Yung pagbabawas.
2: Ayos din ko yung boy, kung saan, dalawang bedside, isang araw, malakas kumain, malakas ang pangangatawan ko, malakas.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Breaking news! Exclusive! Sa mga matamis na balita, this June 20 is Happy Dunkin' Day! Serving up sweet deals you can't resist!
5: Yes! Grab a bundle of 4 classic donuts and 4 premium donuts for only 199 pesos! Available from 6 a.m. to 6 p.m. That's 199 pesos for 8 of your favorite donuts, saving you 81 pesos! Good news you wanna hear! Busa ubani imong pamilya ug barkada! And let's make this day extra sweet! June 20 is Happy Dunkin' Day! Available at all Dunkin' outlets in CDO. Dunkin', pasalubong ng bayan!
6: Radio with heart.
7: The best mix of music.
8: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Ngayong araw na ito, ating papurihan itong natatanging nilalang sa bawat tahanan. Kinikilala kang si Superman kasi kaya mo ang lahat ng gawain sa bahay. Iron Man, dahil ang galing mo sa plansahan. Aquaman, dahil expert ka sa labahan. Batman, dahil sa dami mong tanong, gaya ng ba't ngayon ka lang at ba't ganyan, ba't ganun. At Spider-Man, dahil ang galing mong mag-spy sa mga anak mo. Kahit ano pang itawag sa'yo, ikaw ang nag-iisang superhero ng bawat tahanan.
1: Back when I was
0: sa lahat ng tatay, papa, daddy, dad, tatang, ama, airpads, paddy, at pops, bukas na muna yung mga superhero na gawain.

0: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
1: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro, pula. Kahit mga 83 na taon.
2: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
1: Ay, nakakalakas ko eh, boy, ng katawan. Kapagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga Pilapin.
2: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
1: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling akong tumulog.
0: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: With heart.
4: The best mix of music
5: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 6:44.
1: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas nae-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified.
0: Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
2: Ang adlaw, nakatakaroon sa atong sa ka-firming na gamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
3: Armina Saladagaday ko. Tagaruhas, naasa bay-bay pasil.
2: Ayun, unsa may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni Ana?
3: Nalipay kay ko nga naaning nga kape. Kay ang nakanindot ani siya, lami po akong tulog. O lami na sad akong pagbawas karon. Kay nga no, kaysa diha manggod, sa usa ka semana, katulor ako makabawas. Munang nidako ko ka isang atanan, gani, sa niagin. Sintay 3 pa karon, ni 73 na lang. Munang nalipay ko ani nga, tungod aning kape corn. Mauna siya yung usa nga, nakatabang nina ko. O nagamit gani po akong mga anak ani. So karon, lami po kaya lang tulog. Gani, dili na po sila luya, hindi mabuntag.
2: Mo ba, ma'am? Salamat kayo sa imong feedback sa kape corn, ma'am. Ako ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan, dire sa Ruas. Salamat kayo, ma'am.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: araw na ito, ating papurihan itong natatanging nilalang sa bawat tahanan. Kinikilala kang si Superman kasi kaya mo ang lahat ng gawain sa bahay. Iron Man, dahil ang galing mo sa plansahan. Aquaman, dahil expert ka sa labahan. Batman, dahil sa dami mong tanong, gaya ng ba't ngayon ka lang? At ba't ganyan? Ba't ganun? At Spider-Man, dahil ang galing mong mag-spy sa mga anak mo. Kahit ano pang itawag sa'yo, ikaw ang nag-iisang superhero ng bawat tahanan.
1: Back when I was trapped.
0: Sa lahat ng tatay, papa, daddy, dad, tatang, ama, airpats, paddy, at pops, bukas na muna yung mga superhero na gawain.

0: Heart FM Time. It is now 7:16.
1: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas nae-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified.
0: Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag Bukidnon, beside Z-Gas.
2: Hey ma'am, good morning. Thank you kayo sa padayon niya paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imong ngalan gani? Ma'am, og taga-asa ka?
3: Ako si Marilo Cuesta, taga-Bua, Adapitan City, Silangon.
2: Ma'am, sa wala ba ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsa imo ang gibati sa una?
3: Labad yun ako ulo kung di ko makastick. Sa usa ka adlaw, kalima ko magtimpa sa stick. So akong gihinay-hinay, gitransfer ako rin sa coffee corn. So ang resulta ani is, kada ano yun ko magbawas, and then ako magdugay doon sa CR, kamadala pag silpon, araw magkabawas. Karoon, paglingkod, sigida.
2: Kalibang dayon. Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma'am?
3: Okay, kaayo. Wala ko problema sa tulog.
2: Wow. Thank you, kaayo, Ma'am Marlo.
4: Radio with heart.
0: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 7:32.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
3: Umiinom na po ng rice coffee.
2: Say that one taon na.
3: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula nang kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
2: Hey, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, ng pinagbago. Araw po ito, Kuya Boy, sa umaga.
3: Opo.
2: Ayun ang pinapin namin.
3: Opo.
2: Tapos ito bago matulog, tulad ko yung boy ng ano, yung lalakas sa pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
3: Yung pagbabawas.
2: Ayos din ko yung boy. Kung saan, dalawang beses pa, isang araw, malakas kumain. Malakas ko yung pangangatawan ko, malakas.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: With heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.